0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ko si Jovelyn Flores, it Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-anya. Dito 1,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libo-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
14: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
16: XFM.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
18: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
21: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
21: siguradong sisiglang pakiramdam.
20: Santon Plus Herbal Oil,
21: ang pamahid
20: ng all-in-one sa presyo
21: magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Yes, to help!
23: The secret of health.
24: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
25: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
24: Okay.
25: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
23: The secret of
24: health. Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
25: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
24: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Hindi mo ma-mention yan, or if not, daw gulpi lang ginit ang imuulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang ginya gusto mo yan, ang mamuni-muni ka lang ginya.
25: Kabudlay ni sa mga upod sa balay, sa trabaho, upod sa trabaho, kagbisan diin lang, maging toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Sunthone Plus Gold.
25: Ang Sunthone Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay makapulupamin sa tanay makarelax ta.
0: The Secret of Health.
25: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
24: Short-tempered ikaw.
25: Yes, so.
0: Sunthone Plus Gold.
25: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The Secret of Health.
2: Subukan mo ang Sunthone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Sunthone Vitamin C.
25: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sini nga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang Vitamin C.
0: The Secret of Health.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at Vitamin D3.
25: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
24: So ang Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nya kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Sunthone Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
25: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
24: Oo.
25: More ka sa ginatuog benefit.
24: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Sunthone Gold Capsule.
25: Mm-hmm.
24: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Sunthone Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya, gina-detox siya aton lawas sa ulayo na pagwa ya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: The Secret of Health.
24: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamuda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthone Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: The Secret of Health.
4: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
6: Santon Gold, live testimony.
7: Ang hindi ka po, ito po ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
8: Mampibili sa mga butika.
9: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapi kagawin, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
16: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
22: XFM.
26: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
27: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
26: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
28: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
29: 7 Plus Herbal Soap.
30: Normal Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
29: Santon Plus Herbal Soap.
31: Pili na!
29: Santon Plus Herbal Soap.
32: Sister Pain.
33: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
32: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
34: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
35: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
36: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
37: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
38: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasu.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-clear Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man kusina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
3: magaan.
8: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Okay, mga katropa, balik kita ha. Sa aton mga ron nga pag ililiba. Rato na yung oras, alas 8.52. Sa aton mga ron nga pag propadayon. Okay, kay Mike Dilatori. Mike, good morning ha. Nag-propamati mga ron una sa CVM Pawn Shop. Money Changer. Una sa Uyuturong ha. Good morning. Ag sa Alpha Omega Fraternity, ag Sorority, 1976. Good morning. Yan. Mayad pa man na sa NCR, ginuna pa itagaduli nga mag-increase Roswildo. Ara. Matsa 85 pesos, no? Ro increase anda karang nga minimum wage sa NCR tara sa National Capital Region, kasi sa provincial level is iba. Ro rate mga katropa, ro aton nga minimum wage kung i-compare ito sa Metro Manila, mataas taro anda eh. Agdaya kabuhay yung marang nga ginalaban, no? Nga kung ano ro rate sa Metro Manila, dapat same sa provincial level mga katropa. Di ba? Kasi pareho malaman nga kung ano ro trabaho ito sa Manila, maman sa probinsya. Pero doon ko ginakangawaan. Nga mat iba ro rate nanda, mataas na sandang may dito. Which is pareho malaman rong mga presyo mga katropa. Ha? Para sa presyo it mga produktong petrolyo. Huwag man nagagayo ro kuan karon. Ro presyohan na. Ro mga basic na mga kinanganon, the same. Mga katropa, ang daginambag, mahal tabi man na ro gastos kung tukas Metro Manila, that's why nga mabaho man yung swilpo. Doon yung rason ko namat nga nagapagang gutok ro mga trabahador sa Metro Manila, mga katropa, dahil ito na takita nagasapalaran. Diba? So, pag-abot sa private sector, dapat parihuson lang gita sa mga privado naton nga mga igmanghod. O, tama taro pananawan nga rin ni Mike Dilatori. Kasi kahapon, ginaprobahan it Regional Wage Board. Ruanda nga 85 pesos nga dugang. Minimum increase mga katropa a day. No? Itaton ka rin ang mga trabahador sa private sector ito sa National Capital Region. Samantalang, sa provincial level, uwa pa. No? Itadaya ka rin pagsaka, pagdugang abimana. Although, ginakuanan da, basihan is last 2024 or 2025. Marundon ro hinampang mga katropa. So, pareho man lang man eh. Ro trabaho, di ba ka? Pareho man lang rong, kung ito ka nagatrabaho sa mga mall sa Metro Manila, iya sa probinsya, pareho man lang man. Di ba? Para sa una sa isla it Boracay. Romayad yung hindi ka rong, kung ito ka nag-apply sa Manila, dagong kaya sa Boracay, ito kung gina-adjust pa nanda. Or remote ang rate high in CR ta mga katropa. Di ba? So abo karan nagakangawa nga hamat wa gid ginaparihas rong swilduhan. Ro minimum wage it taga in CR ag sa probinsya, which is pareho malang ro hinampang. Taw di ko man yan maintindihan sa dagagan nga ra ita sistema ita dule mga katropa, no? Taw kun ginalaban ra sa bilog nga congressman si Congressman Ili San Fernando, mga katropa. Bagan tayo na natin kung may mihura ra kung uwa. Alas 8.56, raton ka ng oras, aton makaroon nga pag-rotsada, aton ka ng pag ililiba sa gihapon, sa aton ka ng pagpangalagat. Iba na ton nga mga mainit nga mga isyo, balikan taron sa ibang mga news and public affairs sa XFM, no? Kay Ran Santisas, anay, good morning, ha? Good morning man kay Buboy, kay GC Joseph Costan, una sa Siag Ibahay. Boy, good morning. Nagkapi-kapi manday. Kay Marlene De Los Santos, good morning. Una sa Tabok Libertad Antique. Good morning. Good morning. Now, Andy, ha? Norada, good morning. May obra abi amo. Ako, na-late ako. Watching, sige. Good morning, gida kay nung Andy, ha? Norada, una sa Tambak niyo watching. Good morning! Of course, kay Bialin Abayon. Good morning, man. Nag-pasyaral ko nung Abayon family. Kay Janica Linsley Abayon, John Raymond De Los Santos, at kay Elimi Abayon, itkaman si Batan. Good morning, una. Good morning! Bonski Mendoza Channel, good morning. Dodge, Walter Miral. Dodge, good morning. Una si El Diponso Bulacan. Good morning! Nag-pamati kita sa YouTube doon, kabubahan. Oh, Good morning na. Agsaton ka lang nga mga katropa. Anyway, wow, tag na oras man ha. Sa aton makaroon nga pagpangalagad, ibang nga mga mainit nga mga topiko. Aton na o istoryahan sa ibang nga mga news and public affairs sa XFM. Kapimparuraya ka lang nga senaryo makaroon sa IDSA. Ginapatigayon nga rally it Iglesia ni Cristo mga katropa. Bagantayan, tara. Naka-heighten alert o full alert or whatever alert nga ginatawag ita mga kapulisan ito sa Metro Manila mga katropa nagainabo o mga nag-attender na itrali makaroon ka rang aga. Alas 8:58 na raton nga oras. Okay, thank you kita sa mga nag-iba katon makaroon ka rang agahon sa aton ka rang pagpangalagad. Datong porsyon na ito na katon ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga kakakin ano na, abat istingin nyo nga mag-inom ita Turbo Dietary Food Supplement ba? Nag-aso-aso rin yung agi kara. Kung naka-turbo ka mo, may maka at klabuwas ka. Ang mga binipisyo kara mga katropa, ginapanami performance, satisfaction. Ibahan rin yung karoon nga misis, ba, kapinun na ka mo sa kama. Ginapanami ro natural drive. Ginabalik ro gana sa relasyon. At syempre ro paglabing-labing mga katropa. Ginapahaba ro energy at confidence sa paghulid kay misis. Huwas ang epektibo. Turbuhi rin nyo karoon nga mga partner. Aron nag-aso-aso rin yung aking mga katropa. Okay? Naging kakbayta, kamulig sa aton karang technical side. Katropang Cipril Kita Palmon. Iyaman sa aton karang XFM News Center. Kakbay naton, katropang Mariani Tolentino. Sangagan sa atong karang naging kabulig makaroon nga gahon, katropang Claire Tiant, sa Kayit Patrol, katropang Ariel Colas, sa katropang Christian Villanueva. Sangagan ko amon karang General Manager, katropang Edwin Garin. Siyempre ko amon karang Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man, si katropang John Arinascanio. Nagapasagamat na sa inyong pagpamati. Para sa 96.5 XFM Kalibo, ako ang katropa mo. Pulsaan!
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
17: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
19: Bili na!
17: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
20: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
21: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
22: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. 8 minutos, mga kataliwan sa oras. It alas 9 sa agkahon.
1: Servisyong Katropa. Maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa. Mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa. Programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya, Itanclan. Manuat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na karon sa tunyong pag-arangkada pagpangalagad. Programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw it Miyerkules. Petsa 1 sa buwan it Hulyo dagung 2026. And of course, sige hapon makaiba ninyo katropang Claire T. Adam. Happy midweek everyone! Happy Wednesday! Unang adlaw para sa buwan it Hulyo. Kamusta? Kamusta ro inyo karon niya? Rupagsug-agaw kinyo mga katropa it buwan it Hulyo. So far so good baga nato niya makabig o kon ginatistingan niya giro inyo karon niya mga puro pasensya.
1: Exciting!
0: So mga katropa ay sa pihak ita anuman nga klase ro kaganapan niya early in the morning. So nang adlaw sa what Hulyo ay ayaw ninyo pagpabaiha nga magpangibabaw ro ka bad tripan para sa bilog nga bugan it Hulyo, okay? So happy first day of July mga katropa.
1: Exciting!
0: Konting kembot, konting ego dahi minko beraman sumat akatropang Claire.
1: Exciting!
0: July na naman. Umpisada na it, although batsyag na natin ko kanupa, no, pilang adlaw niya, batsyag natin ro, rainy season, sigidas nga iginugan, pero expect na natin na sa pagpatakman ni July, ro dire-diretso pagid, min ko, may unang kahigayunan gida rayon niya, sang adlaw iginugan, sang adlaw pinaukoy lang rayon sa gugban, di ba gana? Puro pamati lang rayon ta radyo. Magpropamati sa XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, sa Kretales G sa agahon. Uy ha, pwedeng ka mga makipag-angot ka kon. Magpadat yung mamin sa mga pagtami o greetings sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Warato niya pagtamya, warato niya pag-abi-abi, rato niya karo niya pag-welcome. Siya mga katropa, natin niya nakamonitor tutok na sa Damo Transistor Radio FM Bonds. Nakatune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5.
1: Exciting
0: morning mga katropa. Uy, hayo mo na yung paglipatan. Pwedeng ka mo magtutok, magmonitor. Samon karo niya Facebook live streaming. Live na live, rato niya karo niya pagpangalagad, rato niya pag-ililiba. Samon karon niya official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, like and follow ro amon karon niya Facebook page. Kay man the more the merrier. Mas marami tayong magkakasama, mas masaya. So power share mga katropa ro niya live. Pwede man ka mo nga magpabot yung mga mensahe, mga pagtamyaw sa ato niya Facebook live streaming. Oy, good morning, mananay! Happy Wednesday! Happy midweek sa ato niya mga katropang mamang chuper. Sa ato niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Rain or shine, nagaburubiyahe, nagataris-taris. Yes, sa ato niya Banuat Kalibo, 1st and 2nd District. At ato niya probinsya, Taklan. Sa mga nagahugat-hugat, sa andakaroon mga taksa ka-terminal. Nagahugat it, andakaroon niya mga turn. Andaman karoon niya turn sa pila. Sa mga nagabrobyahe, good morning, stay hydrated. Mga katropa, ano man ro panyempo, rain or shine dapat, may bastante ganyan supply itubi. Pero aton karon ikaayong gawa. So siya umayon, stay hydrated mga katropa. Sa mga katropa naton, solid katropa out there sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kutubit magabot, ito niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla It, Boracay, Mainland, Malay. Sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya, Taklan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugano, Western, Visayas. Good morning! Mayong aga, may red niya gahon, everyone. Sa mga katropa natin niya, overseas, Filipino workers, akan OFW. Si may mga partid kalibutan, ano man niya oras, sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening, mga katropa. O, i-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre man lang manon, mga katropa. Kutubit, may internet kamo, may data kamo di karon. You can download it for free through XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalipo. Kami naman, kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa natin nakatutok online. Ikarapang Wowie season. Good morning, Ma'am Claire. Gapamati kami sa Ganza and Hamindan Capiz. Mayong aga sa mga katropa natin out there sa may Ganza and Hamindan Capiz. Kay karapang Aljun Dirilo Navarro, good morning sa mga katropa natin sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Mga Aklan. Good morning, good morning, good morning everyone. Well, good morning man sa mga katropa natin sa may barangay Kabayugan, Malinaw, sa bilugay Bardo Lasa, Beltran, Isuga family. Hey, Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, kay Uncle Oreg, sa nakalanya bilugang pamilya. Good morning. Happy, happy monitoring, mga katropa. Sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boys. Good morning. And of course, sa Bigaa, Malinaw, Beltran, Ikayan family. Good morning kay Uncle Nunoy, Auntie Divine. Maya, dahil yun nga pag-monitor samtang nagasabod, nagapupaligos, nagapakaon sa nakaroon niya mga alaga. Good morning. Sa Sitchob, Oblinaw, Wansur, Banga. Good morning sa Bilog ng Villanueva, Beltran family, sa Mabulay Rice Mill. Kay Uncle Sente, agsana mga katropa out there. Good morning, everyone. Nagasigabong permero, nakaroon niya monitor. Sa Mercedes Village, New Busuang, sa Bilog ng Pulmones, Lau Alfaro, Ligayo Flores family, good morning. Kay Lula Didang, nag-monitor samtang nag-apurupungko. Sana karoon niya tumba-tumba nga bangko. Good morning kay Lula Didang. At sa Bilog unang ato niya mga katropa. Kay Nanay Alice, sa Tiad family, good morning. And of course, sa mga katropa natin, nga bagong bugtaw pa lang, nag-ahikot pa lang. Pero iba nagapabukot pa sa gugban. Good morning, bangon na. Ano pat anaro imong ginahugat ka tropa? Ah, Rosie, lakit adlaw sing buli nga ron.
1: Exciting!
0: O matamat na ha, sa may mga sugod pa, sa may mga trabaho, amat-amat na di karon, hikot mga katropa. Kay karapang Joseph Candido, good morning. Happy, happy monitoring nung Samuel T. And mayong aga kay sa mga katropa natin sa Bulata, Kawayan, Negros, Occidental. Good morning, everyone. Kay Mama Med, sa Sanggo ng Panlalawigan ni Taklan, good morning. Happy, happy monitoring gid sa mga katropa natin out there. And happy, happy birthday kay Lolo Kong. Congressman Joben Mira Flores, itaton karon niya second district, itaton niya probinsya Itaklan. So good morning and happy happy birthday gid ana kay Lolo Kong Joben Mira Flores. Oy, good morning man anay ha, sa mga katropa nato ano. Nga nagapuro pa nga api sa makaroon niya pang orason. Aba mga katropa, mas manami kung ruin yung nga kape. Anat Yes to Health Incorporated. Manami gunrulasa, manami pagid sa aton ikaayong nga wasa. Mga katropa, mag-inom, magtimpla na kamo premium D3 coffee mix. Mga katropa, ro premium D3 coffee mix. Hibuga na gidimora sa mga nutrients nga makabuligid sa aton niya ginamburubat siya kung sa aton niya ikaayong ngawas. Mga katropa, ro premium D3 coffee mix ay may unay mura nga mangosteen, vitamin D3 and stevia. So sa mga katropa natin yung may mga diabetes, may ginamonitor nga sugar level, apang wana ilet mapait niya kape, ayan nakamo sa premium D3 coffee mix. Bangod raya ay may natural nga pangpatamis sa umana. Sweetened by stevia. Nagapabakod it immune system, agresistensya sa gawas, ag nagabulig nga makontrol rin mo nga blood sugar level. Bangod sa natural nga asukar, maghalin sa stevia. Ubat ka ba kaano may mga ginaburubat siya nga diabetes sa pag-inom? It premium D3 coffee mix. Ginapanami man kalaro imo nga calcium absorption, nagabulig sa pagpatibay ito ay nagngipon, nagasuporta sa pangadlaw-adlaw nga ikaayong ngawas. Mga katropa, ro premium D3 coffee mix ay mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong mga lugar or pwede man mabakal nationwide. Pwede ginyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, premium D3 coffee mix, may kapikagon, may santo, nag-vitamin D3 ka pa.
1: Exciting!
0: So baka sa ninyo di karon magbangon yon ag magtimpla, mag-inom it premium D3 coffee mix. Start your day, mga katropa, with the right cup of coffee. Agud bilog nga adlaw, productive gid ag magayo sa masakit. So iya kita sa kaping nga white side effects. Nabukon it after nimo ma-enjoy, after nimo nga manamian, may side effects dili sa ulihi. So it's a no-no kita sa makaron nga klase it kape, mga katropa. Dapat iya kita sa kaping nga manami gunro lasa, manami pagid sa aton ikaayong nga awas. Bagay full package gid anaro premium D3 coffee mix. Agtanan nga produkto Yes to Health Incorporated. Kay katropa Leos, kay Randoy Martinez. Hello, Grana Kimo. Good morning. Sa mga katropa natin sa bilog ng Randoy Martinez family. Unang karon sa Aliputos, Numan, Shaklan. Good morning. Happy, happy monitoring. At sa mga katropa natin sa XFM Calibo Fans Club. Good morning. Katropang Mario Abelio. Good morning, ma'am. Katropa, hello. Hello man, Kimo, ha? Katropang Mario. Kamusta? Kamusta rin mo nga buhay-buhay dyan? Kay Tay Ando Quirino, good morning. Nag-apro pa mati, gitana sa daw na sa nang bagay. Una karon sa Dumga, Makato. At kay Paring Diners. Ano na Tay Ando? Paring Diners or Paring Dinners, timtiman. Gapur pa mati man gabantay itangke. Bago gidana. Good morning, gidana ha. Sa mga tropa nato na sa Banwat Makato, especially sa bilog nga Quirino family sa Dumga, Makato. Kay Paring Timtiman, good morning. Nagaburo bantay di karo tangke. Hay, kamusta ro ato niya mga alaga una?
1: Exciting!
0: Ay, araw matawangan niyo tig-ugugan. Basi baga maga bang apaw, rin tutubi sa mga katangkihan. No? Rawin kita rawin na buro bantayan. Karot ato man dahil niya mga katropa nga may mga tangke, may mga palaisdaan, kung tig-uugan, kung tig-bagaha. Delikado, delikado ro ang takaroon niya mga alagang isda. So, kay katropang Jody Jorvo, good morning! Birthday gali sa akong kambal. Ay, sino yung kambal?
1: Exciting!
0: Kung birthday sing kambal, ay most probably birthday mo man eh, katapang Jory. Happy, happy birthday lang kinyo ron, katapang Jory. Pero kung may kambal ka, iba ro, ano nga birthday sa imo, hay, ano ro tawag kimo, katapang Jory?
1: Exciting!
0: Ay, good morning, gidaan sa mga katropa natin sa barangay na Bahaw, Banga, Klein. Nagapro pamati, gidaan na samtang masako-sako sa nagkaroon yung mga hiko to, ano. Good morning, good morning, good morning, everyone. Grabe, no? July 1, yung takita mga katropa. Nakakatunga o takita at dagon. Ay, kamusta? Kamusta so far o katunga? Tinyo karon niya dagon, mga katropa? Ma'am, babaan na ito niya malayo na, pero malayo pa? Or na-stuck ta ako, katropang Claire? Or nano man ron? Or umuusad na talaga, hindi na katulad ng dating na-stuck? Pero ano man rin mong sitwasyon makaroon mga katropa, kung sa siin man nga punto o kung pace, level, ikaw at imo makaroon niya status, at imo nga pagpangabuhi ay importante, ikaw mismo sa imong sing kaugalingon, lumalaban ka pa rin. Sa imong sing kaugalingon niya, you are looking forward for more. More about life, di ba? Rin man lang rin importante karon uwa kita nag-surrender. Ano man ro, gina pangatubang naton, it's either bad man or good, no? Challenges man doon or success. Ro aton niya ginatamasa o kung ginapangatubang makaroon sa aton niya pagpangabuhi. Importante, we are looking forward sa gihapon, no? Maskin grabe man ita gulo or bugat so far mga kakinatabo sa aton niya palibot, especially sa aton niya kaugalingon. Pero kung ano man ron, mga katropa, ron yung mga ginapagdaanan makaroon, ron yung mga ginapangatubang, ron yung mga ginaburubatsyag, importante, samba ko nga ni, hay, nagasuko sa gihapon ka mo. Ro, pinakapirde malang perme sa ulihi. Ro, mga nagasurrender, ro, mga uwa nagatake risk, ro, mga uwa nagatisting. Na? Paano mo masairan if you gonna win or not if you are not trying, di ba ka? Doon nga, nero ginasingan, nanda ka ron. So, habang may buhay nga ni Kunoy, may pag-asa. So, every day is a trial and error, mga katropa. Kung feeling ni mo, pero may error, te, try again eh, di ba ka? Laban lang ng laban. Nagapati mata ko, mga katropa, nga through that error, hay, abo gina kitang matunan, yung pwede gina ton ma-apply the next time, di ba ka? And that next time would be the door. Wow, the door.
1: Exciting!
0: Mingkoro yun yung rayon do lagusan para sa amat-amat ni mo nga pag-angkon it katumanan sa imong mga handom. Aba ko nga ni, feeling mo man, ay pilang beses yung nag-error, nag-failed, or imong pag-try, at least, you are trying. Perdi kita, pero mayroong mga katropa naton niya, ginapanghinaan niya, gitloob, wapang ni nakatisting, wapang ni nandaha obra, feeling tayo ginanda, ay, wapang mandot paagtunan, ay, so kung doon nagalay mong pananawan, negative katingagin, di mo tapagtistingan, o, paano mo masairan? Kung di mo tistingan, di ba ka? Makaroon mo lang dun sa life, mga katropa, trial and error. At least we are willing to learn and apply that lessons sa aton niya. Masunod pagid niya pag-try. Ano rin, papabor din sa atin ang lahat, no, mga katropa. Importante, sa uman, huwag kita nag-surrender. So, happy, happy first day of July, mga katropa. Kung feeling ni mo makaroon July na, nakakatungaw kita dagon, pero feeling ni mo stuck kagihapon, huwag apot nang tatabo sa imo nga mga plano, sa imo karon niya pang adlaw-adlaw, ay it's valid niya mapatsagan mo rin, mga katropa. Valid niya mag-doubt, valid niya mag-aoy kita, but makadali yang, hindi kita ma-stuck di karon, hindi din kita, hindi dapat niya maging nasundro niya magpundo ang mag-surrender. Pahuway makadali, laban na naman dayon, di ba ga? Ganun naman talaga ang life, mga katropa. Sabi nga ni Peachy, go, go, go lang, no, mga katropa. So, ano man lang, it's a motivation malaman kinyo from your katropang Claire sa pagpatak it unang adlaw sa buwan it July. Kapin sa mga katropa naton niya makaroon, nagapuro pamati, nagamonitor, ag feeling stuck. Feeling, ano ko bagay, out of nowhere, was it kasi kung what's next? Na, may mga makaranggin, malakit ang pace, mga katropa, sa aton niya life. Kapin kung paulit-ulit, routine naton, we are drained, magkatasayod, what to do next? We know what to do next, pero what, ano rin itong ubrahon nga masunod niya, maka-excite man ka aton niya. Nga min ko maano man ato niya sistema, min ko ma-ignite ito man, di ba ga? So literal din, mga katropa, nga min ko gaabot kita sa puntot makaroon eh, gaabot kita sa puntot aton kabuhi nga wa kita kasayod kung ano ro atong gusto, ano gid man ro aton niya gusto, ag ano pa ro aton niya gusto. Feeling nimo ay minko what rason pa para magpangabuhi? Kaya ro'y nabiro feeling ko, makaroon nabiro feeling, mga katropa, no, kung wakait ano eh, kung bagay wakait gina look forward the other day or sa mas, mga masunod niya, hitabo. Wakat na look forward feeling mo tay. Para alin? Diyan, napapa-question ka, no? Para alin pa? Kasi nga ni, nadudugaan ka unit gana. And that is normal. Normal. Gabot kita sa puntot ato niya kabuhi nga. Nag-question kita, mga katropa, at makaroon eh. Pero, pangamuyo lang, mga katropa, and go out, hang out with your friends, kung wakat energy ay mantaw ka na it, pwede gid baga nga makapaliwaliwaki mo. Hindi kita, hindi natin pagpabayan niya magpangibabaw ro, pagiging, ano natin, mapangibabaw ro, feeling natin niya, na-stuck kita sa raya nga, punto it ato niya life nga, wakita kasay kung ano duraso na matgapadayon pa kita, di baga. Balik kita sa ato niya mga haagyan. Haagyan bago ka makaabot kung siin ka man makaroon. That would inspire you a lot, mga katropa. Na, so, kung yapon nagagana, then, pwede ka gin makaubrat mga activities, no, nga, makapa-excite ki mo. Malay mo, the next hobby ay una managali sa binit-binit, nahuwat ka mali ang nana nga, ma-discover mo imaw, diba ga? So, ikaw makaroon nga, nagapamati, ikaw makaroon, yung nag-monitor, feeling stuck sa life, feeling, kumagay, ano, ruin niya ni, workout rason, nga magpangabuhi, ay always inspire, ma-inspire ko ang mga katropa sa imong family, kung sino ro pwede ni mong hugutan inspirasyon, di ba ga? Laban lang tayo sa buhay. May mga makaroon din mata, maskin yan yung mga successful nga tao, maskin yung mga tao nga unaon kang datanan, relationship, career, family. Gabatsyaga po sa na makaroon, mga katropa, it feeling stuck. Feeling quest, ga-question, naga-doubt. Haman, para sa ano pa? May mga makaroon yan, no? they has no reason pa mag-move forward. Pero hamba ko nga ni laban man sa gihapon. Tama ton katropang dang laban. Ganyan naman talaga ang buhay, no, mga katropa ko. Amatay, maskin ro aton niya, baga tiyago na unexplainable, unpredictable. Hindi naton masairan. Kung matginakibot-kibot lang kita at aton niya, mismong emosyon na mga katropa. So, kung ang baka ninanda, may natuod gita ron, rupina ka malisod ni mong kontra, hiro imong kaugalingon. Hiro imong kaugalingon niya emosyon, kaugalingon niya mentalidad na mga katropa. So, hindi ka magkahadlok nga mag-explore. Hindi ka magkahadlok nga i-discover pagid what's in you. No, malay mo, do yun do next thing on niya, makapabalik. Mas makapa-excite kimo pagid to live your life to the fullest. Di ba mga katropa? So, laban lang tayo, no? So, man, happy first day of July, mga katropa. Huwag kayong panghinaan ng loob kung feeling ninyo ay what natatabo sa inyong life at katunganan yung kitatagod. Iba't iba kita pace it life, iba't iba kita timing. Pero importante, kita tanan, hay, nagalaban it patas. Nagasuko it patas, mga katropa. Ag, nagapangabuhi, nga what ginatapakan, nga ibang tao para umangat, di ba ga? Laban kita ah. Ay ka na pong Arnold Altivo, good morning. Hindi ka talaga nakakasawang panoorin. Thank you so much. Lalo pag ngumingiti ka, nawawala agad ang pagod ko sa umaga. Mahal Claire, wow. Thank you so much sa mga katropa natin from Corona del City. Happy, happy monitoring. Thank you, Karapang Arnold. Karapang TJ na inaigtan loksulidad from San Francisco, California. Good morning. Kay Karapang Marvin Nabyong. Lataki mo, Karapang Marvin. Hello, good morning. Katropang Claire, for shoutout po kay Tatay Daniel Nabyong at sa Isla Pinamukan, New Washington, Aklan. Salamat, Katropang Claire. God bless and take care. Thank you so much, itaki mga katropang Marvin Nabyong. Ay sa mga katropa natin sa Pinamukan, New Washington, happy, happy monitoring. And of course, katropang Jory Jorfo, tama, laban lang sa buhay. Habang may buhay, may buhay. May pag-asa, karapang Jory. Ako nga dati, pinaglaban ko yung maling tao, pero ngayon, okay na. Napunta na sa tama nga ba? Exciting! Ano, karapang Jory? Kutana ron, or napatunayan mo nga tama, o tama, ginman doon yung tao nga, imong ginapaglaban makaroon, or pangutana kung, tama nga ba siya? Or ikaw lang yung may tama, karapang Jory? So, kita, ha? Napaisip-isip po pag ako katropang Jory. Thank you, kinana katropang Arnold. Yes, take care always. Ato niya, ikaayong ngawas. Importante ro, ato niya, ikaayong ngawas. Ano nato ro, career? Ano nato ro, kwarta? Ano nato ro, manaming kabuhi? Ano nato ro, kagwapa? Charot! Kung mahina ro, ato niya, ikaayong ngawas. Di baga? So, kung pero may man kitang nagina masakit, bukong may kitang productive, hindi karoon kita yung tanan gaumpisa. Yung domino effect ra yun doon mga katropa. Karoon yung lain na amat-amat nga naduduga ro, tanan niya may una ka. Kung nga ro, imo gaging ikaayong nga wasay, mahina kung wani mo ginaalagaan. So, dapat, first, take care always kita na ro, inyo nga, ikaayong nga wasay ro yun do. Sambilog sa aton niya, investment. Sambilog sa aton niya, weapon. To, ano mga katropa, makipagsuko sa aton karon niya kabuhi, di ba? So, take care always, mga katropa, sa inyong ikaayong awas. Karapang Van Melvin Clavel Bartulo, good morning, happy, happy monitoring. Katropang Van Melvin, good morning, kitana ha. Hoy, good morning, mananay, sa mga late tuners natin out there. Naka-monitor sa mga radios. O, may mga tropa, live na live. Rato niya pagpangalaga, rato niya pag-ililibas sa aming official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So, mag-uwas sa inyo ka rin yung mga radyo. Maghilibate, magkililita kita sa atin yung Facebook live streaming. And standby tutok ka mo, mga katropa. Sa hindi magbuhay, may kaibahan natin it personal. Live na live. Pero from ano management of Il City Kalibo, mga katropa, may kaangtanan sa andang igapatigayon nga LCT Kalibo Ryan. Bawo sa anunda, July 18, 2026. So, speaking of your health, ikaayong nga was, this is the sign mga katropa nga mag-running era na kamo. Umpisahan nyo ninyo inyong running era. So for the ghost, standby tuto kamoy, ato nun yung pag-a-uisoryahan with Sir Kenneth at LCT Kalibo, mga katropa. 34 minutos, mga taliman sa oras, it alas 9 sa agahon. Oy mga katropa, so man, standby tuto kamo, magpanumbalik it after yung mga pilang kamang reminders. Kindly stand by.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
13: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Erasma, katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 41 minutos. Mga kataliwan sa oras, italas 9 sa agawin. Sa ito nyo pagpanumbalik programang Serbisyong Katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo, katropang Claire T. Ad. Uy, aki katropang yam-yam asangya. Good morning. Happy monitoring. Aki mo katropang yam-yam. And of course, kay katropang Kenty Wilson, una gid sa Bulkitan, kagwapa gid ana, ay sana all. Nakaron sa may huyaw-huyaw numan siya. Kung nagausoy ka mo it Bulkitan, akang gusto ninyo ita kagwapahon nga gusto gid ninyo makakita gwapa, una ka mo sa Bulkitan kung si Auntie Wilson. Naroon sa huyaw-huyaw numan siya, nagapuro pa matigid ana. Nagayuhom-yuhom, very sweet smile. Kung madugaro imong kabadrip ay nagabot o imong nga kariton.
1: Exciting!
0: Una si Auntie Wilson, magapaga good mood gid sa imo karon niya baga tiyagway. E kung bad trip ka, ay late ka won, na-flatan ka pa, agto lang na sa Bulkitan ni Auntie Wilson ah. Agto lang sa Bulkitan kung si Auntie Wilson agud niya maduga o imo karon niya kabad trip. So hello gid ana ha. Good morning gid ana sa mga katropa naton. Una ka sa huyaw-huyaw numan siya. Nagasigabong gid anang permiro anda karon niya mga monitor out there. So good morning, happy monitor. Kay karapang Ingo, katropang JR Perdigones. Good morning katropang Clipper, shout out kami sa Semcor Business Center nga busy gid it panahi. Salamat katropa. You're always welcome katropang Ingo. Uyan sa mga katropa nato na nakaroon sa may Semcor Business Center. Masako gid permiro anda karang mga linyada. Ay samtang nagapanahi, nagasikad-sikad sa nakaroon yung mga makina. Ay nagapurpamatigid sa atin karon perming nga mga programa sa XFM Calibo. So good morning and happy monitoring. Kay katropang, sa mga katropa pa natin, di karon na nga late tuners sa uman, tutok na sa atin yung live Facebook page natin yung XFM Calibo 96.5. 43 minutos makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, Ryan ay karanga portion, yatod man katon, it's Santon plus herbal oil. Uy, nagapaganakit para yung mga kasu-kasuan, doon yung karun nga likod, doon yung nga tuhod, doon yung nga balikawang. Ay, ayaw tanin nyo rin pagpabayi, mga katropa. Dapus, dapus, yun tanin nyo rin. Banyo sa nyo, adapat ron. It's Santon plus herbal oil. Ginabulihigan kita, kara, pinaagi sa pag-banyo sa tunyagawas, nga buon rin mga body pain, nag-inflammation. Manami, para sa relaxation, nagpampabuo, it's stress. Ginapakalma rin gawas, agpinuino, ag ginapanami, eropanit. Kapin makaroon may pagagpag-dengue, mga katropa. Ay, kayman, uwan silak, rato niya panyempo. Hindi malikawan niya pagkatapos it asaw-asaw or ugan, may mga nasa stockid niya tubig sa palibot sa pwedeng mga matipo na tubig nga nga mga kagamitan sa iyong palibot ag pugaran it lamok or dengue. Hay magbanyos ka mo Senton plus herbal oil kaping kung hapon anon na or sa gabi ima ka tropa agud niya na relax na ka mo, nagayo pa ka mo sa pagag it like lang pagangkit it lamok o kon pagag it dengue kay man magwasa mahumutyon may aromang angkon mga katropa o Santo plus herbal oil nga ginakadukan gid it mga lamok na mga katropa. So manami sa panit, manami pagid sa nagapaganakit niya kasu-kasuan or party it kagawasan sa mga kababayan andi karon nga nakaka-experience at grabe nga dysmenorrhea. Nagapaganakit ro balikawang, nagapaganakit ro puson. Kung unaro anda karon nga menstruation period, banyo sige mga katropa, it's Santo plus herbal oil. Nagapanakit ninyo karon nga party tiyawa, say for sure. Ma-feel relax gid ka mo karon mga katropa. Aga maislan ita paghagan-hagan ro inyo karon nga masakit nga ginaburo batyag. So may mga katropa, Santo plus herbal oil, produkto yes to health. Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So mga katropa, stay relaxed and rejuvenated with Santon Plus Herbal Oil. 46 36 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uya kay Uncle Rolando Flores, good morning sa mga katropa nato sa barangay New Busuang Mercedes Village. Sa mga katropa nato, yung mga mamang chuper na nga rubiyahi ay New Busuang. Sa nakaroon niya terminal, nagapila-pila, something nagapropamati. Good morning, everyone. Stay hydrated, yun na Uncle ay mainit, madanggaro aton karunya pa niyan po. Although, magawom pero madangga gid ana mga katropa ro aton karon nya palibot, so stay hydrated mga katropa. Kay karabang Rita sa Adok Salvador, nagapropa nga pe nagaburo biyahe, multitasking gid ana. Permisi si karabang Rita nga ra. Keep safe always, drive safe karabang Rita sa Adok Salvador. Happy monitoring ang mga katropa ha. Sa uman, standby tuto ka mo. Hay, pag-awisteryahan nato, nuro ikapatigyan niya, Il City Caliburan. Ya karon sa Banwat Calibo. Grabe, ano, mga papremyo. May trip to Vietnam. Round trip ticket to Vietnam. Ro, mga magapanguna, no? Sa Raya Karanga Fun Run. Abo nga mga premyo, ha? In fairness, gid ana. Raya Karanga Il City Run. Mga katropa, Il City Calibo Run. So, Raya sa July 18, 2026, Saturday, mga katropa. So, inahugat-hugat na to, naroaton karon niya guest, no? Makaroon niya agahon si Sir Kenneth Ian Billiones, owner at Il City Calibo Branch, no? May kaangtanan sa anda karang igapatigayon niya Il City Calibo Run, yes, sa Banwat Calibo. So grabe, no? Round trip ticket to Vietnam. May mga ano para, may mga magadaog man ita brand new shoes. Grabe tayo na. Sana all. No? Sana all mga katropa. So, maabo nga mga papremyo. Ro, nagahugat sa aton karon yung mga runners out there. So, ano pa rin yung ginahugat? Mag-register na. Although, no, natapos na ka... Kanura? Early registration para sa aton yung mga early bird ay may discount abi. Mga katropa, ro, mga early bird nga nag-register. So, hasta lang man yan niro regular registration ko kahapon, June 30. Pero malay mo, no, may mga pahabol pa sa mga late niya magpa-register, sa mga naila pa. Hay, doon do ato niya pag-asayuron with Sir Kenneth Ian Billiones, no, mga katropa. So, 3 kilometers up to 10 kilometers row category. Mga katropa, itry ka lang nga fun run. May 3 kilometers, may 5 kilometers, may 10 kilometers para sa ato ni karon niya mga... runner shoot agid dati pa. So, kayang-kayo at anandaro mga 10 kilometers nga rin. Mga nag-marathon yat utang araho. Sisi utaka na rin 10 kilometers. So, nagtapos na rin early bird. June 11 to June 19, early bird registration. No, nagtapos yun man, regular registration, June 20 to 30. Pero, hamba ko nga, malay mo, may mga special registration pa nga nagahugat kinyo mga katropa. Ruin nga ni makunta noro ato niya pag-asayuron with Sir Kenneth Ian Billiones, no? So ako hindi man makaabot ro ana karang linya dahay pwede natin ron balik-balikan mga katropa. So standby tuto kang kamukaroin kay man noro regular registration na be, no? Syempre early bird hindi man to pwede ma-avail do ana katong discount. Malay mo ro price sa regular registration ay maging do man sa gihapon do price, no? Ita ro mga late niya ra magpa-register. So sa 3 kilometers individual, hay may 699 for the registration. 5 kilometers individual, 849. 10 kilometer individual, hay 999. And ro 10 kilometer tag team, 1,599 mga katropa. So, aroin do aton niya tutukan, makaroon ka rin agahon. So, kung hindi man sa umay, kung di aton mag-abot, ro, linyada ng damakaroon niya agahon, ay pwede ginaton abalikanin aga. Ro, anda ka rin linya dahil aton karon niya guest, no? Para man mas masayran ninyo ko nga. Ano para mga dugang nga detalye, may kaangtanan sa Raikara nga Il City Caliburine 2026. Iya karon sa aton niya Banwa It Kalibo. Ang bako ni mga katropa, no? Kaabong nga mga fan run, rugi na patigayin makaroon. Ikaw na lang ang hinihintay. Exciting! Kung nag-ausik at sign, when to start your running era, this is the sign, mga katropa. Magpa-register na. Magtutok sa Raikarang Detalye at L City Caliburan 2026. Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 51 minutos, makadaliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Sali man ako katropang Claire, madagagal man ako. For the go katropang Rita, sa wag dahil ginapili nga idadro fun run nga rahay para gidra sa aton nga ikaayong nga wasag. For the go, magpa-register kung pwede pa magpa-register. Doon doon nga pagkasayuron katropang Rita, kung after it June 30, syempre July 1 na kita makaroon kung bukas para for the registration, no? So, ruin karon do ato niya paga tutukan. So bukas kid ano man ro imong edad, si Tay Ando nga ni marathoner tagi hapon na pilaw niya ni si Tay Ando nga ra senior citizen yon. Nagapartisipar nga ni gihapon mga katropa sa anda karang anat aklan Run Aklan, Kalibo Tumalay. Imagine, grabe ana, may andaman ka nga naging dagagan. Kalibo to Capiz. Hi. Imagine, go na go, rusang ka senior citizen. Ikaw pa ayhan ka rabang Ritas na sumisipa pa. Exciting! Kayang-kaya mo ra ka rabang Ritas, ah. May mga for beginners man, may naman niya 3 kilometers, diba ga? So, perfect it ana roon para sa mga beginners, mga katropa. So, for the go, makasout aninyo magpa-register na. Bisita ko ninyo ro page at LCT Kalibo, mga katropa. For more details, haba ko nga ni, malate yung git siguro, no, ro aton karon niya guest, kung hindi man naton maabot, hay for tomorrow na lang siguro. For tomorrow na lang para man sa mga dugang nga detalye aga para mas ano mas detalyado tawan gid natot magawig-gawig nga oras mga katropa ro aton karon niya pag pakipag-angot pakipag-istorya with Sir Kenneth Ian Bilione. So i-record lang rin siguro naton para di kita gahol sa oras. So, agod mas detalyado, no? Agod niya. Abobing nga, nagapuro pangutahan naman kung pwede pa magpa-register. And ano paro mga kinahangan, no? Up to register. So, tawag na doon mahaba rin mga katropa nga oras. I mean, kung makaroon na ba, kurabos na git kita sa oras. Kanugon man, Rwanda, ka nga time, no? So, standby tutok ang kamo mga katropa regarding sa Raya Karang LCT Kalibo Fun Run 2026 ita Raya Karang LCT Kalibo. So, for the go ha, so man pwede ginin nyong bisitahon Raya Karang official Facebook page LCT Kalibo 036 mga katropa. 54 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Agoy mga katropa, midweek na kita. Ano pa rin yung ginahugat? Sa mga wapadika na kahugog, yung mga raffle entry. Kay man, oh, midweek na, aga, basihin aga, o may ato nyo nyanihin aga karang mga ano eh, may ato nyo karahin aga nga pick up time, sa ato nyo karang mga drop boxes, particular na karang sa Ruelan Junior Barbershop. So mag-amat-amat na kamuhugog sa inyo karang yung mga raffle entry, sa ato nyo nagapadayon niya sa Anton and XFM, libo-libong papremyo. Mga katropa sa uman, kinangan ninyo tipunon, Rosangka Blister, Konsangka Banig, Itsentong Plus Gold Herbal Capsule, Sangka Blister, Konsangka Banig Manit Premium D3 Subgel Capsule, Sangka Blister o Konsangka Banig Manit Serbo Dietary Herbal Supplement for Men, agli mga sachet, It's Santom Plus Gold Coffee Mix. Mga tropa rin yung mga raffle entry kung proof of purchase ay isuod sa sangka sobra, isuod rin mong pangagan address, proof of purchase, contact number ag permahan. Ihugog rin yung karoon yung mga entry sa mga yung mga drop boxes nga makitaan iya karoon sa ato yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. Kama naman, may aton niya sa uman na hamba ko nga ni may mga drop boxes kita and tomorrow pick up time karon 12 noon sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga. May aton man nga drop boxes sa may Farmacia Gomez sa may Calibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. Ra na karon nga pick up time. And every Friday, ro aton karon nga weekly draw. And may aton nga lucky winner nga 3,000 pesos.
1: Exciting!
0: And more than 100,000 pesos in prizes ro nagahot kinyo sa grand draw. Mga katropas, o man ano pa na yung ginahugata, tipo na gon, yung mga participating Estel products. Ag magdahog, it cash prize every week. Sa nagapadayon nato ni Santo na Rex FM, libo-libong papremyo. 56 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, makaroon niya agahon, makaroon niya adlot, Miyerkules. Magayliba, magaklito, man kita karahin, aga, adlaw, ito, Webes. Same time, same station, alas 9, hasit, alas 10 sa agahon. Nagsauman, hinaga natin, padayunon ro, aton karang mga detalye regarding sa ray karang LCT Calibo. Run 2026 with Sir Kenneth Ian Billiones, owner of LCT Calibo Branch, mga katropas. Dan may tutok man sa masunod niya programa, Boxing Gloves. Hagad ka tunon at XFM Network Philippines. Naging ka-partner ka akbay technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio, sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, it ato niya ever generous, malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimili Tuoy. Ako man si katropang Claire Tiag, nga nag-aiwan kinyo tanan, it may rin gahon. Happy! First day of July, mga katropa. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Calibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong

0: Show at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naganakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM.
3: Exciting!
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal mag-

0: Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X.
8: X.
7: F.

0: tapos ako din sa kama?
1: Maayo! Kay nakabugtaw ka na.
0: Jud?
1: Ginahulat ko lang na makabugtaw ka para mabatsyagan mo ang tumban niya kasakit sang kamatayon nga ihatag ko sa imo. Magpangamuyo ka, mahal ko nga lunang.
0: Jun, hindi! Hindi! Maruway ka sa akon! Patawaran na lang ako!
1: Wala sang kapatawaran! Ang ginbuhat mo nga pagluhib sa akon, Carlota!
0: Ikaw ako na nga nagluhib! Nagbalas lang ako sa sobrang mga kanain sang buot sa imo! Kanipalihog! Maruway ka man sa akon!
1: Nadulak na! Ang ginabatsyag ko nga kaluoy sa imo, Carlota! Nagdesidido na ako sa pag-utas ang kabuhi mo! Tungkol sa paghigko

0: Kaiban, naggalawas ag ang kaunuran niya tungod sa chainsaw. Kaya nag-alagsik ang dugo sa sulod sang kwarto. Kag sa kama, nagasanaw ang dugo. Namansahan ang kwarto ngayini sang ila pagluib. Gani dapat lang nga bayaran nila ini.
1: Nota? Murto na lang niya ang... Nag-misis siya? Kagkala isang hitsura niya tulukon?
0: Ang dako nga puno sang kahoy sa kuha. Dito mismo sa idalom sila. Ginlubong ko si Carlota. Ginlubong ko dito ang bangkay sang maluweb kong asawa. Kag sa kumpari ko na naghudas sa akon.
1: Diyos ko!
0: Three of sin. Ang isa ka ubra maestra nga hindi matalupangdan. Tubtub san o!
1: Mamat-amat ako isol sang hinay.
0: Hora!
1: Nabalik dani ako?
0: May kuhaon lang ako. Diri sa idalom sang sofa.
1: Ang chinsu?
0: Hilag-tira ka man yung klase sang babae! Kasubong ni Carlota. Kagakig ako sa amusin na nga mga babae subong! Kamu! Kamu ang pinakawalas ang pulos! Nagitugas ang Diyos diri sa kalibutan. Kinaanglan mo man nga mapatay!
1: King pa under niya ang chinso? Wala niya kumalambot! Sabay no! Ang kilit sang sufang na igo! Madalagan ako pagwa! Taban!
0: Wala na ako! Hindi mo ako mapalagyuhan! Kaya ka lang putong!
1: Lalaki? Na may kaperusa sa nawong? Kagang iyakamot? May ginasuksok ng boxing gloves!
0: Sino ka? Magaligas ako na tubang. Kung hindi ka gusto, nagutay-gutayan ko sang chenso ang imo lawas.
2: Ina, kung mabuhat mo.
0: Angay! Mahal ko! Mga ano hindi? Mga ilaga! Inalilera na natagi sa ako!
1: Sabihin mo, galing ang mga ilaga!
0: Sabihin! Sabihin ang ako!
1: Nabuyan niya yung chainsaw?
0: Hindi! Ano ito ginatakaan niyo niya? Bulingin niya ako! Nakatapos ang ina niya! Bulingin niya ako!
2: Buligan ko ikaw! Na hindi mo mabatyagan ang pagkagat nila sa imo! Pagis niya! Hari pa!
1: Natin ba siya? Kanyadulaan sa kamalibutan?
2: Huwag wow, kong chainsaw ngayon! Tagpat yun ko! Ara!
1: Sir! Salamat kit sa pagbulig mo sa akon! Kung sinaw ka man!
2: Wala sa nga naman, miss!
1: Malain siya! Kriminal siya! Ginpatay niyang iya asawa! Kagang iya kumpare! Kaginlubong sa dakong at puno sang kahoy nga ina!
2: Manawag ako sa kapulisan, subonggid! Kag ikaw nang bahala nga magsaysay sang tanan!

0: sa balay. Nagbakal ka lang sang paho. Apang kadugay sa ngamon ulat. Apang wala ka ni makabalik, amo na lang ang ngamon kakibot sang ginsugiran kami. Nagindala ka diri sa police station.
1: Dory, ang laom ko, kung katapusan ko na kaina.
0: Nga, ano kit pa natabo? Sugiri ako!

0: tabo. Kagato na. Ginasiguro na siguro nila ang pagkutkot sa puno sang dako nga kahoy. Kag si Jude, sigurado nga mabilanggo siya sa ginbuhat niya kay Carlota.
1: Siya man lang galing nagpatay sa asawa niya?
0: Oo. Kaguntani. Pati ako, naging biktima man. Paagi sa among nga chainsaw. Apong salamat na lang sa among nga misteryoso nga lalaki. Naluwas niya ako. Kung sino man siya, utang ko sa iyang akon kabuhi.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong nakasanton vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, ibalob ang tiki. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus
6: Herbal Oil.
9: X.
10: X.
9: F.

0: Katsuri. Kagsalamat sa katrupa mo nga madasig na nagpahibalo sa among insidente.
1: Oo, Chisun. Kagpaagi sa akong kinaadman na naghalin sa kaliputan sa mga inkanto. Nakabot kita diridayon. Kagkong naulihi kita, ay han, nag-alalapok na sa kundiin ang bahin sang lawas kagkaunuran sang among nga babayi.
0: Gusto ka, Katsuri. Kagsaliwat, ginapasalamatan kong mga katrupa mo na wala nagauntat sa pagsuporta sa aton bulaton.

0: naman katsuri.
1: Ay, na paano ka rin yan ni mo si Poon?
0: Gali.
1: Nakaibalo ako kung sinuin ang nagapanawag Jisun.
0: Ikaw pa. Ari naman, nagtawag siya matuod. Siya ini. Sabton ko lang. Si Lulo matuod ini. Hello?

0: Para na. Natapos ko na himos ang akong mga dala.
1: Oh, ano? Malakad na kita?
0: Oo, ay.
1: Nag-enjoy ka man pala sa bakasyon mo diri sa amon?
0: Siyempre, no? Apang hindi malikawan, hindi ako magbatsyag sang kakulba. Kung madumduman ko ang natabo, kung gindimalas ako, nag-rest in peace na ako nga ibalik sa syudad.

0: Nando, mapadayon gid bala kita sa pagpanahon. Agod ka magpangisda. Kalain sang panahon, ho? Pasti may manugsunod nga bagyo.
1: Ah, hindi lang kita magpalayo, gide. Kinanglan gid na makapangisda kita. Agod nga makabaligya kita kag makakwarta. Agod nga maidilawat kita sang bugas.
0: Oh.
1: Ah, sige na. Mag-imos ka na. Agod nga makalakat na kita.
0: Si Leon, paano siya?
1: Mahamuok ang tulog niya. Hindi naman siya matingala kung pagbugtaw niya. Wala na kita diri sa balay. Nakaibalo na na siya nga nagpalawod na kita.
0: Bueno, kuhaon ko lang ang akong jacket. Kagpulo sa akong ulo.
1: Mauna ako sa idalom, ha?

dahil sa panahon? May bagyo siguro ay babangon ako. Ay. Oh! Ba? Wala sila ni nanay kanya katay sila ligdaan? Wala? Nagpalawod sila? Nakalayan sa panahon? Kutani, wala na lang sila nanay nagpangista? Kaya delikado? Mayo pa. Maso, lang ko tinigang. Parang makakaon sila pag-abot nila.

ni nanay kami tatayaw. At daw na ni, kag naglain na ginang panahon, no? Nagpasko pag ginang hangin kagulan. Hala! Tay! Tay! Dati na ka mo man! Kabay pa nga, wala lang sa may malayan yung matabo sa inyo. Kabay nga wala lang.

Ba? Aga na? Tignaganay na ang panahon? Apang wala sila ni nanay kag ni tatay? Wala gihapon sila nakapauli. Mano ko? Anong buhaton ko? Ay, gusto. Makadwa ko sa ila ni Joe Paking. Mangayo ko sang bulig sa ila. Sugiran ko sila na wala makapauli sila ni nanay kag ni tatay. Kika sa pagpangista nila kahapon.

0: Ito na, tutulion. Napahibalo ko na sa barangay ang natabo. Kag naghimo na sa nagkakadapat gatikan si kapitan. Baulat-hulat na lang kita to, ah.
1: Choy, inakulbaan ako. Basi ko na ano na natabo sila ni nanay kag ni tatay.
0: Mga moyo lang kita to. Nga luwas sila sa mga tinion nga ini. Ah, ang mayo pa. Dali, mag-upod ka anay sa balay. Wala ka pa nakakaon, no?
1: Wala pa, Choy.
0: Kuna mo, dali ka. Mapauli kita para nga makakaon ka.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
1: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The secret of health.
3: Sun Plus Gold.
1: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Sun Plus Gold.
2: The secret of health.
1: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa nga circulatory system gusto naton sa mahlungan, which is ang problem sa mga cardio ceiling, isa sa nga number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa nga omega-3.
3: Sun Plus Gold.
2: The secret of health.
0: Paano naton i-preparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
0: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil.
0: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
1: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The secret of health.
1: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The secret of health.
0: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
1: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tina sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, sa pabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
0: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
1: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The secret of health.
0: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extra

0: Ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold.
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito

0: suplemen para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Tubo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:52 sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Udo. Mayadayad ng Udradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Udradlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad ng Udradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro, sentro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Miyerkules. Midweek na. Uy, imbokada nga adlaw sa buga ni Tulio 2026. July 1, 2026, mga katropa. Grabe no, kada siguro panahon. Hulyo na. Kung Hulyo ay wait holiday. Ag syempre sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman, sa inyo karanga nakaangdan, ako si katropang ninyo Rogin Teodosio. Well, rato na na'y pagpanamiyaw, pag-abi-abit, mayadayad, nga udro adlaw sa aton karon yung mga suke, sa aton karon yung mga katropa, nga nakatutok, nakamonitor na, sa aton karanga pag-aruratsada, sa aton karanga pag-ililiba. Mayadayad, nga udro adlaw, sa aton karon yung mga suking tagpagamating, nga nakatutok aton sa uno segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon ni Taklan. Mayadayad, nga udro adlaw, kinyo tanan-tanan. Sa aton karon yung mga suki man nga nakamonitor, nakatutok. Sa aton karang pag-aruratsada, sa aton karang pag-ililiba. Sa aton karon nga kabisera, Banuet, Kalibo, sa may isla naton it Boracay. Kama naman sa mga kaingod naton yung mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayadayad nga udro adlaw, kinyo mga katropa. Siyempre, kutob magabutan it aton karang pagwaragwag, aton karang pag-ililiba. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Sa aton man karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor, sa anda karon nga mga panimagay, or mga nagasigabong naro anda karon nga mga radio, naka-monitor na riya, samtang nagakinot ilabas, naga-ilabas, wapa naka-ilabas, or what plano nga mag-ilabas, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa. Sa aton karon yung mga suki nga kakaurit yang sa andang mga ginakasakuan.
1: Sentro.
0: Magugag umon pero mainit nga hindi naton maintindihan ro aton karon nga paniempo. Aray bakara nagapupahilay-hilay na anay makaron samtang nagahugat it ilabas sa mga kabaryuhan, kabaranggayan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa.
1: Sentro.
0: Sa aton karon yung mga suki man nga nagapreparar pa adto sa nang mga trabaho sa may mga afternoon shift. Sa aton karon yung mga kakabugtaw gamang mga katropa. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo sa ato na mga mangunguma, mangingisda. Mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga empleyado sa gobyerno, sa pribado karon nga sektor. Mayong udto sa aton man karon yung mga suki nga mga drivers, saro ato na mga tricycle, jeepney, habal-habal, multicab, bus drivers. Mayad-ayad nga udro adlaw, hindi man aton pagkalipatan it pagpanamyaw, pag-abi-abi, ro aton karon yung mga suki man nga mga vendors, ro mga bolantero, bolantera sa tag sa karon ka mga public markets. Sa aton karon nga bilog nga probinsya Taklan, kama naman syempre ro aton karon nga mga vendors sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Ag sa tanan-tanan, utob magabutan itaton ka nga pagruratsada sa aton nga Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Rumanga nakatutok sa aton nga Facebook Live, pwede ninyo i-share, i-like, i-follow. Ramon karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Para karon maaboro aton nga maabot karon.

Aya kara nga suspect nga nagbaril sa mentally challenge. Una karon sa po barang sa Puok Jetty Port. Inapahayag na kapiansa. Sa dugang pagid naton kara nga mga balitaan banwa sa aton kara nga pag pangalagad sa aton kara nga pag ililiba makaron. May raya man karang sang ka-establishmento sa Banua Itibahay. Ginsugod itraya karang manakaw. 80,000 pesos nga cash. Nadagasa! Centro. Standby ka mo karon ay aton nun nga pag-check yaron. Pag-talakayon sa aton karon nga pag-pangalagad. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita. Sa aton karang nga pagrurat sada sa mga nagapanguna man kita karon nga mga balita nasyonal. Ongoing makarondo daya karang hearing or daya karang inquiry una karon sa bahin it Senado may kaangtanan sa raya karagihapon.

0: Aya karanga biyahe it aton nga presidente paadto sa Canada ay ginapahayag madayon. Oy, may biyahe ro presidente nga ra sa daya karanga Canada apisar nga may mga nagakanabo riya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Kahapon do daya karanga mga nagarali-rali nga kahapon nga maskin uwat daya karanga permit. Hay do yun don medyo abugid aron na apektuhan kara syempre wat anaka daya karanga nakapangaman no abong na traffic na stranded sa anda karon nga rally kabi nga ni ha nagguwa karon si daya karanga si Senator Aimee Marcos do daya karanga sa nag ano ra imaw nag tauman it ana karon nga mensahe sa raya karanga rally nga ginapangunahan makaron it Iglesia ni Cristo
1: Sentro.
0: Samtang sa dugang pagid naton karon nga mga balita man raya karanga bagyo nga una sa sugod it aton or LPA nga una sa sugod it aton karon nga Philippine Area of Responsibility sa ang kabagyo gon mga katropa pila karon ka mga lugar ginpaidagom sa raya karanga storm warning signal number 1 ay nakasaka sa pila karon ka parte it daya karanga Luzon agon magawa sa Philippine Area of Responsibility kara sa may West Philippine Sea ay posible pagid imaw nga mangin na tropical storm category aro raya karanga nasambitan karon nga bagyo tapos makaron may sambilog pagid nga nga bagyo nga ginamonitor man ang mga katropa ita raya karang aton karon nga DOST pag-asa nga posible mag-abot pagid sa raya makabig naton nga mabaskog karon nga bagyo.
1: Sentro.
0: Ay raro mga balita nga aton karon nga pag-check yaron aton karon nga pag-talakayon sa aton karon nga pag-arurat sada sa aton karon nga pag-ililiba makaron. And mag-check man kita karon it mga reports si taton yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na. Sanda karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni taton karon nga patrol with katropang Ariel Culas ang katropang Christian Villanueva with katropang Claire T. Ida.
1: Sentro.
0: Good morning anay sa aton karon yung mga suki nga naka-monitor katon sa aton karanga pag-arurat sa dama karon. Hey, Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad, may adayad nga udro adlaw una karon sa California, sa San Francisco, California, USA nga USA nga always gitangan ang kapamati riya. Good day, first day of July, katropang Rodjin, nakatutok iya kay Josephine Sistorias Valencia, watching kuno iya sa Kalibo. Pa-shoutout sa anang friend kuno na sa Iloilo. Sige, kay nang Grace, ningguna rambunay. Mayad-ayad nga udro adlaw ha, naka-monitor na katutok man riya sa aton karon nga palatuntunan.
1: Sentro.
0: Well, raya karanga portion balitaan, ginahatod katon mga katropa itay karanga premium D3 coffee mix. Sa aton karon nga mga suki nga gusto karon it kaping healthy ag sa mataas ro anda karon nga blood sugar ay magka-pick up mo itaya karanga premium D3 coffee mix. Kasi kamo nga premium D3 coffee mix nga ra ay may una raya karon nga mangosteen, vitamin D3 ag stevia. Nagapabakod sa aton karon nga immune system ag resistensya sa aton nga gawas. Nagabulig man karon nga makontrol ro aton nga blood sugar levels. Bangod kasi kamo may raya ra nga stevia natural nga asukal. Wait kabagakan, ro may mga ginabatsyag nga mga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami man kararo aton karon nga calcium absorption. Nagabulig sa pagpabakod itatong tugan agnipo. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw

karon nga ikaayong lawas. O sa mga nagausoy karon ita kape nga healthy aga kape nga wait asukar, natural do asukar, hay mag premium D3 coffee mix na kamo mga katropa. Rayro kape naton kung gusto ninyo nga healthy kamo, ro asukal galikaw kamo, premium D3 coffee mix do sabat sa inyo nga ron nga mga craving sa kape. Ro premium D3 coffee mix mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Mahimo man na ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Premium D3 coffee mix, may kapikalon, may santone ag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix, produkto iti Yes to Health Incorporated. Centro. Well, sa aton karang pagrurat sada kay Dang Villanueva, mayad-ayad nga utro adlaw nakatuto kuno imauna sa may bahin itay karang Makati. Ah, mayong udtugid.

0: Well, sa aton karang pagrurat sada sa aton karang pagililiba macaron.
1: Sentro. Sentro.
0: Pagtalakay na naton banua it pila naton karon ka mga tagalupang doon nga mga balita. Nga aton karang pag-check yaron ag aton karang pagtalakayon banua sa aton karang pagrurat sada. Makaron ongoing ha ruraya karang ginapatigayon nga Senate Committee hearing una karon sa daya karang Senado raya ra may kaangtanan sa I don't know kung maagto kararo pila karon ka mga invited no nga mga speaker regarding daya sa natabo nga to nga shooting incident una karon sa may bahin ni Daya Karanga Tacloban City sa Leyte kun sa siin mga katropa naga pakita nga base sa Daya Karanga impormasyon ha regarding sa raya karanga natabo, ginpahayag karon ni Senator Risa Ontiveros nga may una karon nga indikasyon nga ruraya karanga Tacloban shooting hay gininfluwensyahan it grupo nga ginatawag karon nga 764.
1: Sentro.
0: Nga ginaaligar daya sa opening statement pagat-ara. Ginaaligar nga naghalin karon sa Texas, USA ag ginatugod ro mga biktima nga mag-crear or mag-ubra it ginatawag naton nga pornografiya ag mga kung katon pahay karahasan. Ha? So do yun do nagagawa. Actually, hindi ra matuod magayo sa minatuod-tuod kasi do mga makaraya sa real scenario ha. Sa real life. Kasi do mga makaraya nga rang mga insidente very ano ra eh. Kumbaga hay nagakanabo ina sa daya karang Amerika prevalent imaw widely existing kumbaga ruraya karang mga maurundaya karang mga klase
1: Sentro.
0: Kasi diba hambay naton previously gina always naton nga ginahambal nga rumanga maurundaya nga klase it shooting incident ta mga katropa hay kung katun pa hay igtuot anaton sa ibang nasyon makitanda actually may mga panawagan nga i-total ban ruraya karang mga online games kasi sambilog daya sa makabig naton karon nga posible nga ni nga ginatan-aw nga may impluwensya sa pagginawi it daya karang mga inunga.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa pagginawi it daya karang mga inunga makaroon mga katropa. So kung may una imaw nga direkta nga impluensya, do stand it iba matana kararo, anang pagpati? Kung may direkta man na imaw nga impluensya, hay i-regulate imaw. Regulation do importante kumpara sa total ban.
1: Sentro.
0: Pero rukutana karon mga katropa, paano nimo ma-regulate? Kasi usually, runaga-monitor sa raya karang mga inunga is ruraya kara nga mga ginikanan man.
1: Sentro. Sentro.
0: Rumanga ginikanan man. So mostly, dapat nagahalin sa mismo karon nga panimagay sa sugod it daya karon nga panimagay rugi na tawag naton karon nga monitoring rugi na tawag naton karon nga monitoring kasi kun wat monitoring ruraya nga mga ginikanan rusambilog karon nga manabo is dindon free may free will do mga inunga kasi at this age at this ano tawag naton kara sa daya kara nga generation 5 years old 4 years old may una ut ang ginabuitan niya cellphone
1: Sentro. Sentro.
0: They are exposed with technology and sino karon do dapat nga naga-monitor Alangan do daya karang kagapit bagay. Ha? Runaga monitor karon is rugini kanan. Ag sa eskwelahan nga hindi man naton dun mahambang nga, syempre ginamonitor man it mga teacher, pero hindi mo man dun mahambang nga kayang bantayan it mga teacher don 24 or I mean sa bilog na oras nga igtusanda sa raya karang nga eskwelahan. So makaroon may mga naakig nga nagahambang nga dapat man na hindi giday total ban. Siguro kara, rusang bilog gabi kara nga mga ginatumod makaroon, dudaya nga nga mga harsh rumanga harmful ag dudaya nga may mga nakikita kita nga mga kumbaga hay may karahasan nga mga video games nga nakakaapekto sa raya kara nga mga inunga, di ba ga? Hamba ko nga nito gina samtang kabi no, ginabasa-basa na akong dudaya kara nga mga nagakaginabo about sa mga inunga sa paginawit mga inunga nga ra. Hindi mo malikawan nga ikumpara ro ni moro imo karon nga henerasyon mga katropa kung kumbaga sa daya kara nga tiempo makaron grabe abido daya kara nga ano eh sa daya kara nga tiempo makaron hay dudayang henerasyon higaint as sa dati.
1: Sentro.
0: Dati wa tataya kara nga mga cellphone abi ngaron. Ha? Ga high school ka may cellphone ka kato ikipad yat ari imo kato nga cellphone. O tapos ri imo kato pag high school nga ginagamit kara sa raya kara nga eskwelahan hay. Di ba wa pata bukon pata katot uso do mga maurunduyon nga ron. Kung panganit uso katuro raya kara nga kay drama. Gampang patakatot daya kara nga sipa.
2: Wow.
0: Gampang patdaya kara nga pitiw. Makaroon man siya bihira ka lang karon makakita, no? It mga maurundo yun. Yung mga larong lahi nga ginahampang. Kasi mostly abi makaroon, yung mga inunga nakatutok sa daya kara nga social media. So paano natin malimitahan dun? Ha? Paano natin malipitahan doon? Actually, daya nga ra is, mabahot ara nga issue nga ginaatubang itaton karon nga sa syudad. Ha? Ruimpluensya it daya kara nga teknolohiya sa mga pamatanon makaron ag sa maabot pagid nga mga henerasyon. No? So, dapat may mga regulation kita nga ginihimo karon. Iya kita sa sambilog makaron nga ginatunan. Do pagripaso sa ginatawag natin karon nga Juvenile Justice Act or Juvenile Justice Law. Sambilog do yun sa mga ginatunan man makaron ag padayon nga ginapanawagan nga kunta. Kunta hay matawan itigto pangod. Ag ma-revisit kung ano rong mga dapat i-revisit karon mga katropa. Kasi ro iba nagapati ro mga inunga makaron uwa utat hadlok bangod sa mga maurundaya karang pagprotekta kanda it laye. Protektado sanda it daya karang laye mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: No? So right now, mga katropa, duyon do mga makabig natun makaron nga sambilog. No, sa sentro itraya kara nga ginaistoryahan una karon sa daya kara nga senado kun ano ro daya kara nga magiging plus actually makaron hay ongoing do daya kara nga hearing ongoing do daya kara nga hearing mga katropa
1: sentro sentro.
0: Well, sa aton kara nga pagrurat sada sa aton kara nga pag ililiba makaron sa pila pagid natong dugang karon nga mga balita, makaron nga adlaw, hay ruikaywa karon nga adlaw it ginapatigayon nga rally. It daya kara nga Iglesia ni Cristo.
1: Sentro, sentro.
0: Una karon sa Senado. Una sa Senado mga katropa. Daya ruikaywang adlaw nga nagapatigayon it daya kara nga rally. So, medyo nagsangkirigo nga ni Ramakaron mga katropa. Ha? nagsangkiri gunda makaron agas nagaamat-amat yot sangkiri ro tao. Pero kabi grabe ro mga tawag naton, grabe ro raya karanga mga nag speech
1: sentro sentro
0: pati nga ni si Daya karang Senator Amy Marcos gintawag na nang raya man nga gobyerno hay bangag
1: sentro sentro
0: ang bato na na ni Senator Amy Marcos mga katropa. Well, kun katon kung hindi man naton ma kumbaga hay anda mat-anaron nga kinamatarong habang anitiba kinamatarong mataron it kagabanan no nga magpatigayon it daya karang nga mga paghubag protesta pagpahayag it anda karon nga pagkadisgusto sa mga nagakaginabo nga ra
1: sentro sentro
0: mga katropa. So hambay to taton nga presidente ruraya man nga ra hay kumbaga hay bukon man mana imaw it raya karanga threat kasi nagabong naghambal nga base man kasi may panaw kun tarop may panaw ro presidente pero madayon mata sa Canada hay abong naghambal nga base pagbalik man iyat presidente karon hay wago tay mo sa pwesto or ginpahalin yo tay mo sa raya karanga pwesto no pero abong mang naghambal nga hindi naton kailangan nga bayluhan do daya karanga presidente. Oh. Kumbaga hay ginusto nyo yan eh. Pagtiisan nyo, matya marundo yun do. Nagakanabo. Pero hambang matataya karang gobyerno, bukong nanggid man na threat or pag, pero ginamonitor. Ruraya karang sitwasyon no una karon sa EDSA People Power Monument, sa raya karang nagakanabo nga ra, nga rally. Nakabuon sa nakahapon it permit eh. Pero sa bilog sa panawagan kara, ay ruraya kara nga plano nga pagkaso, pagpasakat kaso kontra karon kay daya kara nga Senator Rodante Marcoleta. Oras na naton, alas 11:20 na. Sa Odro Adlaw ro aton karon nga oras, standby sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga pagbalik. Report it aton nga patrol regarding sa raya kara nga daywa kara ka mga persona binawian it kabuhi sa nagtuhaw karon nga aksidente kay inay tagahon iya sa mibahin it Barangay Tundog sa Banwa it Tangalan. Balikan naton ron after gamang it pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso.

0: magbibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Pag-galang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Magbibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Yes, to hell.
5: The secret of hell.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired, no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Doc Leo?
7: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini nag kata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
3: Gusto mo ba ng pinakamalungkot?

0: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakaadyaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga iso, Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
0: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
0: Correct.
4: And imbalances.
0: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may iso, Flavon.

0: Oras na naton, alas 11.32 sa Odro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Sa gihapon ako si katropang Nini Eugene Teodosio. Well, sa aton karang pagrurat sa da, sa aton karang pag-ililiba, i-check naton linyada ni katropang Arier Kula. Sa raya karang nanabu nga rang aksidente, iya sa may bahin at raya karang barangay Tundog sa Banuait na karang tangalan. Ay makasubo tara na mga katropa no kun sa siin ginapahayag day wagid ka mga individual na rubinawian itdaya karanga kabuhi no so ano raro plastada ay van versus motor da na mga katropa si katropang Arier Kula sana karon nga report katropang Arier standby
1: XFM police report
0: sa report katropang Arier go ahead.
2: Yes, katropa nga Rogino, update anay nato no sa natabo karang aksidente no particular di kara sa may National Highway no itaton karon nga Tundog tangalan nga ra katropa nga Rogino replastada no magalin sa aton karon nga tangalan na municipal police station no kung sa siin kara daya karon nga van no halin sa may area daya karon nga naman siya actually maging pick up pang ani Raymau nga tatlong bilog no ka mga pasahero pagtot akuntar imaw no ita raya karon niya katiklan
0: kan
2: pick up no raya karon niya INC no paagto man kunta paagto kunta man itraya karon niya Iloilo kay man nakabooking baga no raya karon nga van nga katropa nga Rogino
0: ano yung nabutan ba niya INC
2: Iglesia ni Cristo. Rogino oo so nagasugang kunta no or naga pick up pa agtot sa rundaya karang katiklan para dagon niya ni kunta no sa rundaya karon niya Iloilo kumbaga nakabooking ta no raya karon niya van no samta nagapagto kunta no sa katiklan ay nagpick up anay maura no itaraya karon niya mga pasahero halin sa may area no itaraya karon niya numan siya man now katropa nga Rogino samtang nagapaagto no sa may area daya karon niya Tundog is may
0: kainarang agahon
2: yes okay. May kasunod no raya karon niya van niya sang bilog pagidbaga no nga van no so ginaligar suno man sa raya karang driver nga ginovertikan bagay mao no katropa nga ano Jenit day karang van aga sangagan man niya may booking mataray karang sang bilog karang van nga driver nga nakasunggab hay nag-over

0: overtake eh, maro problema pag overtake na nakara syempre wala na panuhan eh ray karang motorsiklo si naka overtake kun mata ni imaw hay gaom na diretso mataro pamanaw no itaraya karon niya naka motorsiklo nga halin sa may area ita barangay Tagas no banwa kara ita tangalan galita na hay pag overtake itraya karang ban lumiko man no sa waga nung portion or diversion road itraya karon niya tundog tangalan dahil karon niya agina sugid niya ni nung live-in partner nga ra katropa nga ano din so di karagulpihan na biro ro nagkagatabo ang ginaako matat dahil karang driver itman niya 80 no kilometer tera na karangang pagparagagan pero sa part itatong karangang tangalan PNP may una nga nag-abot no sa 120 kilometer no ro dagagan itay karon niya van no that's why karangang pagliko man no itaraya karangang motorsiklo pa diversion road hay mabasko gid no ray karangang impaka aga di karaging kaladkad katropa nga ro din ro babayi nga ra nung nga angkas no nga 48 anyos nga taga Tagas tangalan no road driver kara nga gagaki 58 anyos no driver dai kara nga motor daya kara nga babae kara nga angkas ginkaladkad pa mo may una pa nga 300 meters no ro pagkaladkad kara kana katropa nga Rogen and then after the accident it datong kara nga pagka impact man at van no sa runaya kara nga driver hay inapoka that's why kara nga nakaabot pa no sa ospital no raya karon niya driver nga ra nga 58 anyos kara nga driver ita motorsiklo galing nga gid nangin sitwasyon hay did on arrival man katropang
1: arrear dali ang hindi ko ma ano ro pag explain kar nimo katropang arrear duvan di ba padtot katiklan paano bumunggo ro rayang nga motor
0: magkasunod no kumbaga magkasunod sanda may magkasunod baga no katropa nga ro jindo driver itam dahil kara nga motor agray kara nga van so hauna ang gidro motor pero may kasunod pagid niya sa bilog pagid niya sagakyan no ray kara nga van driver baga nga nga van man baga mismo no so pag overtake itraya karon niya van driver sa hauna nga van di karaman lumiko no raya karanga naka motor haya nga agang kun manabi man nga maprino para ya man karanga ban bangod niya ni nga inusugid man di karanga kadasig man or ana karanga pagpadagagan samtang pagto no ita daya karon niya katiklan nga ra. So haabot git a no ita raya karon niya ban ro nagapaliko no sa diversion road nga motorsiklo nga ra
1: bali ro van taro do na van nga nagasunod sa kapareho nga van doon taro bumunggo kasi nag overtake imaw
0: yes nag
1: bumunggo sa rayang motor nga nagapaliko sa diversion road
0: pero kinasugid abi nga nagapaunahan tabi ray karon nga dayong bilog ka mga van
1: ay daya gid nga niro problema karay base ko naga kung mga van na bingara, base baga ko nag-pagaunahan kasi pagaunahan dun sa pasahero. Oh, ano yung hambat pulis sa doyon? Base kung nagawa ron sa investigasyon, wa mata?
0: Nagawa no sa investigasyon, no?
1: As nga, base yung... nag-pagaunahan sanda kasi makaroon na biro mga ibang aray, nga mga drivers, even iya sa eastern side, nag-pagaunahan, mga jeep nga ra, kung amat, nag-pagaunahan.
0: Suno matara no sa aton karanga tangalan municipal police station no katropa nga no din kasi kung mag overtake do sa bilog karanga ban ma overtake ban dai karanga driver man yara nga nakasunggab baga nga madjaro plastada baga nanda hay bagus-bagus baga paunahan no pagabot sa runaya karon niya pasahero no randa karon niya plastada kasi madjadaya biro nagagawa no sa ginasugid karanga pasahero no ita raya karanga van no nga nakasunggab gani sa runaya karon niya naka motorsiklo man anyway no wa pa man nagistorya ro pamilya itaraya karon niya
1: dayang dayang mga binawi at kabuhi ano ro plastada may helmet nano ro plastada
0: ginasugid di kara katropa nga no Jane wa tat helmet no ro raya karon niya sakay ita motorsiklo but bag upat ang mayad ro motorsiklo tagray nga barako baga no nga klasit daya kara nga motor anda kara nga ginagamit kay man magaagtot ani kun tara sanda sa tangalan daya kara nga live-in partner no nga kun sa siin di karaya hay matsa may mga laga baga nga kayupan baga no nga ginatawon na datay kara nga bahog baga
1: at
0: ruin niya ro nay maro
1: agahon mo oh, agahon patar ka inay agahon abi matuod ay syempre okay, tunan mo gid yung mga alaga.
0: Oo, oo, may mga alas 5 pa matuod man, no, kay ina. Ay, ro, din doon, ro, nang inplastada rayon, ay magkasunod, nagaliko, tangan ikuntara sa diversion sanda, agaling ay bangod man sa ginasugid karang madasig man, ro, pagpadagagat, dahil karang driver kara ita van, ag saan na karang pag-overtake, wala na panuhan man gidyagi kara, no, or uway mo na kapriparagagi, no, nga rin doon, ro, pagpaliko, no, ita raya karang nga motorsiklo nga, that's why, nga nakaangkong kita, no ita grabe karon nya aksidente kay man ro windshield no ita van no or raya karang left side karang headlight right side ita karang headlight man hay basag man no katropa nga rojin man ro bumper ita daya karon nya van nga particular pagid ro motorsiklo ay nakaangkod man no ita kasamaran no sa parte day karang nga motor man nga katropa nga rojin hero yun don bali nakabumat si Stevie raton karon nya kuan pangalan na municipal police station depende pa ron no kamatawa naman kita nanda no itaray karing Stevie no para man na sa dugang pagidman itaton karing investigation man dot aton karing tangalan municipal police station nga so road driver nga ra ay naga pangayo gid no ita pasaylo no kung nano man mag katabo nga mabasi mabot sa punto no nga kabay mana mag settle ay wa man mana ginasa
1: pero una ni mao sa ano sa kustodiya itangalan PNP
0: kulong ta nakakulong tay mga tropang Rogen no sa lockup cell nit aton karang tangalan PNP makaron so wa pa man abis nag istorya rat pamilya day karang biktima and of course no ro ray karon nya suspect no sa nagakaigo makarang disposition nga taga Bulwang naman siya matabi no ray karang driver baga ita ray karon nya van nga 53 anyos ug mabuhay man niya ni nagamani arman no ita ray karon nya kwan day mau van roan na karon nya biyahe gabanjaban katiklan no pagtot day karon nya Iloilo so mabuhay nga nagabiyahe ra aga raya pa ang itno na tabo no sa ana karon nya nangin sitwasyon makaron ka tropa garo din so din don gatugaton talanggit no pila pagid ka mga update nga ra no sa natabo karaga aksidente no particular sa daya karon nya tunduga tangalan nga ra ka tropa ga Rogin. So ruin pa man no katropa nga Rogin daton kana nabuo karang update no sa dai karang natabo karang aksidente no magaling sa tangalan municipal police station bit katropang Christian Villanueva aga katropang Kertiad ako man si katropang RR Colas sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report. Centro. Centro.
1: Thank you gid kay katropang RR Colas. Nagagawa sa imbestigasyon itaraya karang aton karon nga otoridad aro pagkarirahan itdaya karang adaywa karon ka mga van para lang makabuo itdaya karang pasahero there were may mga nagahambal nga from Numansha pagat ana hay sige dasyut ro kumbaga hay paunahan itraya karanga daywa karon ka mga drivers itayang van para nga makabuo itdaya karanga pasahero
2: sentro sentro
1: saray nga nang natabo this is reminder para sa aton karon nga mga drivers nga magpagdahan maghalong kasi bukod nga kamoro sakay it inyo karon nga mga ginadala nga mga sakyan. Actually mga makaray nga ra na experience ko man ra dati taga tuon pa ako't kolehiyo. Ha? Do Altavas nga ra nga balete ag jeep nga ra nga balete nga kun amat hay nagapagaunahan ta sanda karon kaping kung makita ang daro kada isa nga magapit lang ag magapit lang. Agroanda ta pamang plastada hay nagapagaunahan sanda kung si in rush hour. Ay kung rush hour do daya karangadagan, pag hinambay natong rush hour, una gita halos karon do mga sagakyan sa mga karsadahon naman kasi una karon do mga nagaadto sa eskwelahan, nagaadto sa trabaho, nagahingabot sa trabaho nga hindi malate, ginahingabot do daya karang nga oras nga makaabot sa anda karon nga mga ginaadtunan. Tapos may mga maurundaya pa. So una-unda natabuon matuod do daya karang nga insidente, but at the end of the day i-remind naton ha. Ruaton nga nga mga drivers, it mga pampubliko, mga PUVs naton, public utility vehicles, kaibahan yung kararong mga van, bus, ano paro, mga jeepney, ha? Nga kamuro may daga it daya karanga manibela, ha? Kinyo nakasalalay do daya karanga kabuhi it inyo karon nga mga pasahero. So dapat careful, mindful, kamu kun kamu karon hay nagamaneho it daya karanga inyo karon nga mga sagakyan. What arot kaso kun magpinadasig kat ingruna karon it daya karanga dagagan kun ikaw gat isagaro daya karanga sakay it sagakyan. Ay pero kung kamu ag syempre pampubliko ka nga klase it daya karanga sagakyan hay una gid aro dapat paghalong karon, no? So dudaya nga ranga kultura. It mga pampubliko nga mga sagakyan, pampasahero nga mga sagakyan, ay dapat bugon yut anaton dun. Oo, una kita sa ginahambay nato, naghihingabot ka mo sa kita. Oo, una kita sa ginahambay naton karon nga kinahanga naton makakita at kwarta. Pero, isipon dapat ninyo. Isipon dapat ninyo mga katropa, nga ru kaluwasan, safety, importante sa tanan, safety it daya kara nga mga raya kara nga mga pasahero ninyo. Kasi wak kasay kun imo nga rong mga pasahero una praskara may nadagahig nga tawo, may nadagahig karon nga bihikulo nga kumbaga imong isipon hay gaagtugat akunta it daya karaga para sarayng natabog agto sa anda karon nga sinto para nga mag sabod tut anda karon nga mga alaga or kunano pagidro anda karon nga mga hilikuton hilimoon tapos maurun daya ro daya karanga natabo mga katropa. Sentro. Be mindful, be careful. Kung nagamanihar kita't aton karon nga mga sagakyan. This is not for just public utility vehicles, but of course, para sa mga pribado man karon nga mga sagakyan. Ha? Hindi ka mo magpasiga-siga kung una ka mo sa tungat dagan. Oo, dudagan nga ron is para gidmata intended for sagakyan, pero dapat isipon naton nga bukon yung kamot na gagamit ito yun karon nga karsada. Isipa baga para sa nadayang natabo, may mga ginaywan, nga pamilya, hinali, wa kasayod, may mga makaruyon gali nga nagakaganabo. Bao. Di baga? So, ro raya karanga, daya karanga natabo nga ra, reminder, no? Di ka mo magpinakarera runa it mga sagakyan ninyo sa tungat dagan. Galing kun amat man abi matuod nga ra, wat at nagapaubos kanda ka ra sa mga drivers nga ra. Kasi the more nga, siguro din taro andang pamatsyag ka runo, it mga drivers nga, I don't know, I can't speak saan daman ka nabatsyagan, but sa imo bang ang naobserbahan nga, base kung daya taro andang nabatsyagan nga, dapat di ako magpapierde ka ra. Dapat ako rumauna, dapat masulot ko rung mga pasahero. May mga makaroon. Kapin kong agahon pa abi matod ngayon, kabuabot akaroon yung mga pasahero.
2: Sentro.
1: Di ba ga? Kabuabot akaroon nag-aagto sa opisina, nagahingabot. Makasuhubo nga balita ro raya nga ranga natabo. Dapat siguro hay, do importante sa tanan, kung una kita sa tunga itaya karangadagan, hayro ginatawag naton karon nga road safety.
2: Sentro.
1: paila pairal di ba parmi nga ginahambal nga ni aton karon nga mga awtoridad rugi na tawag naton karon nga ano ron tagruy nga rugi na tawag naton karon nga do tolerance ha nga ginatawag naton kun amatay papanabaon naton do aton karon nga pride hindi naton pag kumbaga hay hindi kita magpadagadaga sa aton karon nga emosyon
2: Centro.
1: Kasi kung karsada sa karsada kating abi matuod matya nagaibat ar imo karon nga plastada matya nagaibat ar imo karon nga pag-iisip ba pag-iisip di ba ga so do yon just a reminder no reminder sa aton karon nga mga nagaagir aton karon nga mga motorista sa tanan-tanan karon always gid naton nga isipon ruraya karang road safety. Oras na naton, alas 11:51 sa Utro Adlaw. Aton karon nga oras, agraya karang portion balitaan higinhatod katon mga katropa itay karang Santon Plus Herbal Oil oy para sa aton karon nga mga katropa runa kapin sa may mga mabugat nga trabaho kada adlaw nagasakit ro aton karon nga gawa sa pagtrinabaho or kun base na nasuanan o kunano runa ay mag Santon Plus Herbal Oil na kamo karon mga katropa. Kasi kamo nga Rosanton Plus Herbal Oil hay ginabuligan rugawas nga buono aton karon nga body pain ag inflammation mga kataropa manami para sa relaxation ag pagpabuo it stress ginapakalma ro aton nga gawas agro aton karon nga pinuino kasi kamo nga ginapanami man it Santon Plus Herbal Oil ro aton karon nga panita mga kataropa mag Santon Plus Herbal Oil na kita ha Santon Plus Herbal Oil. Hay daya ra, hay mabakan sa mga butika nga mga pit sa inyo karon nga lugar. Ag maka duyon nga pwede man da nga i-add to cart sa Shopee or sa TikTok shop mga katropa. Santon Plus Herbal Oil para nga mangin relax ag manami ro aton karon nga pamatsyagan. Santon Plus Herbal Oil produkto ETS to Health Incorporated.
2: Centro.
1: Alas 11:53 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Aga sa aton karon nga mga katropa, sa aton karon nga pagililiba makaron. Ro aton na gihapon karon kinyo ha nga pag-inganyo nga maghugog para sa aton karon nga papromo rong Santo na Next FM libo-libong papremyo sa aton karon nga papromo. Week number 18 yun kita sa adlaw itdaya karang Biyernes. Para sa aton karon nga mga katropa, hugog kamot maabo ninyo karon nga mga entries para maabo mano chance nga kamo karon hay magadaog mga katropa. Sa gihapon na patiamang karon nga mga produkto ETS to Health Incorporated, pwede ninyo karon nga ipasakop sa aton karon nga papromo na karon Rosanton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix. Raya ra mga katropa, ay bakunyang ninyo sa mga butika nga magapit sa inyo karon nga lugar ag ipasakop iya sa aton karon nga papromo. Sang kabanigit Santon Gold Herbal Capsule ay isang ka-entry yun ron. Sang kabanigit Premium D3 Soft Gel Capsule ay isang ka-entry manon ag sang kabanigit Turbo Dietary Food Supplement for Men ay isang ka-entry manon ag limang sachet it Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Sang ka-entry manon imaw sa butika ron nga sobre isugat ro imo nga pangalan address proof of purchase nga ginhugog ag contact number ag pirma. Unay sugod ro inyo karon yung mga entries aga ihugog ro inyo karon yung entries iya sa Dropbox nga makitan iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo. Ay raya ro inyong mga entries nga ro no magataw kinyo chance nga magadaog i 3,000 pesos. Ano para inyo karon nga ginahuwa? Tipuna undi inyo karon nga mga participating Yes to Health products ag magtaog it cash prize kada Domingo. Pero mga may mga drop boxes man kita ha sa guwait aton karon nga istasyon sa Farmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Una ron sa Kalibo Shopping Center, pwede ka mga maghugog una. The pick up time naton alas 9 it agahon kada Biyernes. May una man kita sa Ruelan Junior Barber Shop sa Poblacion Banger. Pick up time naton kada Webes alas 12 itaya karang odro adlaw. Hinaga, may pick up na kita una sa Ruel and Junior Barbershop. Ingabutago ninyo karon mga katropa. Mas mabo nga entry, mas mabo mano chance nga kamo karon ay magadaog. Ita papremyo. Alas 11:56 sa odro adlaw ro aton karon nga oras. Kugabos ang ang naro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad. Standby ka mo sa masunod karon nga pag-pangalagad ni TexFM News Nationwide. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, Gatropang Shamina Car. Sa patrol, Gatropang Arayar Kulasa, Gatropang Christian Villanueva with Gatropang Claire T. Ida. Sa supervision ni Tamunya Station Manager, Gatropang John Allen Ascanio. Sa Amun General Manager, Gatropang Sir Edwin Garing. Aga, antes kita magtakop gali, noro aton anay karon nga pag-greet it. Happy, happy birthday. Kay Ma'am Milona Uy Novenario, happy happy birthday gid ana. No halin doon sa XFM Kalibo. Sangayan man ni damon karon niya Chief Executive Officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang dagahamba kinyo. Mayadayad nga udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Canton Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Canton Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Canton Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: exciting time katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong

0: Yung araw.
1: Ikaunang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
2: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
1: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
2: Sa balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
1: At sa Sports Paraguay, pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na unang niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa kanluran, timog kanluran ng Bataan at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin na sa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa timog kanlurang bahagi ng Zambales, kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 ng umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
3: XFM News Nationwide.
2: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Matas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagarlan, Bay, Kalawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng PAGASA para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
3: XFM News Nationwide.
1: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprobahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer.

0: sa mga tinakdang alituntunin.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar, kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya, kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inaayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: DILG Chief iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nilinaw ni DILG Secretary John Bicrimulla na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginidyang wala pang kasong naiyain sa Sandigang Bayan at wala rin inilabas na warrant of arrest laban sa Senador sa ngayon. Ang pahayag ni Rimulla ay tungkol sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umaray nahihirapan ang mga otoridad sa Kamkrami na humanap ng magpapatupad ng warrant laban kay Marcoleta. Ayon kay Rimulla, hindi maaari magpatupad ng warat hanggat wala pang kasong na isasampa sa Sandigang Bayan at walang inilabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Kaugnay na umanay mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng Kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Binitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat nitong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinamon ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagpapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 ginsulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
2: Si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, dagdag pa niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpasalamat si Julius Kainglit siya naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Free Workers, 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglet, kulang daw ito. Kung iisipin po ang naging pagtaas sa mga pao na imbilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Kung lang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin, para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po siyempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po yung actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
0: Mga katropa, si Julius Kainglet. Anya po napanood ang Vice President ng Federation of Free Workers.
1: XFM News Nationwide.
2: Imbestigasyon ng Senado sa Tacloban shooting. Umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Kada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution Number 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Honteveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaaring nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ang kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasawi naman ni Rene Baterbonya at kapwa student athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live.
6: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response, response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocol sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ngayon pong araw, pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po na isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang iyo pong katropa na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayanang Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas tres po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa ating pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Maraming pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Ms. Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Ms. Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
7: First and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo, dahil tayo ay nakanet, no? Maraming pong salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay. But then, if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth po. So, congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila. And thank you so much po for staying with us.
2: Thank you. Si Ms. Olivine Uy ang President ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto,
8: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa paghatid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakuhan natin ating mga katuwang Nationwide XFM Radio Stations.
8: Balitang regional.
0: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete, XFM Tacloban.
9: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15-anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang napakita ng pambihirang katapangan nang isaran niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 years old, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula noong nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% ito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
10: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners Rights Protection o LRP officers.
11: So for the total number of cases that we have seen, these are reported cases of bullying incidents in schools. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang natin, na-address na ini ang atong mga bullying ng mga incidents, ang atong mga problems sa bullying, because our schools have their own bullying incident mechanism.
10: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman si Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
12: Magtulungan tayo, siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa bata. Pakikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na pakinig sa mga hinaing ng ating mga bata.
10: Hunyo 30 na nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Ito pa natin sa Balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
13: Bumisita si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamahalaang palalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng rice processing center at corn processing complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm to market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
14: Plan ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkawa at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito, pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At panghuli, katropa, meron pong tattoo session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
15: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sina Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitan habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang investigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner nang dumating ang mga suspeka na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan na at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Dedo daspat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Kanitan na naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
2: Oo nga, katropang buddy.
0: Happy anniversary sa'yo.
2: Umuulan ngayon ng mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang buddy, at yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat nung nakikita ko na yung balat ng lechon.
2: Ay, dalawa yan, katropang buddy. At yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anniversary ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Katropa, pwede nyo subukan. Subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukala ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Kayunpaman, sinabi po ng Chief Justice nila na mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
1: Showbiz News.
16: Ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktres na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isaong mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ng Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang football world matapos patalsikin ng Paraguay ang apat na beses na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
2: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anniversary. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
8: balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
17: XFM.
18: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
20: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
22: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
23: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
17: XFM. XFM.
29: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
30: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
29: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
31: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Xanthan Gold. Live Testimony.
6: Lin Anyosa po. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Xanthan Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Xanthan Plus Gold.
7: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Suwabe ang aroma. Xanthan Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: XFM.
12: Ang mga ginabatsag sang aton lawas. Ganing-dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagparamati sa programa The Secrets of Hells. Ululupod naman kita sa isa naman sinika oras sa ato sa ringa paghatag sa inyo sa mapuslanon nga mga tips and informations. Partiya sa pag-amligtas sa aton ikaayong lawas. Ang importante nga hindi kita magmasakit sang malala. Ang mga pag masakit kong kaysa pariyo sa bisang natawag nato sin hila na trangkaso, daw sungaw mala na kun kaysa sa lawas ta, sinyal bala sa lawas ta nga, oops, something is not right inside you. Patimaan ina nga may ginaaway ng infeksyon ang ato sin nga lawas. Amo na nga, hindi advisable sa masami nga kung nag-aalang ang kunong lawas ni mo, buta mo rin sila daw ginatrangkaso ka, imnan mo dayon sang bulong. Number one, keep yourself hydrated. Number two, magkaon sa mga masustansya ng mga pagkaon. Kag mag-inom sang bastante sining vitamin C or magkaon sang prutas. Isa din at ipag-inom sang santon vitamin C para nga mangin mabako ng aton lawas sa pag-away sa mga infeksyon. Kaya ang pag-trangkaso kung isang paghilanat kung kaisa, amo nang sinya sa lawas ta nga may ginaaway sang infeksyon man sa sulod. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island region. Kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pag-text sa inyo sa inyong mga questions sa 0950-975-6970. Amo na nga ito sa inyong text hotline. Or hindi gani i-comment sa ito sa inyong live Facebook streaming. Pinagi sa ito sa inyong mga Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo. Agad to nga ma-refer naton sining sa ato sining na consultant kag mapasabat sa kutob sang aton sining masarangan. Kag sa ato sining pagparagad as usual upod tang ato sining partner sa sining nga programa, we have our certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sining pagpangalagad upod sa liwat tag sekinandan sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga maghatag na makita Sir Josil ano sang pila naman ka mga pagtukib. Bilan mo ang problema naton Sir Josil sa lawas kun hindi sobra kulang malang mo.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa nagakadula kita sa balanse. Always gada nga ito si Sir Josin na punto dari balik na ton sa balanse. Kay kung madula gani kita sa balanse, nagakadula man Sir Josin lang husto ka nagakasinanto sa nga pagfunksyonar sa nga ton sa nga cellula, aton sa nga organ, sa aton sa nga system, eventually nagabalatian kita. Magapadayon kita Sir Josin sa pagdiskubre ano ba lang mga kinanglano na ton para nga mapabilin ang mabakod kag maayo na ton sa nga panglawas.
0: Kag sa aton sa nga edisyon today, magatalakay kita laban-laban sinining issue nga or topic ko nga to sining pagatalakayon. Damo na sini ang nag-suffer. Ang iban sini undiscovered. Why pa madiscoveryhan, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, masilinag ro sining iban nga daw sulit-sulit ding aton sining ubra, no?
0: Mm.
1: Pero ang isa, Sir Josil, na kondisyon, lain-lain, balan na yung ginasudlan na ton sining approaches kag posible, Sir Josil, nga mga may labot eh.
0: Mm-hmm.
1: O kung factors. Nga hindi lang isa eh. That's why, kung balikon mo na ton ng isa kondisyon, Sir Josil, sa lain naman niya punto ngayon, diri ang dapat na ton sining kayo uhon, diri ang dapat na ton sinibalansihon para kita ang mabuligan niya maumpawan.
0: Kaiti, muning, kada deficiency sang nutrients lang sa lawas na ton, may nakilinlain man sining mga patimaan, Dok Leo eh.
1: Correct.
0: So, amo mani sa ato sining lawas, may nakilinlain nga mga patimaan. Ang ato sining lawas, depende sa sining kondisyon. Ang problema sining, kung hindi kita kahibalo sa mga patimaan niya o kung ang iya mga simptoma ang ginapalabot sa aton, Dok Leo.
1: Amo nang problema, Sir Josil. Mubla na ginasaling na ton, dari sa XFM nga, abiya ko sang una, sa ginaabot ang nobya niya, abiya may regla.
0: Mm.
1: Gali kay Y kwarta.
0: Kag batuod,
1: mm.
0: Practical ina sa magpamilya.
1: Gusto?
0: Kung ginaabot yan ni partner mo, mambal ka lang, ano, araimo. Nyali, hindi, siya, wala. Mm. Sila nga way kukwarta. Labi na kiko schedule yung nagkanto sa parlor.
1: Mm-hmm.
0: Kagpagkatapos way kwarta, laban-laban siya na sobra pa na sa gina regla.
1: Correct, Sir Josel, no? Kaya kulang sa maintenance, ano?
0: Mm-hmm. We speak about maintenance ng nutrients, Dok Leo, and the maintenance ng masakit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sometimes sa maginahimo, ta biya-bita maintenance para sa aton lawas, gali kay maintenance para sa aton sila masakit. Instead nga mag-ayo kita sa masakit, nagalala pa kon kay isang masakit, ta. Kag-naga-komplikar pa, maghambal kita, complication. Hindi lang isang masakit na batsyagon mo, kundi damo-damo na nga parte sa lawas mo ang may problema, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ina ba lang aton sining lifestyle sa subon, Sir Josil? Nga kalabanan sini dito padulong sa balatian. Makabatsyag sa sintomas, pabayan, kay madala-dala pa man lang. Tapos pag dira nagding full-blown sining kondisyon o kung balatian, dira pagid mintin na ron sa mga ginatumar, Sir Josil, nga mga bulong na ang iban siniwa ay makarealize. 5 katuig, 10 katuig, may nag-ayo sa akon or sige-sige ka ginomanage ko lang.
0: Oo. Kaya pares ni karon maghambal ikaw maintenance medicine. Ti ang hambal sa iba niya for life na ini.
1: Mm-hmm.
0: Buta maloy gin-maintain mo ang imo lang sining masakit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why mo ginbulong?
1: Mm-hmm.
0: Araman siya gihapon. So may mga pamagi dira parang ma-reverse. Ang terms ang may eksperto sining ma-reverse. May mga reversible nga mga medical conditions so kon masakit. For example, labi, Dok Leo, ining pinaka-popular sa tanan nga mga ginabatsyag ta. Nagluwas abi sa hypertension, nagligad ang edisyon, gindiscuss ang hypertension. Abi subong i-discuss naman naton sini ang sugar intake ta nga nagaresulta sang insulin resistance.
1: Correct, Sir Josil. Actually, mas common eh. Kagmamangkot ka bala, Sir Josil, sini sa mga sufferers sini, kung may amuning nga kondisyon. Ang usual sini, Sir Josil, na ginahatagan sa pagtutok ang mataas nga blood sugar eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagsa ka lang siguro, Sir Josil, na makabati sang sabat or mentalidad o kung painu-ino nga iyatanaon beyond or kung ano ang kausa sang iya sini nga ginatawag high blood sugar o kona diabetes. Talagsa ko, Sir Josel, makabati nga, ako ginatanaw ko nga konsening nga insulin resistance, ginatutukan ko kay amuni ang ginatawag problema sa konsening nga blood sugar. Kalabanan, Sir Josel, basta katumar lang sa bulong para sa insulin nga diabetes.
0: Oh, stage 1 actually is insulin resistance, Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ina triggered. Buta malo sini, sa ato sini nga pangginawi. But speaking about this insulin resistance, para maintindihan mo, maintindihan na binaton, ipamangkot kay Dok Leo, if we speak about this insulin resistance, anong buta malo sini, Dok Leo?
1: Liwaton na ton, Sir Josil, ang insulin, kasubong ini sa ginatawag liabe, nga muni ang mag-serve sini pang-abre sa dito sa ton sini nga selula para nga batunon, kagpasudlon ang glucose ukon ang kalamay halin sa aton sininga mga ginkaon.
0: Mm.
1: Kung ano man nga sources naton ina para magserbi naton sininga energy. Kung butang balon, Sir Josil, nagakaon kita para nga ma-maintain ang aton sininga puwersa. Pero ang kinalain iya sige to ag insulin resistance kasubong bala, Sir Josil, nga ang kandado naton gintuktukan na.
0: Mm-hmm.
1: Sino sa inyo dira ang nakaagay nga dugay nuway magamit ang kandado kung nakalock bala tapos aksyon mo na sa nga abrihan ng portahan uko ng padlock budlayan ka na magpasulod sa key.
0: Hindi na maabri.
1: Hindi na maabri tungod nga ginatawag rusty na o kon na tuktoko na. May posibilidad, Sir Josil, nga maabrihan pa man pero may banda mo nga pahito, Sir Josil, ang imo sining buhaton tubtob nga maabrihan mo ina. Kagang iban ganito ginamartilyo na lang ng kandado para nga mabuksan. Kasubong ini yung nagkatabo sa aton sulod sa lawas kung may ara sa ginatawag insulin resistance. Hindi basta mag-receive sang glucose sang aton sininga cellula kay hindi sa basta na mati man sa ginatawag insulin. May ara man, Sir Josil, nga nag-work gyapon ng insulin pero not very well. So ang aton sininga pancreas naghimo sang dugang pagid sininga insulin para nga ang aton sininga blood sugar mapabilin sininga normal nga nagaresulta sa paglipas sa mga panahon gataas mismo ang aton sininga insulin. Ang fat storage naton, Sir Josil, nag-increase. Kung damo insulin mo, Sir Josil, laban-laban nagamataamat man sini o kung matabo Sir Jose la mataamat man damol imo bilbil mataamat man dako imo sini nga buyon pero mi lang kita sini ginagutom inflammation rises kagang blood sugar naton eventually amun na ni Sir Jose ang nagataas nga nagaresulta sini sa pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Kaya hindi lang mangin ang Sir Jose, posible pa mag ginatawag magpadulong sa fatty liver disease, PCOS, high blood pressure, and even heart disease.
0: Ang tumas gali sini nga consumption sang sugar or sugar intake na tondok layo. Magamal kita sugar, ini sugary ha, lain ang sugary, buta malam matamis na yung sugary. Ang sugar intake na ton, magamal kita blood sugar, hindi lang halin ina sa sugar, hindi halin sa wa sugar lang, sa white sugar, or sa brown sugar, o hindi sa muscovado ha, kundi may iban pa kita ng mga intakes, nga nagaka-convert into sugar, nga naga accumulate sa sulod kag hindi makonsumo sa lawas nag-upon sa ato sa ninyo blood ukon sa dugo pero amang sa ato sa ninyo lifestyle sa ato sa ninyo habit kag sa aton sininga tawag nato sa ninyo pagsinalayo dugleyo mahambal nato nga kag mapamangkot nato sa kogalingon tanga atris dia mga Pinoy sa kinatawag nato sa ninyo insulin resistance and type 2 diabetes ah, dugleyo
1: may mga opinion ganit sa Sir Josel nga sa Asia bala
0: oh.
1: Ang mga Japanese, Vietnamese, Thailander di kinaon man ni sila kung Sir Josel kanon
0: mm-hmm.
1: Pero mga Pilipino, kung nagkakaon man kanon, pero amula na galing, may mga only rice na kita dere.
0: Oh, matimo-timo, it's isak pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Na mahambalya. Asin niya doon, nagutom ako, isa kabandihado. Mm-hmm.
1: Timo-timo pala na, isa pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagutom, isa naging kabandihado. Kaya gini lang na Sir Josel once a day. Kundi thrice daily. Kaya kung kaysa Sir Josel, panahon sa merienda, way sa may mapulot, iban gini Sir Josel, papakon bahaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Para lang magdatuag busog. Kaya nga man, kung may insulin resistance si Sir Josel, permi gahilab, imo sini pamatsyag.
0: Oh.
1: Gusto ka dugay-dugay magkaon.
0: Daw ginagutom ka permi, no?
1: Correct, Sir Josel. That's why ibang
0: sinadok. Ang hambal siya, ibang sinadok layo, hindi lang kay ginagutom.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila siya, bitukon ka.
1: Mm-hmm. Tikon daw bitukon, tagaling ko no, dako ko no, tiyan.
0: Gamay til.
1: Pero sa insulin resistance, Sir Josel, gamat-amat, dako, ginlawas mo, especially sa imo sa abdomen, sa imo sa ng love handle, bla mga bilbil na tondre, gamat-amat ni siya damol. White rice, thrice daily, kisa masobra po, Sir Josel. Sweet coffee. Sino Sir Josel na namitan mag-inom sang kafe, no? Nga puro nga kape nga mapait. Abi, sa mga listeners naton, sino sa inyo, dira? Ang fan of drinking black coffee, why kalamay? Mapait.
0: Mayo na gidguro may, of all coffee drinkers, ha? Mayo na gidguro may 5%, 10%, Dok Leo.
1: But ang balon, Sir Josel, may ara, pero jutay lang.
0: Mm.
1: Ang iban sa nagreklamo, pag niya sa black coffee nga pait, tinag-black coffee ka pa.
0: Nangapi ka pa?
1: Oh, nangapi ka pa.
0: Tani na nga lamay ka na lang.
1: Correct. Sweet coffee, Sir Josel, timayo, tani ko nang ginakafe na ton is like Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josel.
0: Mm.
1: Kaya ara, yan laban-laban, ginpadulong kasusustansya sini, o kung sustansya sini mabaton mo sa nga lawas. Kaya una-una, Sir Josel, sa mga hindi mahiligon sa kafe, why niya sa caffeine? Why niya caffeine, Sir Josel?
0: Kaya
1: manami, sinikati sa mga bata nga nagatubo, nagadako, bla Sir Josel, kinanglan sang muscles, ang dugang, sininga protein.
0: Hmm.
1: Di protein source na ito, nanihalin sa soya bean, nga sangkap, sinisang Santhon Plus Gold Capsule, or Santhon Plus Coffee Mix. Pagkatapos, Sir Josel, may spirulina, kag may malunggay, may protein, man ni siya, nagabalanse pa, Sir Josel, sang hormone, sumutang balon, may posibilidad, Sir Josel, kung nami ang pag-function sang lawas kag mintinado ni mo sani ang ginatawag pag-inom sang coffee like Santhon Plus Coffee Mix tungod may fiber pagin nagunubo risgo mo Sir Josel sa insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Ang nami pagin sana kay bata limang tuig pwede niya makainom mo sa familia pwede sa bilog ng familia Sir Josel pero sa mga huluhamtong Sir Josel kung mag-inom magin ka mo sang coffee pwede ka mo makatry sani instead nga sweet katamang nga coffee abi no o kung mga lamay instead nga mga lamay ka mo. Abi pangapi kamo todo dabi. Try nyo Santhon Gold Coffee Mix.
0: Don't worry about mahambal. Basi magtaas naman ang blood sugar ko. Don't worry kaya ang iya sining sweetener stevia.
1: Mas especially Sir Jocelyn, kita recommend yun ato. Sa mga hindi pagkajabitison eh, kago ay piyasing insulin resistance. Bala mo din sa aton program, Sir Jocelyn, as much as possible, gano'n tinguha na to ng, gano'n proactive bala na to ng tinguha.
0: Sa waay pa.
1: Sa waay pa.
0: Mamugong kita.
1: Correct, Sir Jocelyn. Alam mo din prevention nga ginatawag. Balan mo mabudlay, nambalon ta na gidman. May mga suggestion kita halos sa tanan nga problema kung ginabatsyag sa tao, Sir Jocelyn. Pero mas mahapos, nga instead nga mag-maintain kita sa medication or supplementation butang na ton, kaya supplementation, Sir Jocelyn, may bintaha. More supplementation sa prevention. Instead nga, nag-maintain na kita sa medication tungod sa tons na nagkalain-lain na kondisyon.
0: Amo nang ginahambal nga, mainom ka mo sang bulong o kon mainom ka mo sang supplement. Sa supplement, mapabilin mong healthy ang lawas. Sa medicine, may possibility lang ha, nga mag-ayo ikaw, pero nakagi ka na yung masakit.
1: Correct, Sir Jocelyn. May hambalan nun kita mo, ako nag-iinom ka, Sir Jocelyn, sa mga food supplement or palakaon kalaswa, ang pagkaon mo, nangin bulong mo. Pero kung damo ko nabalatian, ang bulong mo, nangin pagkaon mo.
0: Ang guwayas ang supplementation, naglayo, nakakaon ka na, busog ka na, nakabulong ka pa.
1: Correct.
0: And the supplementation. Pero kung medication, amo na nga may masakit ka na, ginbulong mo na, kung kaisa nga away panagayo, inaya sa medication. In short, sinidiri kita sa supplementation, diri kita iya sa pagpugong agud tong hindi kita magbalatian. Tama na gani, if we speak about this insulin resistance, ang balindog layo, sino sino na nagapangalamay, kay di na ni kape, kay damo pa iya ang sukob sang kape, sang kalamay sa kape, and other sugary drinks, you know, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocelyn. Ito sa mga pamatanon, sumun, Sir Jocelyn, kung medyo tulotawahay gani, or hindi gani, may sulusubra ang kwarta. Ang iba, kasi saan, nagpangayo, gima sa sobra, may project ko no, Sir Jocelyn. May alamutan ko, no?
0: May project ko no, mabakal ko empty. Mangko sila na, yan ang empty, kinanglano naman sa school, galing mo milk tea.
1: Tara, so good, no? Tapos mag-abot sa panahon karon nag-overweight ka na, nag-ubis, basulon na paya karon ng iba, imo mo lang galing obra. Soft drink, Sir Jocelyn. Arigid, Sir Jocelyn, oh, instant noodles. Madali labuton, madali i-prepare, madali lutuon, kag manamit ka unon.
0: Pamangkot na radok layo, hindi man matamis yung noodles?
1: Damo, kita Sir Jocelyn, sa ginakaon niya di matamis, pero ginakonvert sa nga tonser nga lawas sa glucose pag-abot sa nisusulod. Kasubong sining ginatawag pansit or noodles mismo nga ginakaon na to, hindi man na matamis actually. In fact, damo ganina sa yung flavoring nga nag-enhance, I mean, nag-pukaw sa aton, Sir Jocelyn, nga taste buds eh. Kasi damo, gusto maghigop sinisang noodles, damo sinimagkaon sang kanton, kag iban pagin, Sir Jocelyn, kati ka namit sa panabor, pero nagapataas ang risk na to, Sir Jocelyn, sa insulin resistance.
0: Halin sa mga, white substance, just like, ano na tawag na to, sinisang mga

0: ko matabas. Lihog lang ko una, dira ko na sunad sang chorizo o kundiri sausage ha.
1: Mm.
0: Basta ikaw makauna mata. Para sa mga bata, Sir Josel, kay madali i-prepare.
1: Oh.
0: Kag hambalon ta nagiman, Sir Josel, tungod sa flavor enhancement sa niyo o kung mga sangkap na nagapanamit, ang mga bata, pangitaon gin nila, Sir Josel, sa kada pagkaon nila.
1: Tiya mo niyang ideya kung magnegosyo ka, dapat kuhaon mong kiliti.
0: Tama.
1: Kuhaon mo ang panabor para nga, ti, amo niya klasika, baligya, doay ka panos dogleyo, kaya nga, tao mabakal gid sang pagkaon o galing ang pamangkot ang inabakal mo makahatag bala kayuhan sa lawas mo kalaglagan.
0: Correct Sir Josel, no, nasa sa imo na lang kag nasa consumer naman eh kag especially sa magyanikanan sa panimalay. Mm. Kun toward sa health ninyo kag sa kabataan ang aton sa pinaka goal.
1: Pero speaking about insulin resistance ngayon ni Dr. Leo, primarily anong mga kulang sa lawas naton si Nihao nga nutrients, Doc Leo?
0: Yeah, dari kita, Sir Josel, sa sining kulang, kalabanan, balaan, masiling na, ay, nagka-diabetes ng isa ka, nag-diabetes na si Juan, amigo, tao pa rin, tita, tungkol na sa panginaon niya.
1: Mm.
0: May mga termino pa ng iba na bingi, sabi, do, dalok-dalok man mo.
1: Dabang-bang.
0: may ara, ganit, Sir Josel, sina nga, hindi sa magpa-konamit pagkaon niya, sulod sa kwarto, siya lang isa.
1: Oo.
0: Pamasaw sa dito. Pero pinakapunto, Sir Josel, dira na sa mga nagapananobra nga ginakaon, ginapasulod na ton sa ton sa ringan labas without thinking. Sino bala nakahuna-una, dira nga may mga insulin resistance kamo type 2 diabetes, nga nagpinsar kamo, ano ayan ang kulang sa akon?
1: Kaya ang dumduman to permi, sobrahan lang kaon ako sa matamis.
0: Correct. In fact, actually, Sir Josel, no, ang isa mangid sa factor kung nga ang nagkadto, sige ito, ang insulin resistance ang type 2 diabetes sa katawo, tungod sa sige nga panginaon, Sir Josel.
1: Mm.
0: Hindi tungod sa ginakaon aton, Sir Josel, ng mga makalamay permi, ha, kundi tungod na abiryana ang aton sa nga pankreas. Kay overload siya permanente.
1: Oo. Hindi na maka-function it maya doon tayo, no?
0: Correct.
1: So, bangod sina kay hindi na maka-function ang pancreas ta, may mga nutrients nga hindi na maproseso at mayad sa lawas ta, Dokleo. Kung tani makabulig sa lawas ta, nga mabalansi ang kakulangan ni sa mga nutrients nga ni Dokleo.
0: Ina, tungod, nagkulang kita, Sir Josel, sa pagpasulod sina mga nutrients.
1: Mm.
0: Gani, nagluya ang aton sa pancreas, may imbalances na nga natabo. Kagang problema, Sir Josel, once karon nga dira na kita sa ginatawag sinang kondisyon, medyo mabulubudlay na Sir Josel makagwa sa sinang cycle, pero posible.
1: Mm.
0: Depende na lang sa efforts ng isa sa nika individual.
1: Amo nang hambal nila kung nung gatunga-tunga ka na saka sa lubi pagkatapos ang balon ka lang manaog.
0: Mm-hmm.
1: But you need really to go down.
0: Correct.
1: Daw mo man ang pagdisiplina sa skogaring yun. After all, it's about discipline. So ang kakulang gali sa magnesium, vitamin D, zinc, kag chromium contributed para nga magka-develop, kag madasig development sang insulin resistance, Doc Leo?
0: Pila lamang ini, Sir Josel, no, sa mga nutritional deficiencies nga strongly linked. Hindi lang, Sir Josel, nga basta naangot lang, ha, but strongly linked to insulin resistance.
1: Hmm. Nga, aga ginatawag man, Doc Leo, for example, ang kakulangan sa magnesium sa lawas ta may cause sa madasig na ito sa pag-develop sang insulin resistance. Why is it yang magnesium is also being called as the hidden insulin mineral? Actually, magnesium is a mineral. Actually, kung hambalon talaga man kag isipon, kag ipa-check ninyo, ang direktang tubod sa spring o kung tuburan sa tubig, may mineral kita dira makuha, just like that of magnesium. Pwede kita dara makakuha. Why is it being called as the hidden insulin mineral? Needed gigali ni badly needed sa lawas ta ang magnesium to counter sang insulin resistance, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josel. Kati kung kulang kita sa pagpasulod sini sa lawas, hindi lang insulin resistance actually, pero insulin resistance ginahambalan na ton karon. Pero good news, sa may mga insulin resistance, Sir Josel, even sa may mga type 2 diabetes, tuwad ginatawag ini nga hidden insulin mineral. Kung nagat tinaas mo sa nga blood sugar, okay man nga nag-inom kita sa maintenance medication, Sir Josel, para ma-manage at makontrol ang sugar level naton.
1: Mm.
0: Pero mas manami, bagay yung nidig pagin naton ng root cause para nga ang ginamaintain naton nga pagtaas ang blood sugar, once ka magbalik-lewat ang kaktibo sa naton sininga cellula, dira sa insulin, kundi hindi na naton ito pagproblemahon, Sir Josel, ang complication o kung ang result or symptoms.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang cause na-address na naton. Magnesium, ang isang makabulig, Sir Josel, the hidden

0: insulin mineral. Ano ba lang mabulig sa magnesium? Ang insulin gali Sir Josel no, nagabind sa aton sa mga selula. Kumbaga do nagatabid ni kasubong Sir Josel sang liabi nga nagapangot dira sa kandado bla Sir Josel. Pagkatapos para maabsorb sang aton sa mga selula sa aton sa mga muscles o muscle cells ang kalamay halin sa aton sa mga ginakaon para magnami ang pag-function sang aton sa mga nerves. Kaya ang problem Sir Josel kung nagsigisigi ang ginatawag pagtaas ang blood sugar tungod sa insulin resistance, mga infektado ang aton sa mga nerves. Mga infektado ang aton sa mga energy production. Kagkadamo sa ginatawag nagaduging iban niya complications sinitungod sa chronic inflammation. Di ang iban sininagabatsag Sir Josel sa mga palang-alay, palaminhod. Di maayo Sir Josel kung nagasugod-sugod kung nagahuna-huna kabla. Ano yan ang posible kung ma-remedyo siniman? Di maayo kung may ara ka na dayon sinisang santhon plus herbal oil kay mabanyusan mo dayon, makabulig Sir Josel nga maumpawan kasi imo sini mga palang-alay.
1: Oo.
0: Ina kun maagap-agapan mo pa. Pero kun wai ka man imo sinising buot tigda. Patuyang ka lang imo si imo kugalingon nga ang hambalanon sa iban Sir Josel nga sige lang bala. Bisan mapatay basta tunga sang kalamay.
1: Oo. Ang importante wai ta siling ya nagangangas kagutumon. Gadi walang konos kabulos gon. Kay galigin bangungon sa sobrang panginaon
0: na. Namon ang problema Sir Josel. Amuning manami sini nga gidatog benepiso sang magnesium sa atan sa ringa lawas. Pero sa mga palaminhod pa lang alay Sir Josel, ha? Hindi ka ba makadali-dali sini kundi ng source mo sa magnesium pala? Pwede makabulig, Sir Josel. Kung mga palang-alay pala mo ipoy, abi prepare ka mo kung reserve na ka mga daan, tigana na ka mga daan sa santhon plus herbal oil. Isa gina sa ginatawag external ninyo sa nga i-prepare. Pwede gamiton na anytime, anywhere, Sir Josel. Kaya iba niya balanyos. Mahulat ka pa, Sir Josel, pagpuli mo sa balay kag mamanyos eh. Gaman. Kati, ang iban sini doon, nagpangalang-alang mapanimahuan nga nagpamanyos siya.
1: Okay, kung iban kung kaisa, medyo may kulukurin na tanga, tanga niya, may panimuhan mo ang usual blang abaho sa Balanyos. Ang barang halon na uno na niyo. Sige ka pa manyos.
0: Kag may ara man, sorry, sa labasan na bataon pa, mapanimuhan mo ka pa manyos, ay nano ka bata, pero yung maho na. May mga impression niya mo rin, Sir Josel, pero ang pinakapunto, sir, ano man yung labot sa iban hambalon kung may ginabatsag, kaya kung mamanyos ka man. Pero ang bintaha sa santhon plus herbal oil, Sir Josel, kati mahumot ang yasa niya, scent. Balik kita, ano matabo ko ng magnesium sa lawas manubo Sir Josel diri amuning insulin resistance bisan Sir Josel nagfasting kita ko nagpa-check kita sa aton sa blood sugar taas gyapon ng aton sa ring FBS kag kun kulang sa magnesium Sir Josel gusto ta magkaon permi sa mga matamis pero permi kita sa ni kapoy instead nga nagkaon ta sa matamis para may energy ka pero permi ka kapoy kay naga-increase man Sir Josel sa ni ang inflammation pabalik-balik nga pagsakit sang ulo hindi ka makatulog constipation, kagiban pagin Sir Josel, sininga mga patimaan nga manubo ang imo sininga magnesium. Pero, ang problema pagin ini Sir Josel, kung halimbawa may ara kakaroon sa ginatawag insulin resistance na. Kag manubo pagin ang imo sininga magnesium, ang isa kag isa Sir Josel nag-reinforce each other, creating a cycle that's hard to break. Manubo imo sininga ginatawag magnesium, may insulin resistance ka. Problema gin Sir Josel, isa kag isa nag-afekto sa isa kag isa. Pero ang manami nga balita, diri sa aton Sir Josel, number one sa lista. Kung gusto ka mo madugangan ng inyo sininga magnesium sa lawas, kaon sang bastante utan ka mo pirmi sang malunggay.
1: Oh, so number one, gidya balunggay do Cleo, no? Okay. As far as our sources of magnesium, kay dakong bulig yas ni para mapabalansi tang function sa ato sa ning internal organs do Cleo. Parang may resistensya kita to combat sa pagtaas ato sa ning blood sugar. Anong common nga mga pagkaon do Cleo? Makita nato sa palibot ah, that could supply us magnesium magluwas abis balunggay.
0: Kadamo Sir Josel. Oh, may munggo ka modera, mani, kasoy, liso sang kalabasa, tiga kaon man ta kanon Sir Josel, try tabi ang brown rice. Kag indi gid permi madula adlaw-adlaw sa aton sininga sud-an ukon ginakaon ng dark and green leafy vegetables isa nang malunggay sunod sina dira ang ampalaya tay kung may kulitis ka modera kung may alugbati ka modera kamote ka modera nga green ukon kamote nga tapol makabuli gina Sir Josel bilang kuwaan naton sa sang nasambit ka mineral.
1: Inaya sa nasirin na naton, we must consume as much as possible kung kaya ninyo on a daily basis. Lain-lain nun, yun lang subong abi balunggay. Nautan ka mo, sunod abi munggo. Butang ta balunggay kag munggo sa kuto ni mo. Pagkatapos sunod ni adlaw, birabirahan mo naman kaon abi. Medyo increased volume abi sang kaon mo sang mani, di gani ka soy or squash seeds. Pagkatapos di ang sunod ni adlaw, lain naman sini nga utan pa rin naman masumod.
0: Correct, Sir Josel. Kag amuman gid na ang dapat para makakuha kita Sir Josel sang lain-lain sini nga mga elemento nga kinanglanon sa aton sini nga lawas, hindi sa isa lang kita kalaswa o kun utan o kun prutas sini magsalig.
1: Isa pa sa importante sini nga mineral Dok Leo ining zinc. Muni nga makita nyo kung kaysa may iba nga nag pa-advertise na rin siling nga siling nga these vitamins with zinc. Ano ya ang papel sang zinc, Dok Leo, sa insulin resistance?
0: Actually, Sir Josel, gamay malang kinanglanon sang lawas sa tonsili, but essential ini tuman na nagkamadahalon sa tonsili nga lawas. Kaya nga man, ang zinc nagabulig for insulin production. Ang problema, tagani sini sa ginatawag diabetes, kay either kulang kita o kung mahina aton sa insulin production. Tungod nyo may imbalances na o kung problemado ng aton sa pancreas. Nagabulig for insulin production, insulin storage. Isa pagid sini sa binipisyo sa ginatawag zinc. Even sa wound healing, Sir Josel. That's why kung may vitamin C ka, Sir Josel, pagkatapos may zinc kapagid, dasig sini maumpawan ng imo sini mga samad-samad. Pero, o limbawa man Sir Josel, ano, kung mapabayaan mo man ang imo sini nga blood sugar na magtaas tungod sa insulin resistance nga imo sini na pabuyan-buyanan, kag may diabetic ka na Sir Josel, mas labi nga budlay paayuhon ng imo sini nga samad. Ha, mo ganin nga recommended na ton Sir Josel, why ka pa diabetes, dapat kaon ka na sa mga pagkaon sini nga kargado sa zinc. Kag, kung may mga nanutaran ka mga samad-samad bala Sir Josel sa lawas, sa panit ninyo, especially sa tiil ninyo, banda sa batiis ninyo, nga pabalik-balik. Kag, kanamo naman sa gintistingan bala sa iban sini Sir Josel, pero ara lang gyapon. Pero tingala ka mo, hindi ka man diabetic. Ayan tungod sa bakteriya ina Sir Josel. Abi try ta bala nga kun manghugas kita gamitan ta sa Sunthorn Plus herbal soap.
1: Oo. Kay aray anti tawag nato sini.
0: May antibacterial property ina Sir Josel. Oo. Kagaman nami pagin sana kay indi lang siling na nagabulig pa dasig sa pagpali sang pilas Sir Josel, kundi ginabuligan pang mapanami man ng aton sini nga kutis kay ang bayabas ti nagabulig ni Sir Josel para sa paglimpyo sang panit. Sangkap ina sang Sunthorn Plus herbal soap pati body odor Sir Josel mabuligan nya man nga maremedyuhan tumtum masolusyonan. Upod abi sang healthy lifestyle pagin. Tapos ang balunggay Sir Josel at kapayas, nagabulig pa nami sa ngaton sa nga panit. Kapin pa kung may mga pulupunggod kibla Sir Josel sa likod o kasi mo sa nga dughan, try nyo bala gamit sang Sunthorn Plus herbal soap. Kagiban pagid sa nga mga sangkap, parte pag abot yas guya naton Sir Josel, dapat special gede. Ang ginagamit naton nga sabon dira. Hindi bala ang ginagamit naton sa aton sa nga latrasan, gamit man naton sa aton sa nga guya bala Sir Josel.
1: Amo nang hambal nila, grabe nga pangurutkot mo pagkatapos ipang hamoy mula.
0: Masiling iba mo. Grabe, ano matyag mo sa guya mo, latrasan?
1: Oo, amo nang ambal nila gani sa mga loving people, bala? Siya grabe doon, nag-kiss lang ko latrasan mo ba?
0: Tiyari yung Sir Josel, para masigurado naton nga pinasahi ang ginagamit naton. Kung para lang gidira, ginhimo yung Sir Josel, nga para gidiya sa guya naton, para sa liog, amo nang ginatawag clear skin herbal soap. Kung nakahambal ko Sir Josel nga pati sa liog. Actually, pati sa butkon, gani eh. Bala mo kalawa yung Sir Josel nga guya mo lang kaputi mo.
1: Oh.
0: Liog mo karon itom, gaburok-burok, patingin mo sa nga butkon. Di amo pa man na Sir Josel, exposed kung nagagawa kita eh. Sino, abi karon magluwas lang abi sa iban nga grupo, Sir Josel nga, mata lang makita mo bla.
1: Oh.
0: Pero sa ato niya, ti kalabanan, exposed ka din mo sa nga guya, liog, butkon, kung nagagawa kita, bisan nag-iilis pa kita, magluwas kung nagalong sleeves kita, Sir Josel, ano? Ti isa ni sa sang bintaha kung clear skin herbal soap gamit, kasi sa lalamang kapution ta Sir Josel.
1: Hindi kay kambang, ha? Hindi kay zebra. Ha? Now, go back to this sink. Dok Leo. Sources sa mga pagkaon. Kumunin yung pagkaon dari sa ato na sa Pinasa. Kaya dari sa ato sa Iloilo. Din ta pwede makuha ining zinc, Dok Leo.
0: Balaan ko, Sir Josel, may mga kilala ko sa nga nagalaway-laway sini mo. Sa mga sources of zinc. Ano ba lang makuhaan na ito sa zinc? Tiara, Sir Josel, ang talaba.
1: Abaw.
0: Ambal sa kilala ko ba? Kapin ba kung nag-uyog-uyog blas katambukon?
1: Oo, oh, amo nang tawag nila half cook.
0: Mm-hmm.
1: Abaw.
0: Abaw. Teka, may langgaw, Sir Josel, nga may sinamakan yung purti kakahang.
1: Mm-hmm.
0: Abaw, basta kay ambal sa kilala ko. Siyempre sa doga init, latrasan ko, dok, sige lang ha. Talaba. Pagkatapos, Sir Josel, tahong. Ara man ang ginatawag alimango or kasag, Sir Josel, karnis ang baka, karnis ang baboy, manok abiti sa mga ginatawag ovo-vegetarian, Sir Josel, dira sini ang itlog.
1: Mm.
0: Sa mga waibin ng kakaon, sa iban sinin ng mga karni, ano? Pumpkin seeds, makuha man na tondre. Pero ang dako sinin, Sir Josel, nga isyo sa mga tao, balang may nagatinaas nila, Sir Uric Acid.
1: Oh.
0: Asta na sila sa laway-laway sinin. Or, makaon sila sinin, pero preparado sila sa zest the pain sinin pagkatapos, Sir Josel.
1: Amo ning mga pagkaon nga masamigin na halinan sa mga hubag-hubag bala.
0: Mm-hmm.
1: Hubagi mo sinin mga joints. Pagkatapos nagapala na kita imo sini mga joints, mm-hmm, nga pamatsyaga nimo gani kun makaduot bala, maka dasil tawag nato sini makabunggo bala, mo pamatsyaga mo do bilog mo nga lawas sini nga pala manog.
0: May ara, Sir Josel, sa experience nga aton sir kilala feedback kasi nga dok do makasiling ko nga daw tinakluban gid ako sang langit. Sige may pamangkok age pero do amo siguro dok mo. Nagahubag nang iya sini ko malagko, Sir Josel, nasandad pa dito sa TL sini sang lamisa. Tungod may taas yuri acid niya mo, may gouty arthritis siya ba o siya do, hindi niya maintindihan kung nangyayasin nga ginabatsyag. Maayo na lang kati preparado, Sir Josel, no? Ang nangyayasin nga assess the pain para sa pagsakit sa nangyayasin nga arthritis.
1: Okay, ang isa pagid ka kinang lano na ito diri is chromium. Dari kita na lang sa pagkaon, nabi. If we need chromium para nga mag-function mayo nga ito sa internal organs just like our pancreas, di naton ini makuha ama kumon nga pagkaon diri Dok Leo available sa aton.
0: Ti ara, Sir Josel, broccoli, whole grains sabi, desiga kaon manok ti dara sa manok kay kaon isda dara man sa isda, sa beans especially green beans makuha naton, Sir Josel, kun miara kita sang green monggo dara ti makuha man naton dara, Sir Josel.
1: Oh. Ini mga pagkaon nga makuha naton sa mga minerals nga kinanglanon, agud tong ma-reverse naton ang insulin resistance para ma-chita ang kabaliskaran sa insulin resistance is insulin sensitivity. Mapabalik tang insulin sensitivity sa ato siring ilawas. Actually mga pagkaon commonly, are, ako na may numerate sa mga pagkaon commonly nga nagapa nagadulot sang insulin resistance ato. Number one, ang white rice, sugary intakes, kape, whatever, basta ilimnon just like that of milk tea. Pagkatapos ining mga ang palaman nga tag 1 inch kun kaysa bala nga mga matamis sa tinapay bala Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Tapin pa kun white bread man ang imo sini ginagamit.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ang ay amo gid ni kada birthday anniversary, sinablo ana isang cake.
0: Pampa may pancit pa ni Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Pampalaba ka buhi.
1: Tapos may soft drinks pa. Sinadoga pabilin, sinadoga bagtik, sinatutunlan ko ka count sang cake abi mainom ta soft drink.
0: Teka may pambara ko na, Sir Josel, dapat may panulak mo.
1: Tapos other pastries, buta mo na mga tinapay, soft drinks, sabi, mga fruit juices nga tama katamis. Yan ang pati ang subay kong kaysa daw maubo na sa katamis. Ang mga instant noodles, ang mga processed meats. Amo ning kalabanan sini nga mga pagkaon nga nagadala kag nagaresulta sa insulin resistance. Now, diri naman kita sa pang-counter. Anong mga pagkaon niya, Dok Leo, nga pwede maka-reverse sang insulin resistance nga kondisyon para mapabalik tang insulin sensitivity para maging normal kagbalanse ang ato sininga pag-function sa lawas, Dok Leo?
0: So, ari kita, Sir Josel, no, sa husto na ton, sininga kombinasyon kada kaon na ton dapat may ara kita siyang protein. Makuha na ton sa itlog, abi, chicken, fish, sa mga vegetarian, abi, tofu, o tokwa, vegetables. Ti isa man, Sir Josel, sa nagapanguna, dari ang palaya. Tindi may madula, Sir Josel, ang balunggay. Upod na lang nato ng petchay, tangkong, okra, cabbage. Puro ni sila, Sir Josel, makabulig sa insulin sensitivity. Healthy fats. Dapat pag-season sa avocado, kaon kita sa isang avocado. So ang mani, bastante man sa tondre, Sir Josel, ang kasoy, amuman. Kag ang coconut, Sir Josel, in moderation, may VCO kamudra, makabulig man. Fiber-rich food, Sir Josel. Aras ni mga beans, oats, kung haliba, magkaon kita sa carbohydrate, sabi Sir Josel, dapat piliin naton ang mga granon sa fiber like sweet potato. ang gitawag kalabasa, Sir Josil, bastante ini sila sa pagpakamayo sa aton para nga mapabilin o kung mapanumbalik, Sir Josil, ang pagkasensitibo sa aton cellula sa insulin.
1: Oh, kung kauno na ito nini, it could help kay ga-accumulate ba na ang ato sining konsumo sa mga nutrients nga makuha. Tapos ang naglilain niya ginakaon ta. O galing hindi lang naton gidya matakos kung kulang o kung insakto. Hindi tabla mabulubanta, Dok Leo. Kaysa processing, nagakadulang iban sining mga nutrients. Mm. So, ang pinaka-importante dari kung tani, para nga may balasihan kita kag para na lang sa kapusan sang tanan, nga hindi man makakaon, abiadlaw-adlaw sa nga muningin panglawag naton, utan, prutas, kag iban pag sinay masustansya mapagkaon, is for them also to take sang supplement nga may balunggay, iban pag sinay mga sources ang palaya, agud tong mapabalik naton ang insulin sensitivity kung may insulin resistance ka na or mapunggan naton nga magka-develop sa insulin resistance, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag actually amuman gid na mo ang purpose ng supplement, Sir Josil mo. Ini bala mga ginagmay nga kulang naton nga hindi naton makuha sa aton sa pang adlaw-adlaw nga pagkaon bala. Diri sini nagasulod ang role, Sir Josil, sang ginatuwag food supplement. Mapunaan naton ang ginagmay nga kakulangan pero kung mapabayaan, Sir Josil, magaresulta ini sa nagkarinlain na kondisyon tagbaratian. So mas manami maagap-agapan naton bala. Like for example, kung hindi kita makakaon permi sa malunggay o kung bisan pa makakaon kita, Sir Josil, sa malunggay, doon kita kasigurado nga ang makaon naton may dugang nga pagpakamayo sa aton sa ninyo lawas. Kay base karon lata man kayong imo sa ninyo pag paglaga o kung pagluto sa isang balunggay. Ang palaya, Sir Josel, labi pag ina mga pamatanon, Sir Josel, damo kung hindi ka uyon sa niya. Mapabunga, mapadahon. Pero kung makakaon, man sila, Sir Josel, sa bunga sa ang palaya, kinanglan gisahon pag ito, tapos damo pag itlog.
1: No.
0: Dapat lima kabilog itlog pagkatapos tatlo kakihad lang sa manipis na kihad sa ang palaya.
1: Naging sumsuma lang ang palaya sa itlog.
0: Pero may benepisaw gaya po ng itlog, Sir Josel. Sila.
1: Oh.
0: Ang point ko lang, kung gusto naton makuha ang pagpakamaayos sa ni sa mga utanon, isa diri sa pinakamahapos naton, Sir Josil, nga paliwansa na mong pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule. Nga man, mahatag kita sa isa ka-example sa ni sa Queen of All Vegetables nga moringa o kon balunggay. May ara, Sir Josil, sang ginatawag magnesium. Anong isa sa kinanglanon para sa insulin sensitivity? Magnesium. Ano ang resulta sa ginatawag manubo nga magnesium? Insulin resistance. Mabuligan kita sa ni sa pagkaon sa balunggay. Maliban pa dyan, may ara, Sir Josil, sang beta-carotene, potassium, calcium, iron, zinc, fiber, plant protein, polyphenols, flavonoids, nga makabulig, Sir Josil, puno sang kakulangan sa mga minerals and antioxidant as well, makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent naton ukon na malikawan naton ang ginatawag insulin resistance.
1: Kag at least may basihan kita dara, Dok Leo. Actually, ang lawas naton may ginaniman yung number of milligrams of intake. For example, number of milligrams sabi or micrograms sang chromium, sang magnesium, sa ato siring Sunthone Plus Gold Capsule. Takos pa ina, Dok Leo, kiti may number of milligrams content. Nga amo ina ang numero sa milligram mo inapasunod sa lawas ta. Kagdira man nakabasi ang kadamuon sang nutrients nga aton mapasulod sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagbalan mo pag-abot, Sir Josil, iya sa natural medicine, kag sa food supplementation, tama ka dako, Sir Josil, ang papel sa isang teamwork effect. Other term na to ni Sir Josel sa synergistic effect man ha.
1: Oo.
0: Nga nagabinuligay sila sa isa kag isa. Nga bisan magamay pang isa, kun magtabuay sila sang isa, pwede, Sir Josel, ma-amplify kag mapadako ang benepisyo.
1: Amo ini ang kaimportansya sa inatawag naton nga ultimate trio naton sa Yes to Health Incorporated, Dok Leo. The Sunthone Plus Gold Capsule, ang premium D3 soft gel capsule kag Sunthone Vitamin C. Now, as we've discussed sa Sunthone Plus Gold Capsule, may makuha kita dira agud to makombat ang insulin resistance, ma-reverse naton, mapabalik ang insulin sensitivity para hindi kita magka-type 2 diabetes. Sa premium D3 soft gel capsule, anong may ara, Dok Leo? Agud to mapunggan niya nga magka-insulin resistance kita, Dok Leo.
0: Isa pa gid, Sir Josil, galino sang dapat naton sinihuna-hunaon nga ang nagapadako pagid sang risgo sini sa insulin resistance kun kulang kita sa vitamin D. Oh. Isa sa aton sa ni dapat paminsaron o kung pamarandungon man na, manubo nga vitamin D levels are associated with poor glucose control. Ano pa lang isang nagabulig para makontrol ang glucose naton? Di ba ang aton sa ni insulin? So dapat pa-aktibuhon naton na Sir Josel, no? Mas labi naton sa nga ginatawag ipanumbalik naton buligan nga babalik ang sensitivity sa ni. Paano makabulig haw ang ginatawag vitamin D para nga malikawan naton ang ginatawag sa nga insulin resistance. Nagabulig Sir Josel sa aton sa nga pancreatic beta cells produce insulin, improve insulin sensitivity, reduce inflammation, nga nagasupport sa muscle function. Butang balon Sir Josel ang isa sa ginabuligan sa vitamin D kun may bastante kita sinasusulod sang lawas, isa ka source naton pagpainit abi sa silak sinisang adlaw, kun exposure sa silak sang adlaw direkta Sir Josel nga nagabinipiso ang aton sining pancreas para nga magnami iya sining kondisyon pagproduce sa nagakaigo kag epektibo sining insulin kag para nga mabuligan nga ang aton sining blood sugar indi magtaman ka taas sugar spike sa ginatawag kag indi man mag sugar crash kun halin sa babaw Sir Josel gulpi magnubo nagaluya lawas pagkatapos kaon nagaluya pagkatapos kaon ginatuyo pagkatapos kaon nagapalanghina ang pamatyag.
1: Oh, ang importante lang kon magpainit kita as much as possible may ara kita sang enough supply man sang ginatawag ga good fats. Manami sinader tapos mo painit init Dok Leo kon mamahaw ka kaon ka bukado blanay.
0: Mm-hmm.
1: Which is the content of a good fats or source of good fats. If not, inom ka na lang sang premium D3 soft gel capsule. Kiti may ara da sang vitamin D na nga daan, Dok Leo, pagkatapos may virgin coconut oil kag malunggay oil.
0: Correct, Sir Josel. Kiti ang vitamin D3 nga ini Sir Josel, like sa aton sa premium D3 soft gel capsule, ti direkta ni Sir Josel nga ma-absorb na rin ka maproseso sa aton sa nga lawas.
1: Mm.
0: Actually, kung magpainit kita sa adlaw, ti may vitamin D makita nga makuha actually. Pero ginaproses pa na sang lawas naton Sir Josel eh.
1: Oh.
0: Ipasapasa pa na sa mga organs naton. Pero ang pinakapunto sa ni, mabinipisyuhan kita. Kabalo yung lawas na magproseso sina. Pero kung kulang sa vitamin D, Sir Josel, gataas ang risk naton sa ni sa insulin resistance.
1: How about ya, Dok Leo, vitamin C? May papel ang vitamin C para nga makalikaw kita sa insulin resistance.
0: Isa sang pinaka-importante nga vitamina sa aton sa ni lawas, kikagina na istoryahan naton Sir Josel, mga minerals eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamina C, ang tuman ka dako Sir Josel, ang sa nga papel pagabot sa ni sa prevention or butang naton Sir Josel kun mayara ka na sa ni sa ginatawag insulin resistance nagabulig reduce inflammation Sir Josel ng vitamin C nagreduce ang oxidative stress kun damo Sir Josel ng oxidative stress nagadamo man ng oxidative or ang ginatawag cellular damage.
1: Mm.
0: And that's why kun may diabetes sa katao damo sa mga organs ang posible sa ni Sir Josel nga maapektuhan.
1: Mm.
0: That's why iban sa ni Sir Josel nga nagainom sang ginatawag maintenance medication bala nila para maprotektahan nila sa nga mata. Kati noon, Sir Josel, nga kung may diabetes ka, nagalabo, panulukan mo, eventually mabulag ka eh.
1: Mm-hmm.
0: So, iban sa nagapaniguro, Sir Josel, aragin sa loot nila yung pagtumara sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: Oh.
0: Para may specific gin sila sa ni nga food supplement nga gindisenyo, ginhimo ka dyan, Sir Josel, para agad sa mata na ton.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga mayara sa isang lutein, sa xanthine, beta-carotene, and vitamin E, ay antioxidant, Sir Josel, kang makabulig para nga madefensahan, maproteksyonan ng aton sa nga mata sa may mga diabetes na may palabot Sir Josel sa mga outside factors exposure sa nisa aton sa gadget sa aton sa nga mga laptop desktop nag-emit sang blue light nagapakapoy nagapastress sa aton sa nga mata Sir Josel.
1: Ang isa ka pamangkot dali Dok Leo kon may ara ka na sa insulin resistance may mga patimaan ayan ini pareho sabi sinyalis sa imo sininga pamanit kondisyon sang panit Dok Leo.
0: Isa Sir Josel siniti manotis mo sa liog may kulintas ka bisan way ka jewelry Sir Josel no
1: may baliog kuno ko sa baboy
0: may baliog kami nagaitom ni Sir Josel nga nagaagi especially si mo sa nitang kugo sa pinilan dira sa ngaton sa nitang kugo.
1: Mm-hmm.
0: Nagaitom ina dira Sir Josel kung kaysa palibot kay Sir Josel asa sa liog dari sa tubang naton.
1: Oh.
0: Isa ni sa sang ginatawag patimaan ay han mayara ka Sir Josel sa mataas sa insulin kag may insulin resistance
1: pero ining masamisin nga pag-arikabu po sang imo sini nga panit Dok Leo kag na, ang iban sini man notice mo daw nagapula-pula nga daw naga kun kaysa nagaswell pareho sa bisa lower extremities mo hindi lang na insulin resistance diabetes na gid na ya Dok Leo most likely
0: may posibilidad man Sir Josel pare considerata man iban nga ang iban yung parts nga aton sir nga lawas or organs Sir Josel eh.
1: Oh.
0: Kun naga weak aton kidneys naga weak aton liver function. Amo man na Sir Josel lang mahimo na ton makita sa aton sari nga panit.
1: Mm-hmm.
0: Medyo ang iban ganit sa ni Sir Josel abu-abuhon.
1: Oh.
0: Ang ila sa ni nga panit. Ang isa nga makabulig sa nadara Sir Josel is ang pagtumar sa aton sari nga ultimate trio. Para nga mahatagan na ito sa nagkakaigo nga nutrition, supply sa nutrition, Sir Josel, ang mga ginagmay nga kakulangan na ito, pero tuman ka importante para mag-function maayong ito sa rin mga organs and systems ni sa lawas. Kag sa panggwa, Sir Josel, may pwede makita magamit dira. Like for example, kung nang imo sa ginagamit, Sir Josel, nga habon, isaman sang manotis ni mo nga nagapadry pagid sa imo sa rin panit, pwede ka makatry Sir Josel sa Sunthone Plus Herbal Soap.
1: Mm.
0: O kung hindi gani, kung daw nagamalagid Sir Josel pagkatapos mo sa isang habon, try mo abi, magbanyos bala Sir Josel sa Sunthone Plus Herbal Oil.
1: No.
0: Nagabulig yung moisturize tungod may aras sa ginatawag VCO and Moringa Oil.
1: Kag manotis ninyo ina, kung hiyang ka mo, for example sa paggamit sa Sunthone Plus Herbal Oil, pagbanyos ninyo bala, mabatsyagan mong imo sininga panit, nagahumok Dok Leo.
0: Kag nagarelax.
1: Oh.
0: Tama Sir Josel.
1: Batsyagan mo ang mahumok bala nga kung ihaguro ni mo bala daw cutis baby.
0: Correct. Inasan Sir Josel nga nagarelax ang panit na ton kay once nga makahaklo kita sa sentya bala, mismo Sir Josel nga ton sir nga panghuna-una nagarelax mo.
1: In short, kung relax ang panghuna-una mo, garelax man pati panit mo Dagleo.
0: Correct Sir Josel.
1: Tuon no, ang mga tao nga always tawag na ton sir ni stressed or if not troubled. Makitaan mo na ang panit siya sini daw dasig magtinigulang bala doon nag-alerik ka bu masyagan mo sini daw nag-chlorinot bisan bata pa parehas na sagtang bisan bata ka pa kung lukdo mo bilog ng kalibutan doon si Atlas ka bala tanan yung problema daw si imo bata ka pa kurinot ng guya
0: correct Sir Josel kapin pa kung hindi pagin healthy imo sa ring lifestyle no
1: mm.
0: Pero masalaot ko Sir Josel ha sa mga tao bala nga permi relax hindi na sila Sir Josel irritable kag maakigon mo
1: no.
0: Pero sa mga kalalakinhan kinanglan mo mag-relax kung may paakigon ka.
1: That's a reverse psychology, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto mo pakigon, just relax.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto mo mangakig, ti amo ng kontra sa relaxation.
0: Kung gusto mong mangakig, Sir Josel, o kung mangakig ka per me, medyo hina ang konsena, hina outcome niya sana, o kung hina sana ang performance Sir Josel. Pero kung relax ka, kag may gusto ka pa kigon, kapin pa Sir Josel. Kapin pa kung medyo mabulubundol bala. Gamay niya kwan ah, kung sa motorsiklo pa, gamay niya push. Abi, daw hina ang kwan, hina ang lobat ko, doon ni magana Sir Josel sa akon sa nga electric starter how.
1: Ang ambal nila, gamay lang ko no, nga sagin ko no, galok doon na hiniro. Pero ti actually, ang pag condition sa ato sining lawas ang pagpabalik sang insulin sensitivity kag pati ang pagka sensitive man sa ato sining skin actually mayo man ang sensitive ng skin if kay balo ka lang magtipig.
0: Mm-hmm.
1: Bangod kiti mapino ina ang supat kag mahumok pati man mapabalik tang sensitivity ta sa ato sining sexual partner.
0: Correct.
1: Inang kung kaisa bala, gamay lang kuhit-kuhit blan, chindihanay ka mo dahil naman bala. Ako pa!
0: Mm-hmm.
1: Problema, sina kung sige lang ka kuhit niya, kuhit ka pagkatapos nga, karon lang bala.
0: Mm-hmm.
1: Sa nga tulugan na lang.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos sa pagkagabi, tingala ka pagka bugtaw mo na hindi ka ginhawa, galing mo yung tabuna, nakaulunan ng guya mo bala.
0: Pagkatapos pagkaon mo, Sir Josel, medyo parat ang imo sinabawan sa niya. Parat galing yung prepare ni misis mo, kaya te, ay kakainchin. Di ako na yung mahatag ang ginatawag ginapangayo, suppose.
1: Mm.
0: Nga kinahanglan nun. Kaya actually, Sir Josel, ano, obligasyon man gid ini sang mag-asawa sa isa kag isa.
1: Oo. Oh.
0: Damo sa ni Sir Josel mo nagalinaway tungod sa muna nga bagay mo. Damo na blas yung mga overthinking nga nagkakalatabo, Sir Josel.
1: Oo. Kinahanglan nyo lang na turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. All of these products actually, is Equality Products ng Yesto Health Incorporated, duly approved sa Food and Drugs Administration. Amon ng regulatory body sa Department of Health, ang FDA. Aprobado ni tanan. Sa din kamo pwede kabakal, Mercury Drug Store. Sa mga chain of drug stores ini ha, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede kamo kabakal. Even pwede kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Ang Yes to Health Store, located ini sa Lizari Street. Arada sa Barangay 39, Atubang Ina sa Marayo Bank, Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon bukas from 9 o'clock in the morning. Kadto kamo dira may consultant, makita dira nga maghatag sa inyo sang program of supplementation bala para makalikaw kita sa malala nga pamalatian kag masuplementuhan ang lawas sa sang mga vitamins and minerals needed kay balo kita kon ano ang kakulangan and kulang ang mga vitamins and minerals sa lawas ta may gamit dira, may mga equipment dira sa Yes to Health Wellness Center ang pangalan. Ara located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, Atubang Ina sang Midtown Hotel. Sa mga lugar nga way sang branches to mga chain of drug stores, kadto lang amo sa suki nyo sa ning mga pharmacy available lang ato sa mga produkto. Tandaan nyo lang nga ang inabakal ninyo tatak Yes to Health. So ti kabay pa nakatag kita sang gamay ng ideya. Damo pa kuntani kita sa mga points man nga gusto ipaintindi pagit sa inyo parte sa insulin sensitivity and insulin resistance kag pagpabalik sina towards reversal sang inyo sa inyo kondisyon nga may insulin resistance. Ang worst abi sa insulin resistance is type 2 diabetes. Kung insulin resistance pa lang pwede naton ina mabuligan ang kogalingon tang ma-reverse mabalik sa normal mapabalik ang insulin sensitivity and that's the process but it takes a longer time and a lot of discipline para sa aton kogalingon kay kun sang una may patilaw-tilaw ka pa kung gusto ni mo nga i-reverse ang imo sininga type 2 diabetes dapat nga lubos mo nang isikway gid ya Dok Leo mahambal ikaw nga hindi na gid ako magpakasala liwat sa akon pinsar kag sa akon buhat Dok Leo.
0: May himbalanon kita Sir Josiel labi sa Ingles kasi kung mangin direkta kita bala Sir Josiel sini sa punto. Kumbaga kung ibulsa ay gid bala naton Sir Josiel. Maginhambal kita sa Ingles nga total abstinence is better than perfect moderation. Ang bugos kuno nga paglikaw mas epektibo kaysa sa pagtilaw-tilaw.
1: Amo nang delikado kung sa tilaw Dok Leo dali blakon maanad ka. Ang hambal nila bala nga ati siling sa religion do pag tilaw ko siya do okay man na. Abi matilaw taliwat.
0: Tinga si no, Sir Josiel ang nag-inom diyan si sa Kalapad Ritsuhaw.
1: Naghalin man na si sa Katagay.
0: Correct.
1: Sa so, na kung gusto ninyo nga hindi ka mo magkabisyo pareho sa bisang inom kasi sigarilyo do not start.
0: Correct Sir Josiel.
1: Amo na pinakaimportante gid sa tanan, ha? Ti daw ay galing ta tiyempo sa ato sila nga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag naman kami ni Dok Leo sa inyo sa mga mapuslan nun sila nga mga health tips and information. Sa mga nagpinamati, dara kay conscious sila sila nga blood sugar level. Kag sa, ano bala, mentionedhan ang insulin resistance and insulin sensitivity towards type 2 diabetes bala dara sa Sinamay sa kay Kian Joshua Sumblingo. Thank you sa pagpamati dara sa Sinamay. Lastly, kuanta na lang sang parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Doc?
0: Ariya Sir Josiel, kung nagatilaw-tilaw mag kamo, ariya mayong tilawan. Kaya ang kalabanan, sinin Sir Josiel, nagumpisa mo sa pagtilaw-tilaw mo sa pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C. Pero subong Sir Josiel, mga user na gin sila, kaya napakamaayo sila, damo sa naumpawan sila, sinin mga bug at ginabatyag sang una. Amo man Sir Josiel, no? Sa Santon Plus Plus Herbal Coffee, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag sa Santhon Gold Coffee Mix. Kadamo man, Sir Josil, nagsugod lang sa tilaw-tilaw, pero subong binax box ni Sir Josil, kung kahona, ang ila sila gina-prepare, kag ginabakal sa mga butika tungod, sila mismo nakapamatuod, sang kaayo, hindi lamang manamit, kundi nami, pag inang ila sila nga pamatsa. Ganyan, o ganyan na ton, bagtumar sa nga to sila nga Ultimate Trio, para kita mabuligan niya ma-maintain ang maayos sa nga panglawas, kabakod sa kalawasan para likawan o kung mga badatian mahimo malikawan. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos ganagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunop pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa inyong pagparagad sa programa The Secrets of Health. Salamat sa inyo sa inyong pagpakigupod para sa XFM Panay Kag Negros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito! Oh.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Seven Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Ako si Manong Jun. Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extra, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
18: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
18: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Para sa malakas na buto,
9: Premium D3.
8: Matibay na immune system,
9: Premium D3.
8: Proteksyon sa bacteria at viruses,
9: Premium D3.
8: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
9: Premium D3.
8: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
13: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko, si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: que Tropa Philippines at their time, alas 1:58 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy midweek, everyone. So, adlaw kita magkaroon PR ko lang sa ba, July 1st, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kamo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, ibahan nyo man kami ni katropang Mengay sa talas-talas sa medyo mga kanya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanya Facebook pages for XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwedeng kamo naka-comment, makapa-shoutout. At sa naman yung mga katropang nakatutok sa ating kanya XFM Radio mobile app, especially sa ating mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy midweek in yung mga katropa. At sa ating matang mga radio listeners, pwedeng-pwedeng-gid makapabot man. Itin nyo kami sa pagtamyaw sa ating mga hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy midweek!
1: Yes, katropang Yanni, happy midweek! At ana mga katropa, kumusta matana kamuro na ay sige nato no sa makarang pang oraso na medyo di gita-gita kang panting nga magsilak it literally mo silak medyo madugong man abi tas paasahon yes. No matana kita mga katropa
0: abi na ginabahan
1: oo or mga ginabahan nagro ka kakasampay ya mga ita karang mga gabaar ada karang gigabahan tapos sir iba ya nagapugugot ana
0: true.
1: Kasi yung mga katropa ay manami man ako mahumot ra inyong mga bedsheet
0: yes.
1: Inyong mga
0: gambong.
1: Habong runa or mga magbagatog ba mga katropa presko ra inyo bang pamatsyaga.
0: Ipagkita na kang karapang Mengay nga dagasing pagtugo. Kung imo karon niya mga bedsheet, imo bang mattress mga katropa, saray karon niya gugban imo, isbag-o.
1: Yes.
0: Iba niya sa imo karon niya kurtina. Iba man siya feeling mo ta maaliwalas.
1: Ay, yes.
0: Madya, nakaka-refresh
1: refreshing.
0: Imo.
1: Kasi ikaw man, mga katropa, sa kasagsagan, it grabe it sila, grabe it init. Or grabe man manaro, imo karang adlaw nga pwede ka magaba, katong
0: yes.
1: Kapanagtinaman.
0: True. Doon kita nga karapang Mengay, wag itat buong pa man sa katamaran kundi rin mo sarili gamang
1: yes.
0: At siyang pilog pa rin iba kaya kung may mga pamanawon ka dali-dali kat muli na-feel nyo rin mga katropa nga samtang kamo is guwa or may inyo kanya ginapanawan tapos kita nyo gagawin
1: yes,
0: gadali
1: oh.
0: Ka tapos pag uli mo sa inyo sumila
1: ayun yeah, haroon
0: iba
1: ka haroon to problema mga katropa rin po agra isa pag itirapangin hindi ka maka-outfit it mayan
0: yes.
1: Kasi nga na yung magasa maligna
0: oh, oh. Tapos pag abos sa imong destinasyon aba maayos pero tsempo di ba matya mapahambag ka na, no? Man ako,
1: diba?
0: Pwede ka magbagon.
1: Yes, kasi mga katropa, may mga area, may mga portion, mag-abi nga nag-augan, may na matanang masilak.
0: Tama, medyo brown out baga. May una nga area nga wat kuryente,
1: yes.
0: Diba? Tapos may una matanang pinagpala.
1: Abaw, gina. Rin mataroma namin, mga katropa, taga, ikaw gina naman, rin pinagpala, rin
0: yes.
1: Ka to. Pero syempre, sa atong gina anak permi nga pang-adladlaw, mga katropa, nagiging aware man kita, no, sa shampoo, kung masilak, edi mag-ano lagi kita mga katropa sa ginaton nga may oras para magpang-ayos
0: so mag-charge gabi yun itinyo kanya mga rechargeable fan inyo karon niya mga cellphone yung mga power bank sana mga katropa nga pwedeng magamit kung may power interrupt
1: diba manami man mga katropa nga miko miski mag-brand out man na or mag-inalin busa ikaw gidahay safe foot ag ready ka what
0: yes kaso nga kada pang Mengay gaban-gaban gidana bi sa mga tawo nga rek kung una gon di ka na panggapahom
1: yes.
0: Diba huwag kita na i-light advance
1: oh.
0: Eh kasi kung mag-advance ka baka advance ka man mag-isip
1: ayun
0: diba nga
1: kaya sa iba mga katropa kita abing rahay dapat ay gina-advance na gagiray natin man atin karang isip kung amat syempre
0: yes.
1: Mas lalo mga katropa kung side mo yung si sariling yung jikot or maagang-agangan
0: true
1: ay, paras man na sa bugas side mo nga paubos yung dabugas ay advance na gina-aton
0: bumakagawon hindi mo paghugaton niya masipot
1: kita
0: na tagduin ba katropang Mengay nga sangtog unan
1: yes. Ag isa
0: pa kung sarado to baraka
1: tama
0: wakat kwarta
1: karon
0: diba?
1: Doon gidani karapang yan ag diba karon iba karon nagabag kalitiot ang manatot ada may inabi ka ng karapang yan diba sa mga baraka ba mga katropa pwede ka kuno nga magutang
0: yes.
1: Hasta ita kumbaga hindi ka na magutak agahon pa
0: tama mga truadlaw man
1: mga truadlaw mga truadlaw ukon gabi eh, pwede ka pa kuno makahabol karon kaya
0: yes.
1: Iba ka na hugamun yagi to umutang o yagi kasi hinagat agahon hindi pwede
0: yes ag tama ma kaamat. Kasi kaamat, may mga gulpihan kang bisita. Mm-hmm. Ay, paano kung may gulpi yung magto sa inyo? Ay, tapos yes, imo atong bugas, so, nakabat dyan, yung tayo sa inaga. Oh, oh. Alam, balibaran mo, uli, ani ka mo to, hindi ka mo to iyak.
1: Yes. Kaya kita, mga katropay, maging ano ang kita, ah.
0: Maging ready.
1: Maging ready yan sa tanan niya oras. Grabe yun ako ni Mako.
0: Kapin sa ato niya essentials, katropa, mm-hmm, Mengay. Kasi doon niya ron, is kinahangan talaga,
1: yes,
0: so, natin.
1: Oh. Aga, pang siya, pa, di ba, may nami, matakarapang yan, nga kung nag-shampoo kay may pang gamit
0: may
1: ka matin sa imo nga, oh, may imo, matana nga pang sa, shampoo, may, mm-hmm, pang sabon.

0: sige ang mga tropay. Rato na tabi karon permi haya. Pero kung alin ka kung comfortable, rika to ka.
1: Yes, kung imong budget, di ba? Syempre kung nagakatrabaho ka gon, nagaiba man imong brand kasi haya may pambakal ka gon, afford mo gon. Pero kung gasali kita sa aton kanya parents, hindi kita maging demanding. Kung kaya matandang i-sustain raton karon yung mga essentials mga katropahay, go lang. Pero hindi pag-abusuha, ha?
0: Yes, oo. Aga, rin pag-id no, ma-appreciating doon mga ninyo rin mga katropa. Kasi, buko malabitanan niya oras, tama, karapangin, may sisilyo ka, may kwarta ka, nga pwede madagaganan para sa kinahangganon.
1: True. Agkaawat, abi, nga kung sa kinahangan mo, di ka to kapating kakupag. Di ba dapat always gina na nga advance? Di ba lang maging advance ka kesa man sa kugang ka?
0: Yes.
1: Di ba? Ag magdali-dali ka rayon.
0: Oo, kugang, abi, katropang yan, galiti ka ng ogo. Kasi buko nitanan nga oras, may mabira ka.
1: Tama. Ag may madali-dali ka. So, kamo mga katropa ha, always be advanced. Ag syempre, maging prepared gin ana. So, dahil July 1st makaroon mga katropa, syempre, umpisahan kita na turo ka sadya. Makaroon niya July nga ra para mas maging sadya kita throughout the year mga katropa. And as promise nga ni namon kinyo, no, ni katropang Mengay, hay, starting today, syempre, July 1st gin ana. Ay, umpisahan tara atong kanya mga panibagong istorya sa atong nga programa. Aga, kanami kita atong yung mga bida kaya mga katropa ay ganap na ganap.
0: Oo, oh, okay. Pero ay kita mga boy na atong nga mga istorya mga katropa nga
1: madadala ka.
0: Oo, madaga kita siguruhin ka mo kaya mga katropa kasi hindi matitatanggi na itong karapang yan kasi sa program ay dating mga X-rated raya kita rin mas maabo
1: pampagana
0: nga, pampagana nga topic ay hindi ka mo magkawag i-ready nyo yung doon na inyo karang mga
1: sarili
0: inyong sarili inyong dugong bay
1: abit inyong alima.
0: Ay, dependent ada ko ano dang trip
1: true.
0: Sa makaroon
1: niya pero hapon. Make sure ha nga kung habang ka pamati ka kara is ikaw gang
0: yes,
1: or imong volume is paki ano nga modulator
0: yes,
1: moderate lang anay kasi malisod hikibot ro imong kaipi
0: oh ano nga. Na to kung tro adlawon ba daga tinunog ama na kay galina gumba
1: Katrodo, kayag-hayag pa nga ni Mana, gusto mo itang pumainit.
0: Diba? Pero kami maging karapangin. Medyo na-excited man kami sa mga makaraya nga senaryo.
1: Yes, pero sa ito, ruka-funny, katrapang may ganyan, twist na ba kayo na, hay, ano ho. Habang ginapamatian ko, syempre mga katrapa, kailangan din namo niya i-review man, no? Hay, natagbuo ta ako kasi nga na-imagine ko taro itsurat mga tao sa likod kara. Diba nga? Hindi tao ka-focus.
0: Mga artista nato na.
1: Yes, sa'yo mo, ako kayo na-imagine. Tag saan dang rot, Ana? Ano pa nga, behind the scenes?
0: Oh, yeah, yes.
1: Ina-imagine ko, Abby.
0: Pero nag-may din, yung karuti, kahugat. Mas nauna.
1: Utitiran
0: kita. Nga, limang mo, mas nauna. Pataba ko na rato nga, nag-may din. Sa pinakaunang, may naka-ubra.
1: Ako na natin, basi excited.
0: Oh, excited. Yung limang. Kaya mga ko, sige, gida.
1: Sige mo na natin, teaser. Di ka ko sa mga pinikula ka, tropang Mengay, may teaser.
0: Yes, ginaabang-abangan. No? Harun, importante, mga katropa, may inyo, gida na nga, abangan.
1: Yes.
0: Saray ka nga mga istorya. Nga, mabatian gid ninyo mga katropa igamang ro sa X-rated
1: tama kaya dapat naka tune in kita naka mo always mga katropa ha and of course don't forget to follow kita sa amon kanya Facebook page kaya go na mga katropa
0: oh harap kay ante medyo mahaba-haba gid anay ro mga katropa na kunya ra oh okay kay ante Andrea shout out anay Kimo ha karapang yani karapang may gipa shout out gid ana ko no sa Marcia store sa poblasyon Madalag Public Market ag happy market day lang iya sa poblasyon Madalag Public Market
1: wow.
0: Oy, kanami to nagpanindahan ti ha basta may budget kita nga ray puno tara aton kare nga kwan ho ni nga basket.
1: Yes.
0: Oy, shout out tagid ko na sa family na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabanghan Madalag Aklan. Ag happy first month of July mga katropa. Unta yes. Maka para inyo karang Lunes. Reinyo karang unang adlaw itray karang July high masadya. Unta ay malipay kita mga katropa. Kay ta paano ba mga katropa pangunahan sa gihapon natot mga good vibes. Gang.
1: Grabe diba? Tayo, no? Para kita mga katropa, hindi at mapungga, no? Mga atsing.
0: Yes. Diba?
1: Kahit saan, kahit kailan.
0: Diba? Paano lang, anak, kung nag-atsing, sige pa ngayon, ako umubo. Ayun! Ako lang inyong mabatian. Pero, padayon taron mga katropa. Atun
1: dapat
0: gapon,
1: masadya.
0: No?
1: True. And of course, syempre si Talio Poldo, good afternoon. Happy listening kay muna tayo. And of course, sige pa ang Al June, sa Rawal and Junior Barbershop, nga always it aren't nagka-tamati.
0: Yes. Hello, good afternoon na tayo, ha? Good afternoon. Nung gidaana sa Potoski Riders kay Leoski at kay Nay Elda syempre.
1: Yes.
0: Stepen Gismundo po gidaana Gismundo. Good afternoon gidaana Kimo ha. Nakatuto ko tanay mo ha. Medyo permute at naton imong nakikita ra sa tigarang comment.

0: And section. Hey,
1: Kamo nami. Siyempre, si Karapangtang, Pilin Baba. Good afternoon. Hapa pa pala sa ninki mo, Karapangtang. Thank you so much. Ida sa adlaw-adlaw nga pag-comment.
0: Yes. Abaw, ina na si Ante. Hello, Karapang Menge. Karapang Yani. Kindly greet. Kid ako not happy 1st July sa mga taga JJ. Huya-huyo. Especially, ida na ko no kay Mami Ika at kay Agsa Tolentino family. Thank you, gida. Oy, teka, wow. Namin ito kung ano nga, Karapang Yani ko. Mga pilang, last week, hinga na. Oh, grabe, kita harvest na date mga saging grabe mo sa matimso kita makong iba kita makong magpalangga si Mami Ika at saging matimso
1: manami kita ng anima
0: ginaalagaan dapat na karma katlabas sa mga nagapananom nga ra nakadepende abi ko no karapang sa imong alima kung paano imo alagaan
1: kung matambukon mga pananom at syempre sa pagbunyan sa pagalaga kita na ron si karapang Joseph Candido shout out kay Annalisa Remejo shout out magi mo karapang Joseph at syempre karapang Jory Sarino about thank you, Gidana, ha? Katrapang Jory sa imo karon niya compliment.
0: Yes. Nga adlo-adlo, gita ka niya rin nga nag-comment. Banrin yes. Na ito, mga katropa.
1: At katrapang Ariston, abo, gita pa shout out kay nang Bigya sa Bala, kay nang Delpa na Hill, ag si Evangeline Aldosa Itigbawan Madalaga, ag siyempre si katrapang Rene Apolinario. Good day, mga katropa, watching live sa paradahan gita at Bala Toda, unar sa Banwa. It bang, ha?
0: Abaw, shout out, ha? Sa katropa na ito, mga tricycle driver. Mga naga-drive yes. Sa makaroon nyo pang oras na magdahan gid anak mo sa mga pasahero na to pasahera nga nagahugata mapuno ra na karang mga ginasakyan ro nang mga tricycle
1: imagine na ba karapang mengay sa paradahan tapos ay kabasko gro monitor ni katropang Rene
0: ayun, yes imagine tapos ay tawang no mga katropa
1: play drama nga to
0: no ay do na gina play nga nga drama mga katropa ay kamo ha i-ready gid atud ninyo ro na mag-i-check ninyo kung tugon man na si Nanbit kaw-kawa ninyo si nanay mo kung
1: Tanawa man, mas
0: makibot ako
1: ha?
0: Dapilukan yun man ako, tapos nabugtaw, tama na ako. Sino man naroon na gamin na karon?
1: At basi ba, himugaw-mugawan. Siyempre, isipa ba, karapang may guys, may plaza at bangasan daron nag-parada. Tapos, pati yung taro mga pasahero sa multicab, hibatian.
0: Yes, di ba? Yeah. Pero importante karon na isa'y gina na po may mga iba unang nasadyahan.
1: Yes.
0: Pero sa uman ha, mga katropa, basi mag-question yung matana ka mo dahil sa mga story namon iya yes. Sa X-rated sa ngagan tangan ni makan makatropa naman uman namon sa program pa lamang na dapat maintindihan nyo niya ginidyo sa mga tuod wapangat nga ni Kunta Araya nga ray eh di ba nga bukong patangkat mauraya kung impersonal eh pero may istorya mo kami sa personal rin
1: yeah,
0: nga
1: eh haganan niya nga rin naton da and of course sa kada istorya ng mga katropa of course iba kayo makarelate pero iba is makaremember
0: yes.
1: Iba matana is makabuo matana at andang life lesson. Di ba naman ito mga katropa ako amat nagkakaroon kalingawan yung maskin paano makayuhum-yuhum ka maging masadya ka man
0: yes, oh, oh.
1: At may mag-entertain ki mo maskin nag-iisaghanon ka
0: oh,
1: kamang
0: oh. Aber makaroon rin imo pamatsyagan mga katropa importante at agihapon karoon
1: na kaya mong sumadya
0: oh, oh. Sa kaya may mga karoon nagaling istorya may mga matandaan ka
1: yes
0: diba, bad trip ka man na tapos raya ro nag-flash man na sa imo karang mindset oo oh, nung pahambol ko ala iba't ama na marami siyo mas maganat
1: gusto
0: naman
1: ko to ha
0: kaya mga katropa ano kita kita sa tanan niya oras ay dapat ay kalmado guys
1: yes.
0: Dapat ay makontrol natin ron
1: tama aga iya mga katropa ay mapamatian nyo kita na ron every hapon no pumpisa syempre una kita sa 2:30 kaya mga katropa ga-plate aton kanya mga istorya and of course ay Monday to Friday aton kanya programa para hindi ka mag-usoy kamot weekend
0: yes.
1: Mapahuwayan nyo man kami
0: oo oh, oh. Grabe matanak ka mo man gaampos
1: ana no
0: kami ut naga na kami ut mga katropa ro naga hinyo gid ana hinyo
1: yes medya kinyo man don ko amatay may kinahangan nyo man it rest sigara pa yun nilo buliag may hapon mga katropa apo gid watching live sa Agnonok Island thanks
2: okay.
1: You're welcome katropang Leonilo thank you so much ida sa imo kanya pag comment sa programang X Rated oras sa mga katropa alas 2:13 na sa hapon agra ko nya oras ginahatod gid akato ni turbo dietary food supplement for
0: yes.
1: Men
0: ro turbo mga katropa raya gid ana ro makabuli gid ana kinyo pang pahaba
1: yes.
0: It inyo gid ana karang performance
1: true.
0: And satisfaction kay bahan ng
1: dugang pampagana which is manami gid para iwas bitin
0: diba
1: gidabi kada pang mengay pag satisfied
0: yes,
1: sa mo pareho
0: para duda ko katropa ngini nakaturbo guro ro mga ano natunya to
1: diba
0: kasi kung ikaw ang mga katropa na gagamit ka rin, especially sa mga kalakihan
1: yes.
0: na may iba gid ang extra gana gid ang mga yeah. katropa.
1: Ang extra power para rin mo bang performance, although good ka man, di ba? Pero di ka rin magiging best ka gid imo.
0: Yes.
1: Total performer ka gid. Kung
0: mga katropa, naabot mo gid ana finish line.
1: Yes. Rurok ng tagumpay.
0: Kung sa bukid, mga katropa, ano mo gid? Hatuktok mo gid eh. Pero syempre mga katropa, raya matana nga raro turbo ay safe gid ana.
1: Yes.
0: Natural da mga katropa
1: ra na karan.
0: Di ba? Sa mga lalaki ro na nga minko feeling nanda mahina hindi sa da maka arangkada kay misis.
1: Ang gustong bumawi kay misis. Siko amat abi ka buhay nga uwa man abi ka loving. Pero naman niya naghalin sa misunderstanding. So ko amat mga katropa gusto natong bumawi sa performance.
0: Yes.
1: But it doesn't mean niya mahina ka. Raya is to add extra flavor. Extra strong.
0: Tama. Uman namin at abikara karapang yan eh, madugangan gitana, no?
1: Yes.
0: Isog. Bakit hugom, ha? Isog mga katropa ita. Inyo gitana ang pag-rumansahanan sa imo gitana karanga partner.
1: Tama. At sa turbo, siguradong tatagal ka. Di ba? Harang gitaro, ano eh, kamat namin mga katropa, kadali atakaton mag-bida-bida. Kapit pa sa istorya nga ron niya, ay, kamayad ang mana, kakusog ang mana, pero mas manami mga katropa nga less talk, more
0: yes.
1: action.
0: Dapat mga katropa, ginapanindigan niyo ta na ron bukod ituro kamo sa hambal.
1: Yes, mas manami, ta na nga, less talk ikaw, tapos sa performance ka, bumawi.
0: Sana
1: yes. all.
0: Ako ta ita, ibang makita si misis, kundi ikaw ta na nga nagaturbo.
1: Tama. At si misis yung ta na ro, mapabugal nga, kamakarat ng performance. Mas manami, tabi ka na pang may gaya nga ro, compliment, or do review ba nga, is maghalinta sa ibang tabo.
0: Yes.
1: Diba nga? Pero para makita mo gito yung performance.
0: Pero kagain na to, karapang yan, ikaw hambon mo nga, ay, grabe, tama na si Mr. kahapon, tin, grabe, kita nga tumurbo, sumabat man, inkumare, nga, naimaw pa. Kaya, mangutana ka to, ha?
1: Paano?
0: Paalit to, dahil sa turbo, nagkagulo. Naman, mangutana, ay, grabe, tama na, kinasadya, kita man ako ni Mr. Kabi, kagana-gana, kita man naramot,
1: paglabi-labi. Kasi, kumare,
0: tapos,
1: no?
0: Nadulas na si kumare, ay, makaroon, kita matabi man, naimaw, sulit, kita, ha? Ano sulit, ha? Ay, basi mag-overthink.
1: Kabudlay tayo explain ra yun.
0: Yes. Mahaba mo natuntood na, no, mga katropo. Mahaba mo namong gina-recommend, rekarang turbo para magpangluko ka mo yung tao. Siyempre, raya, gina, na permi namong ginaklaro para sa inyong mag-jowa,
1: sa
0: inyong mag-asawa. Kung, kung kamo'y nagaksugtanan, ay, pwede matana ron.
1: Yes.
0: Pero hindi, mga katropo, kung sa'yo di mo may asawa, ay, abitisting ko manabi sa iba kung kasing parehas
1: na
0: man.
1: Mag-away ito, nabukong taro ni Tama. Of course, raya nga is para sa imong pinalanggag yes, itong kabuhi. Pangutan na kong mga katropa, kung sa inyo pwedeng backbone ro rekor niya Turbo Dietary Food Supplement for Men, ay available gid ana ra sa mga butika nationwide. Ag kung medyo nahuya ka mo, or syempre, ikaw matay, nag-ano ka pa, pakunukunan ka pa, pero gusto mo gamiton,
0: yes.
1: mag-online shop na
0: lang. Ito siguro pwedeng habang pwede, mababaka iti.
1: Ano iti, di ba? Tapos, katay mo, ano, tsa, di ba?
0: Kung Santon Herbal Tea, matarama ka tropa, okay, mati, pero kung ibang tsa, ay, syempre, ibaw tanang istorya ro.
1: Ang ginambaka nga itong tea. Siyempre, turbo.
0: Pero tama, matano ka rin pang yan. Kung nahuya, matana ro, iba o nang mag-order sa atun ka ng mga butika riya sa atun ka rin
1: sa physical store, abimana.
0: Sa tanan ng mga suki ninyo ro na, pwede man ka mag-order lang sa Shopee, ah.
1: Yeah, or sa TikTok. Pwedeng-pwedeng, gid. Para si Ryder Latana, nakaputos pa.
0: Yes.
1: Diba? Ang makibot, ano si Mrs. Ano ba, man? Diba? Parcel nga
0: tapos
1: ni Mr.
0: Pagkakita na sa tao lang, mga katropa, kung nakasulat, igturo-turbo.
1: Pero kung matana, kapag nga ba na biro item, is
0: lang.
1: Yes, receiver lang. Sige na pang lovely Ino, good afternoon. Aba, sana all!
0: Ay, katagura ka na pang yan. Kasi kahapon, nag-crave kami ni Clarita in matambok nga mani.
1: Wow!
0: Kaya ang ko, kay ante, sana karang mother, nag-aburbaligya, meron sa dama katropa, mga mani. Guwapahon, gida na ro na. Una karaita, balot, mani, mga chichirya, una kara sa may numan siya, gida
1: wow.
0: mga katropa, sa may banwan, natin karait numan siya sa may plaza. Kaya, kanalipay, gida ako kahapon nga pati ro mga nagabakal ba na nagahuhibayag ba kasi
1: yes.
0: ako ang kitabing ginahambay kay ate ante babakal abim ako sing matambok ang mani diba ang mati katay manat kupos hay
1: siyempre si bulok abim yat
0: sino abim ako maila magkaunit na ano nga ron
1: tagkurinot tapos kupos pa
0: yes pero abo ko nung klase ro mani eh siyempre may mas mani nga may mabasa-basa may mani mga katropa
1: mamaga
0: may kung mamaga maagto pero kung mabasa mahumok
1: siyempre pero sa amin tagamatag matimsog.
0: Yeah.
1: Diba? Sa, matiis kita sa gupya. Oo, oh, oh, mag-una man yung matimsog.
0: Diba? Bili di ba ako na puti ah. Basta mani at agad abim ako na ramong at na-crave.
1: True. Ang sira pang Lolit Mayor. Good afternoon. Abo gitaan na mga katrapang guwapa. Thank you so much. And of course, sira pang Michael Solina. Exciting Wednesday afternoon mga katropa. Patamyaw ko na yung masalama kasi Mario una sa Lagin Banwo West naman siya.
0: Abaw, shout out ginanakin nyo ah mga katropa. Pero hambay kung nga hindi ito magpaperde ra akon karang
1: sinakpan.
0: Akon mga exactly. Sinakpan niya ra akon yes. Gitaan ng mga
1: kasimanwa
0: na akon roon ng mga katropa. Kasi ikan di anti Welsie nakatutok man. Mabaskog wow. Mo na ng monitor sa nakara sa may Bulkitan. Una man kara kay Uncle Nido. Numan siya man sa gihapon.
1: Sana all.
0: Sana Inge family. Numan siya man sa gihapon ng mga katropa na akon nila.
1: Sinakop
0: po tagintanan.
1: Kaya ba very good yun na ito mga katropa. Kaya thank you so much. Na-appreciate yun na naman na inyo karo niya pagpamati. Sige na pang Jory. Good afternoon. Shout out lang sa anak ng Pogi. Nga unga. Nga mana kita sa anang tatay. Talaga?
0: Yes.
1: Ay,
0: well,
1: kaya pang Jory, okay. Itang Pogi.
0: Oh, oh.
1: Pero hindi na paghamba ng mga nakimo.
0: Hindi kita mamuta na karo pang yun. Kasi
1: ikaw kami naghamba.
0: Kasi mamakunta tayo mo sa nang asawa ron.
1: Yes. Di ba sa kahamba ko ang katropang Jory? Nga namin. Mas manami mabatian sa ibang kamuka.
0: Oh, oh.
1: Nga sa ibang tawot. Ano,
0: yes.
1: Handa itong naghampay judgment. Nga, ay kamuka tama na, ay hindi kita man na kinahangan itong pangutan ko sinura tatay ka. Oh, halata, kita man
0: halata,
1: sa itura. Halata,
0: kita man sa ng itura.
1: Yes.
0: Pero oh, may ina matabi, base ah, mangutan natin sa si karapang Jory. Magayo, kita man na kanghay. Diba? Ay, may ina mat, ano mga katropa nga, diba, may pinaglihian nga.
1: Yes. Eh. Ako, ama, tabi, oh, mag-asawa ka na pang may gigainaway.
0: Yes.
1: Ay, kakun, tama, kakamuka ko, tama na, isang bilog man, masabat ay, ay, ako, tara.
0: Ako, hindi, pwede nga, tunga lang kita.
1: Hindi, kita nga, may isang bilog, kita ang gabaw.
0: Oo, ana, kita, ana, kuno, o, ana, may
1: pero,
0: ang hugo, anang mata.
1: Kahit mo, sawa man ang card na gaako, dahil kung magain do, ugalit o nga.
0: Ay, oo. Oh,
1: kung nagpang-away ro,
0: yes. Nga. Ito, tanga ni mana, sa kanyo, tama na, bukong magkaroon man ng klase lang, abilidad.
1: Karon. Di ba, ga? Aba na sa Balaktasan, galiko na sa Sitio Danao kay CJ Justin Raven. Ag saan ang unga pagin sa Mindanao kay JM Bjorpo. Ag kay Mrs. Nga love na love daw na si
0: Abaw.
1: Sana
0: ha?
1: All.
0: Sure daw nga love ha. Wait makatibag
1: na,
0: sa inyong kapalanggaan.
1: Ikaw at Ana Biro naghambag. Pero kung si Mrs. Mutana ro nag-comment riya, di karata kami mapati.
0: Yes, so, oh, diba? Syempre. Ay, basi nga naging black na kita ito sa akong sanang Mrs.
1: Basi man na maging honest ka rito.
0: Kasi man ako nanonano. Pero thank you, gitagi hapon ka pang Chowry, ag nakatuto ka giding parmi ka mo.
1: Yes.
0: Isa ka giding nagiging part 8 amon kira nga program ka mo na di ka rapang Ritas, ka mo na di ka rapang Dam, di ka rapang Philips. Aga, kung amat si ka rapang Gems, kasi sa'yo gita yes. Na ako masako, gita si ka rapang Gem, mga rapper mo sa anak, kira nga, mga ginahikot-hikot.
1: Pero for sure, naga, ano rin, ba mo, ega, rewind,
0: yes.
1: Or ga-review sa atong kanya mga programa. Si ka rapang Chowry, basta mabasa mahumot ag madanlog hay manami gid ana ron
0: ay paano kung mabasa pero magain ra hugom katropang
1: paano kung maaslom
0: base sa ano tapo ha sa hugas shot ana ron
1: gali sa madyot ana kasi maaslom ka diba dapat mga katropa ha bago ninyo dilutan ay humga man anay
0: yes.
1: Kung okay pa
0: I make diba? Sure man anay naton
1: ay kama labi sa sobra naton yung excitement wot naton ginatanawat mayan kaya importante kita ro 5 senses mga katropa ro aton niya panghugom, ro aton niya pagbuyot, syempre para ro texture, and of course, so atong mata para
0: diba?
1: Makita nato niya.
0: Yes, eh. Kung amat abi mga katropa, gini nambang magagko.
1: Oh, oh.
0: Paano kung hindi nato makita kung gaano
1: yes.
0: Magagko, kung malabo man atong mata.
1: True. Oh. Kaya dapat, ha, itanan ro, nagagana. So dapat mga katropa, alagaan nyo, gidain nyo kanya, ikaayong lawas. At syempre, hayin doon na, gidaan ng mga katropa, mag-enjoy pagit ka mo magkaroon niya hapon. Pero before that, mga katropa, ma-commercial break man anay kita para matawaan ba ka mo oras makaprepara
0: yes.
1: Ang magtutanawan ni sa inyo kanya palibot ay eh, basi kung hikibot rin inyo karon yung mga kapitbagay
0: oh, ay promise sila namang kinyo ron mga katropa nga mag-ibaw na mag-enjoy pero
1: yes.
0: Kung iba matanawa nalipay eh, pwede man ninyo mga katropa nga i-mute or
1: yes.
0: Pahingon na ninyo ro radyo kung iba matari inyo nga pamatsyagan
1: o hinaan di ba or mag-silo ko mo sa ibang lugar pero safe gid anak ko naka Facebook live ka ag naka
0: headset
1: headset at least ba ikaw at ana pero kaguoy man ni kaping tigim mo kalili
0: yes, so
1: ang initihite
0: katawa man man na kami karon ko ano man man na pinamantaw nga ron na
1: tapos kinisip tanda nakilig ka or may love life ka gali natagbo ka sa istorya
0: yes dahil sa mga istorya yung mga katropa lang ginapalipan
1: diba na fake pa ka mo but anyway mga katropa ayun doon na ron sa ato niya pagbalik kay ato niya pamatian para makarelate ka mo tanan sa amon kaya ginahambalik ka na pang bengkay sa mga panumbalik yung programang X-Rated makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: XFM.
8: The Secret of Health.
9: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
10: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, wa

0: mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung unod sa mangustin, sinikunding yasin nga panit nga nagaangkon sa xanthones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sinin nga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret
1: of health. So, if constipated, maginom sa xanthone plus gold, xanthone vitamin C and premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa xanthone gold capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secret
2: of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Xanthone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Xanthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of
1: health. Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Xanthone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Xanthone Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Xanthone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Xanthone Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain. The secret of
3: health. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Xanthone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Xanthone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Xanthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may xanthones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: XFM.
2: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing

0: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Yes, mga kitropa Philippines, Standard Time, alas 2:36 na sa hapon. Good afternoon once again, mga ketropa. At syempre, magpanumbali kita sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si ketropang Yani.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, patay kita naka-live mga ketropa sa ikaw niya Facebook pages. Don't forget to follow Gidana, ha? Sa pagkat at alas 13:30 mag-iliba, makanya hapon. At syempre, sige na pang Ritas. Good afternoon. Happy coffee time, umat-anak mo.
1: Yes, kanami itong gita, mga katropa. Magkurkapi-kapi. Yes. Sa makarang oras, sa imidyo, inog-merienda, utana na.
0: True. Oh. Sa mainit man, magamigratong panimpuhon, hay kakapi, gid-anang, gitnana, no? Hindi kita maduga sa atong kong sistema kadadlaw. Sige na pang Rizal Sapiko. Good afternoon, Kimo Karapa. Happy up listening. Bagay na pang Ritas. Ay, salamat. Nakaabot ako ita Facebook Live about gid-ana. Thank you so much. Ha, sa radyo ang abi ko na imo ka pamati. Thank you gid ana karapang Ritas, magdahan ikaw sa imo karnya pamanaw, sa imo karnya pag drive, sa pag deliver sa gamit ro imo karnya truck.
1: Yes, manami gid ang mga katropa nga safe gid ana kita. Yes. Bugtaw gid ana kita samtang kita nagabiyahi-biyahi.
0: Ag kung may ro aton nya pamanaw, ro aton karon nya ginaagtonan mga katropa ro atong destinasyon, syempre maghalin yang temprano ag magtaot bastanteng oras para hindi kita magdali-dali sa dagan.
1: Yes.
0: Kasi katropang Mengay, kaya kita nagaharaharay aton kanya dagagan kasi nga late yun kita.
1: Yes, so,
0: imagine na pag kung ikaw isay ni mong bastante peng oras pa sa sing trabaho, gapaminday-minday kay.
1: Oo, nagarash.
0: Diba, uwa ikaw nagadali-dali kasi isay ni mong bastanteng oras. Pero kung ikaw na late it bugtaw, diba, grabe gahagiyo sing agi. Kasi nga isay ni mong kugang ka sa oras. Kaya dapat always, gitaan ng mga katropa, magtaot oras sa pagprepara para hindi ka magdali-dali ang iwas disgrasya. Sige na pang yum-yum, mabagit na good afternoon Kimo once again, ha. Good afternoon and happy listening. Exciting gid ana ko, no. Ay, super exciting gid ang makaroon niya hapon kada pang William. Ay, buena mano gid ana ra sa buwan naton it July. So as promised mga katropa, hindi tan pagpabuhayon pa, ah. Ay, tawon tani kamot sang kirianay nga teaser sa aton nga istorya. Daya abi nga ra mga katropa ro ana kara nga pamagan, tabaw gid ana duga lat ana, hay nana man abi nag inarte tabi ro aton karon niya internet.
1: Yes.
0: Sa title pa kar mga katropa, Bulong sa Dilim.
1: Aro.
0: Sana all.
1: Siguro nagahutik-hutik ro na sa madugmon.
0: Grabe ano, ihutik mo. Yes. Kung madugom, ihutik mo.
1: Aga, siin nga binit nga madugom. Para mga katropa.
0: Sure ka, hutik gan.
1: Uwa it kauret, uwa it buyot, uwa it kung nano.
0: What, kablit-kablit? Sure na yar na. Oy, basta madugom, gidami mga katropa, kabaabo, gidami pwedeng matabo. Di ba gano? Segundo sa tana ron, ayabo taladagnan. Karoon, sigara pang Jamaica Tambong. Good afternoon. Hapapalusning, gidana, kimura pang Jamaica. May nakahingabot, rin mo kanyang comment. Bago kita mag syempre pamamati kinyot aton karon nya istorya. Sara mga katropa, i-discover naton kung ano gitana ba arugi na hutik-hutik nga rasa kadumon.
2: Malamig ang gabi, Clara. Mas malamig pa sa mga dumaang baha dito mga nakarang linggo. Pero sa tuwing tumitingin ako sa iyo ngayon, parang nawawala lahat ng lamig ng ulan sa labas. Parang unti-unting umiinit ang silid na to.
3: Talaga, Marco? O baka naman sinusubukan mo lang akong bulahin para hindi ko mapansin kung gaano kalapit ang upuan mo sa akin. Kaninang pag-upo natin, may isang dipa pa ang pagitan natin. Ngayon, nararamdaman ko ng init ng balat mo.
2: Hindi to bola, Clara. Totohanan lang, napatanggal ko ng tinatago. At kung malapit ako ngayon, dahil gusto kong marinig pati ang pinakamaliit mong paghinga, abutin mo ang baso mo. Tikman mo to.
3: Ang bango ng alak. May pait, pero may tamis na naiiwan sa dulo. Pero alam mo, mas mabango ang pabango mo ngayon. Familiar. Pero may kakaibang tapang na parang nanunukso.
2: Bagong timpla. Para sa isang espesyal na gabi. Para sa'yo lang talaga to. Ilang buwan ko na rin tinitingnan yung mga ngiti mo mula sa malayo. Clara, sa bawat meeting natin, sa tuwing magkakasalubong tayo sa hallway, iniisip ko kung kailan kita makakasama ng ganito. Mapayapa.
3: Alam mo kung paano kukuhanin sa mga salita, no? Huwag kang masyadong lumapit, Marco. Baka marinig mo ang totoong sinasabi ng tibok ng puso ko. Baka mabisto mo ako.
2: Huli ng lahat, Clara. Kanina ko pa naririnig. At mabilis ito. Katulad ng sa akin. Hayaan mong sabay silang tumipok ngayong gabi.
3: Bigla. Marco, nasaan ka? Hindi kita makita.
2: Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi mo kailangan makita ako para malaman mong hindi kita iiwan. Nasaan ang kamay mo? Iabot mo sa akin.
3: Nandito. Teka. Ang init ng palad mo, Marco. Parang lalagnat din ako sa hawak mo.
2: Hinahawakan ko lang ang kamay mo. Pero, bakit nanginginig ka? Clara, natatakot ka sa dilim? O, natatakot ka sa kung anong pwedeng mangyari sa atin ngayong walang nakakakita?
3: Hindi ako natatakot sa dilim. Naninibago lang. Ang tagal nating itinago ito, di ba? Ang mga nakaw na tinginan natin sa opisina. Ang mga pasimpleng dampin ng mga balat natin kapag nag-aabot ng mga papeles. Akala ko ako lang nakakaramdam ng kuryente.
2: Gabi-gabi kong pinapangarap to, Clara. Ang mapapasa akin ka ng walang didilit ng mga mata ng ibang tao. Walang mga bawal. Walang mga patakaran. Ikaw lang at ako sa gitna ng bagyo.
3: Marco, ang labi mo, masyadong malapit. Amoy alak ka at nakakalasing ka ng higit pa sa wine na ininom natin.
2: Eh di, malalasing tayo. Clara, walang magmamaneho pa uwi ngayon. Walang aalis. Dito ka lang sa akin, mananatili tayo sa dilim hanggang matapos ang gabi.
3: Dahan-dahan, Marco.

0: mundo sa labas. Parang tayo na lang natitirang tao sa mundo.
1: Hayaan mo silang matunaw, Clara. Sa silid na to, sa gabing to, ako ang batas mo. At ikaw ang nag-iisang kahinaan ko. Look at me. Kahit madilim, alam kong nakikita ng puso mo kung gaano kita katagal na hinangad.
0: Matagal na akong sa'yo, Marco. Naghihintay na lang ako na mapansin mo. Naghihintay lang ako na sabihin mo ang mga salitang yan.
1: Shhh! Huwag kang magsalita. Hayaan natin ang tibok ng puso natin at tunog ng ulan ang magkwenta para sa atin ngayong gabi. Isarama mo ang iyong mga mata at sumama ka sa akin.

0: mga katropa, sa ito gid-ana nga medyo na exercise gid-ana ka mo magkaroon nga hapon, no? July 1st pang daha, kalmahin nyo anay rin nyo karoon yung mga kuwan runa ay base kung nabugtaw at ana pati rin mga ga, nagkakatuwog, ha?
1: Yes, mga bagay-bagay.
0: Bukod at sa ano, kundi base sa dugdog.
1: Ayun,
0: hindi ko na matuod ang dugdog.
1: Oo, sa mga music, kita nga nila ganun, grabe, nagkirapang yan.
0: Grabe, medyo matawag ka rin, tag na nanunuklaw. Di ba nga, natadaga, gitana si katropang Rita, so kapupalakpak, gitana yung gawalak, ha? Kay deserve, gitana katropang Rita, si katamiton, imbukada pa nga atong kanya buwan ni Tulio, ay gapang init, katigagi, at nagapang panghugasan.
1: Oo, ay na panghugasan. Halo ng gamit at hugas.
0: Yes, sambalik ka na pang jury. Delikado kapag madugom, kapag may alak, may balak, tapos daywa malangka mo, nagainom, impas, gauyog ang payag. Kung karon ha, sarap yan kapag takaw-takaw.
1: Abaw, kinana. Tag may something, itagahapon nga timplada.
0: Yes, tag may kuryente na dumadaloy sa tungat bagyo. Grabe, sana no. Ibig sabihin, kagabanan, tag na pang may gagaprepara kontra sa baha. Diba? Para makalikas, makapanaw, at syempre makaagto sa safe na lugar. Sa ang daywa ibat anak.
1: Yes, ibat
0: anak. Nagkasadya sa tungat ugan.
1: Araw grupo na kaman namin kaya pangyan dito nagkakalipay sa kasadya.
0: Isipa ba nga, chansa gunda. Isip na nanday chansa gunda. Kita lang daywa uat at ibang mata. Bukan o tapamana gusto nga buitan. Gusto man ang makaibahan. Gusto man ang masamit.
1: Yes. Nagkatao it. Ano kita mga katropa ah?
0: Excitement.
1: Oo.
0: Diba kaysa kung kita nang nag-isip-isip po taro ibaruna. Bawat ka pang jewelry. Kahit madilim, suwak na suwak pa rin yan. Always 3 points. Sa una, ang permera. Wala nang segunda. Diretso, what asa? Rekta na yan.
1: Uwa, ita. Bitin-bitin, mga katropa. Diretso.
0: Chance out ang manaraman na aton pamanang pabuhay-buhayon at aton pamanarang pabitin-bitinon. Haraut ang manaro ginadahom-dahom ko kabuhay yun. O natag-ibugtang siin ba manami kaagto karaan?
1: Yes.
0: Galing!
1: Grabe ano mga katropa dahil ang mga saray karang istorya nag-auso yun alagi ha.
0: Naibog at ana. Bukod ano at paman pagkaon na ginakaigban ka na pang jury kalisod. Ara? E kung pagkaon pwede pa na natin hibakag, iusoy. Pero kung rayat anang madugom habang kasadya ay may kasadya sa dugom.
1: Ayun ba? Kasi yan yung mga katropa pas sa paghinamba natong nga kaduman. Karong giga bilog ro pag init.
0: May kahayag.
1: Aga, no? Pwede mo. Maski madugom, pwede mo makita.
0: Yes! Hindi yung takinahangang buksan pa yung matakap. Agang kapakapa.
1: Yes! Kaya matakap kapakaon ron eh. Madakpan mo pataron mga katropa.
0: Grabe, kita na rin yung kanyang imagination ron na. Sige na pang Ritas man. Parang gahanimun lang. Bow, parang gadilot-dilot it lollipop.
1: Abo, gita.
0: Grabe.
1: Grabe, gita. Medyo, hindi ba ta maubos, Ray? Karang lollipop, warat halat yes. Ang...
0: What, tarat pagkatunaw.
1: Oh, di ta matunaw. Oh, para sa ice cream, madali ta matunaw. Yes. Lollipop. Good light, naman ron.
0: Kapin pa, kung mamink-mink, taron, mga katropa, hindi gita na rin niya, madali matunaw. Pero hindi mo pwedeng i-lipstick, sing ba-ba.
1: Ayun lang. Iba, what, ana rin to?
0: Iba't ana to rin, lipstick ka rin ha. Thanks kita na pang Ritas. Pero huwag kita kamit gambong arang bukot bagay ka mo na bukot nakakapote. Thank you so much kita seeing appreciation na sira pang Boss William o diba nag-elek-ek lang tayo nag-emoji lang tayo makaroon huwag tayo makahambag sobrang siguro kasadyat anak karong sagit ko suon sa pagka pamate
1: kasi sa mga istorya bigyan na karang panginigyanin nadudugangan kita na rin ng danggar
0: yes
1: rumang kainit
0: ang sarang istorya karang pang mengay di karang mo mahambag kung hidlaw-hidlaw pag isa tao matauan kang chance to itodo mo gun eh diba pero rupang utana rodaywa ba nga to is pares nga single kasi medya rodating abis magkatrabaho so syempre sa trabaho abis may mga ano abis mga katrapa company nga wag ina-allow ro relationship within the company diba ro kumbaga magka-worker abis mata is mag-jowa sorry iba karon may policy nga bawal agree ba matana is kinapasugtan so medyo sanda nga to hindi na to masayaran kung sanda baga is may karelasyon o kung uwa pero klaro mga katropa is they have a mutual feeling sa
1: yes.
0: Katika pero kapamatsagan
1: oo ara pataro manami kaya ng pangyani taga sanda mismo sanda karang mga sarili haya
0: yes.
1: Say danda nga
0: batsyag
1: oo batsyag nandaro pagpalanga agro kainit itanda karang relasyon
0: taga hugat yung ganyan tamang panahon para i-side mo ron i-humble ka nang may feeling sa kokimo pero batsyag unanda sa hugag baga the way sa magtukan the way sanda karon magsalamuha sa opisina adlaw-adlaw, pero hindi lang nanda mahambal kasi watchempo. Kasi nahuya man siguro sanda nga sa, syempre sa judgment sa tawag sa mga tao nakapalibot kanda. So gusto gid nanda nga matauan man sa dat oras, no?
1: Yes.
0: Nga para gid kanda nga daywa. Ay hatungan ni mga katropa hatauan sa tungat bagyo.
1: Ay, yes. Agrikato gid ano sa kabuabo nga pwedeng lugar ikato pa nagkita pagida. Agarubulong abi kada pangani raya ro nakakadugang it excitement.
0: Yes.
1: Kung kasi nga ginapabitin mo, ginapagagas mo.
0: Agrohangin na bigar niya mainit, oh, di ba? Oh. Sa tuunggan, masya may anang daang kilite.
1: Oh, oh.
0: Masya iba karon niya feelings mga katropa nga nag-add imo nga
1: yes. Yuyo so,
0: oh. Sige ha pa, di ba ko amatay kung ginahutikan kita ay gulo makarakay, oh, oh. Di ba? May reaction kay ini. It's either nakagaman ka, nakibot ka, or nasangagan ka. Mm-hmm.
1: Depende ni Ron eh.
0: Depende sa hutik.
1: Oo, oh, pero depende sa hutik. May hutik, matangon. Masya kagit mating literal ko.
0: True.
1: Uy, nagawin man yung Judy. Di ba syempre, makatropay, magulpihan ka. Oo.
0: True. Kaya dapat gid-an ay siguraduhan ang kondisyon rin mo ginahuntikan, ha? Mabali ka na pang jury. Hindi na uso kung single or hindi importante nakapautwas ka mo at talking about sex exercise lang yan. But sana all, ay ka na pang jury. Importante tagihapon yung masayran inyo karon niya relationship status. Ikaw ay man. Halimbawa, ikaw, abi ka na pang jury. Rin mo nga jowa, masayran mo nga. Hato, dahil hambal ni mo, sex is exercise. Masayran ni mo nga nakipag-bembang. Masayran, okay ang baki mo. Diba dapat mga katropa, bago kita magbitaw itaton niya mga salita, isipon taman kung katon mata bo, di ba? Paano man baro aton niya pamatsyagan kung katon okay
1: yes.
0: Na katon? Hay paano kung kimo matabo, di ba no? Nga haron nakapasayran ni mo ri imo kanya jowa abi mana, nakaibahan ro iba, di ba?
1: Yes, nagmasot man syempre ri imo karang buot, buot mga katropa.
0: Yes.
1: Kasi dapat ako tama na to eh, dapat ako tama na raan nga kaibahan.
0: True.
1: Pero hamanita kaya patagid na nang
0: kaibahan man na kami, kaiba man kami, okay man
1: yes.
0: Kami. Pero haman tumabok pagid sa iba.
1: Oh, haron.
0: Masamit pagid.
1: Ro no problema tagtao gid ana man naghihapon yung hindi makontento.
0: Yes, kaya dapat mga katropa ha, before kita maghambot mga bagay nga, say manaton nga, pati kita masakitan, if ever nga matabo man ka to, isip-isipon ta man anay. Madali ka tabi magkinagas-kagas, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero sa realidad mga katropa, ikabudla gid ana ron. Agbiskan, di nasuot anaton ron, hindi dapat anon tolerate.
1: Yes.
0: Kapit paro act, abi man na ispagpangluko. Ay, di ba, wala kita nila nga ginaluko. Alam mga habaw naman, sige magpangluko kami. Hindi, nabash pa kami.
1: Yes, diba? Kato paro mabudla yan mga katropa.
0: Oo.
1: Sa, syempre, kung suguon naman magpangluko, minko, ano, kagainan yung tagin manan, nakarang ginaturo.
0: Kasi kinapromote naman na ninyo, ro, bulok man ang ubrahon. That's why, hindi ka mo offend mga katropa kung gina, ano naman ni katropang Mengay. Tag sa inyo, ro, tagin na correct, or correct in a way nga, ano ba ga, hindi man kaya, bukon kin, nag-promote kita et kasalanan. Kasi sa inyo ni mo nga may karelasyon eh, na ilak at magpatol ni hapon ay, di ba? Iba, abi mga katropa, ro, ginloko ka, na may anang karelasyon, nagpangutan na kami karelasyon ka, naghamang uwa. So, di ba, ginloko ka mating ato. So, purely wakat kasayuran.
1: Yes.
0: Pero kung aware ka nga in a relationship pro tawo, choice mo na yan.
1: Yes, karaw na rin kakaangkot it problema, hamanita.
0: Yes.
1: Sinugod mo man na karang relasyon.
0: Sayod diba? Mo gali.
1: Sayod mo na nga maabot ka sa makarayang sitwasyon.
0: Yes.
1: Pero iba gitabi,
0: pinili
1: no?
0: Pinili mo gihapon.
1: Yes. So, nabi, karo-karo pangyani nga, ruduhan gita, ro pagpalangga gita.
0: True.
1: Hindi mapunggan.
0: Agro iba gita, nakatapang Mengay, maskin side mananda, ginapabayan gihapon o kaugalingon. Kasi kung sa iba, be, magkaiba, be, mga katropa, ruwa at sayod, at sa may sayod ka.
1: Yes.
0: Kung may sayod ka, ginpili mo gihapon yung padayunon maskin sa gagon.
1: Oh,
0: di ba?
1: Oh. Taginapilit mo gihapon dosang ka sitwasyon.
0: Nga bukot para kimo, di ba? Nga para sa iba. Pwede humugat ka matimo karunya turno.
1: Di
0: ba? Pumila ka. Kaya pang Boss William, importante buhi ag masadya. Tama! Kaya pang Boss William, kuwa ka man makaroon ita, kalabing-labing, malay mo, in the future, may imo.
1: Yes. Malay mo tanaton, hay, mahambal mo, aragali man, naro ginahambal nga bulong.
0: Yes. Di bali man ang maulihi ako, importante, hay, masadyaw na kung makaroon ka mo, gaoy gun.
1: Yes.
0: Kasi, di ba, nauna ka mo eh.
1: Oh, oh.
0: Kita nyo, tag umang aron o, tag sa soba, ha? Tag umang sa soba, grabe kita na. And of course, si Katropa Josephine Valencia, good afternoon mga katropa watching from Iloilo City. Pa-shout out lang sa ano ko ng mga friends niya sa probinsya Taglan. Thank you so much. Check shout out kay mga katropa Josephine. Si Katropa Rita, Smedyang, may program sa XFM Kalipo tulad ng X-Rated. May beautiful host. So, but say, thank you kita ha, Katropa Rita, ha. Thank you so much, kid Anna. Nakabali Katropa Jory, wala nga amin sa dalawang yan. Kung sa kantang nagloko ka rin naman, hindi ka lang nahuli. yun ya, kung hindi mahuli. Pero rikod sin siya na bisag gihapon.
1: Oo, agagawa gid abigapon karon pangyadero kamatuoran karon imbis mag inalin pa.
0: Yes, agro kamatuoran manugloko ka. Hisairan ka man or sa indi, di ba? Wa man ya indi gihapon wa bag-uro kamatuoran manugloko ka. Kaya dapat mga katropa ha, gakaguwang man kita eh. Naiisip mo man dayon ro ng mga bagay-bagay nga gusto man ko amat nga maging maayos lahat ana. Kung gusto, kung pwede nga ni kay mo itaro peaceful world, peaceful relationship, happy family.
1: Yes.
0: Diba? Doon na tagi doon niya gina-wish. Tag, ma-achieve na ito ng mga bagay nga. Hindi kita mag-problema. Diba? Manabit, ginapaubra pa na itong komplikado ng mga bagay nga pwede malangman niya ayuson.
1: Yes.
0: Nga maging organized.
1: Aga, syempre, kung amat, abi karo pangyani, hay, may mga bagay nga hindi yagi maayos. Mas lalo kung akig ka.
0: Yes.
1: Parehas ka mong may pinaglalaban.
0: Oo. Oh.
1: Diba? Habang ninanda karo, na dali ang dapat may sambilog nga gaintindi.
0: Magpaubaya na. Paubaya. Tama. Oh. Gagibway. So, yun na pang Ralph Trinidad, ha, hadagagang sa kutik. Ah. Nga ni ka na pang Ralph, welcome kita na sa programang X-Rated. Medyo first time ko ito.
1: Yes. Base dahil kara, Raya, inyong ginapangabangan, ha?
0: Dahil sa mga ka
1: napukaw inyong hapon sa mga makaraya nga rang istorya.
0: Pero iba karay, dati man ang kaming kapamantaw, pero first time na mo nag-comment. Ay, welcome man sa gihapon mga katropa. And don't forget to follow kita na sa amon kanyang page para mas updated ka mo every day sa atong kanyang news postings. And of course, sa mga programa niya sa XFM Kalibo. Ay, una pa ron mga katropa. Ay, wait, there's more. Maabubataan na ron every hapon.
1: Yes, basta abangan yung ninyo mga katropa rung mga ginakaganapan riya. Yes. Naka-follow, naka-like, ita, naka-mga katropa. Para mag- guwa gagi sa inyong fit. Ay, Raya, nagagama na gagi ang hapamatian.
0: Hindi ko di mo mag, ano pa, scroll pa. Kundi mamati ka lang. Kaya go with Ana, mga katropa. Umpisada pa lang ron. It painit nating hapon. Kaya very, very exciting talaga to mga katropa. Para mas maging masadya pagid ka mo. Ag may pag-aabang-abangan kada hapon. So I hope nag-enjoy gid Ana ka mga katropa sa istorya natin for today. Sira pang kabukang. Hello mga guwapang katropa. Bo, thank thank you so much, Gita. Guwapang kabukang.
1: Yes. Sa ato niya rang akulanon vlogger. Yes. Mga katropa na itong mahuhugod, Gita, na mag-vlog.
0: True. Imaw rato niya, fairy godmother. Oh, oh. Kung gusto niyo maging guwapa, just like, kamo ni ka na pang meng kay hang.
1: Grabe kita ro tips. Grabe ito, Gita, na ro tips nga to, ah.
0: Aran, kung gusto maging guwapa, mga katropa, hayo magtuot, Ana, kamo kay kabukang. Mm-hmm. Ro ato ka niya, fairy godmother, para madugangan pag idro inyo kar niya confidence.
1: Yes.
0: Ro inyo, importante, bigat na pang mengay nga healthy ang manami ra tong hair kasi sa buhok pinaagi sa tong kanya buhok nag-add imo it beauty
1: pagkikimo syempre
0: diba naghamba na dai kanami daw man rin buhok sino man na nag-ubra kan syempre si kabukang makan dapat mga katropa maging proud sa aton karon yung mga hair aga syempre sa different styles and of course sana kanya treatment ag pag-alaga yes. Pagkikimo sa inyo
1: manami man mga katropa ginaalagaan ninyo para mas manami ra na karang bunga
0: true maging healthy pero hindi ko ta magkarot bunga.
1: Yes. And iba matakit. Iba matang bunga-bunga o tagali man na to. Iba
0: matang hindi na yung nakakatuwa, oh. Ha? Kaya mga katropa, standby tutok ang kamoy. Ma-commercial break, anay kita. Pero, padayan ka mo sa pag-comment. Ay, sa paman kita, 3:30, mga katropa, makarnya hapon. So, ma-commercial break, anay kita. Bangod may ato pa kanya 3 o'clock prayer. So, bago pa nang balik, your programang X-Rated, makataliwan gamang, rupin ang ka mga reminders.

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama,

0: sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Samsung Plus Gold.
4: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol.
5: Minom po ako ng iminom
4: ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Samsung Plus Gold.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: XFM
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
18: Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.

Oras, mga katropa, alas 3:08 na sa hapon. At syempre, mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programa nga X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo. Padayon sa gihapon kitang naka-live sa ating karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas mabor atong karang makaibahan, makaroon nga hapon, makaroon gid ana nga pang orason. E syempre mga katropa, sa makarang oras ka nami man mag-mormi na yan da. Abaw ka namiton gid mga katropa, kung may ka-partner ka mo nga kape ha, ro kape nga makabuhi buli gidana sa inyo karang ika ayaw nga gawas. Mga katropa, mag-inom, itry karang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ro Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, may ana karang ampalaya, balunggay, mangustina. At syempre mga katropa, raya ro may mga ingrediente nga makabuli gidana katon. Syempre sa nagkakagainyain niya mga katropa nga bagatian, kasi makaiwas gid kita mga katropa sa pag-inom, itry karang kape. At isa pa, may ana pakabi karang mga katropa tropa nga glutathione ag collagen. Kamo sa siin panamion man na napapution pakinison, nanari imo karanga akutis.

Kaya very good gid ana mga katropa kasi yout ana ra na usoy mute ana sa Raya Karanga Cafe. Mga katropa, pwede magid ninyo ron ha maging entry sa atong karang Santo na Dex FM libo-libo ang papremyo. Mga katropa, pahauma nga mga inyo karang mga entry ha. Na inyo karang pwedeng maging entry ay isang blister it Santon Gold nga kapsula, isang blister it premium detresop gel kapsula, at isang blister it Raya Karang Turbo food supplement for men. Ang lima ka sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat karon mga katropa, pili ka gamang itsang bilog. Kung may napili ka gon, isugod ni mo ron mga katropa sa puti nga sobre. Ibutang rikator, imo karang pangagan, imo karang edad, proof of purchase, contact number, agri imo karang signature. Ang sigaraduhan mga katropa, nga inyo karang signature, high kompleto sa Ricardo siya. Walang labis, walang kulang, gitaan mga katropa. Para kung kami tagawagan yun, kung sinor nabunutan na, ay pwede gitaan mga katropa, makaagto yes, sa ating karang station, yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang mga katropa, hari inyo karang drop boxes, pwede ninyong ihugro na, unakara sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez, iya mga katropa sa Poblasyon Banga sa may Ruel and Junior Barbershop. Ang iya mga katropa sa atong kareng istasyon sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang pwede ninyo rong usuyon sa inyo karang mga Google Mapa. Kaya go na mga katropa kasi every week sa adlaw kara it Biyernes may magadaog it 3,000 pesos. Oras mga katropa, alas 3:11 na sa hapon. Mga katropa, mamati di kita itong karang mga aklanon band kasi ka-partner gid anat atong karang programa. Rumaga pamati saan da karang mga sunata. Suba.

0: mga katropa! Alas 3:27 na sa hapon! Nabatian natin mga katropa ro iba karang mga kanta it atin karang mga aklanod band. Nga kung sa siin magatukar dara sa iba-iba karang area sa atin karang nga probinsya it aklana. At syempre mga katropa, dapat suportahan gida natin ratin karang nga local para maabot sa national hasta mag-international.
1: Sana
0: mga katropa, thank you so much gida na sa inyo karang pag-iba. Umpisa alas 2 sa mga karakarang oras, naging kapartner natin technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estelliero. Sa support money, tamang karang station manager, kay katropang John Allen Ascanio. Sa amaman karang general manager, kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan. Raamon niya Big Boss, Doc Remeli Tuuya. Kay Banyong Karara, nakarang beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw matakita karaha. Hinaga, same time, same station, same katropa man sa gihapon. Nagdaging kay ba natin si Karapang Yani. Aga ko mga katropa, si katropang Menga. Iawamang ron sa programang X-Rated, LXFM, 96.5 kalibo ang... Katropa mo!
1: Sana all!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magaan.
3: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Dancan Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dancan Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan niya pagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa Dancan Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Dancan Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Dancan Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. FM.

Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:50 sa hapon. XFL Newsbreak. Ginpathag ni Police Top Sergeant Arla J. Pasensya tag iet baril nga gingamit it 14 anyos nga suspect sa pagpamaril sa sangkaeskwelahan sa Tacloban City kung paan inabuo it anang nga guman kuno baril. Sino kay Pasensya illegal nga nagsudo suspect sa anang bagay ag pirasahan nga ginasamad pero nakalak na locker kung sa siin nakabutang rubaril. Ginako man ni Pasensya nga plastic kamang rugan box nga ginabutangan it baril. Sino kana apisar nga ru pamantayan it safety vault, high safety vault, nagapatirayang agawas ro baril bangod imawgamang lunaka star sa anang panimagay. Sa iba pagid naton yung mga balitaan mga katropa, sangka adult rugina suspechahan nga nag-groom sa sangka minor di edad niya suspect sa pagpamaril sa Tacloban City nga ginaaligar nagmando sa estudyante nga delete ro ana nga online account ag sa maron no posibleng ebidensya matapos ro insidente. Kaya ro ginbuyagyag ni Senator Risa Ontiveros sa ana karon nga opening statement sa pagpamatid sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality makaroon nga Miyerkules, Hulyo 1. Suno kay Ontiveros, kaparte rayat bagong impormasyon nga ginasundan sa investigasyon. May kaangtanan sa pagpamaril ko Hulyo 22 sa Tacloban City. Agin kamatay tatlong estudyante, agin kanina at 20 iba pa. Padayon man nga ginatumod ito otoridad, arugapad, it ginapahayag online grooming, ag iba pang posibleng nag-trigger sa incident. Para sa kadapusan ng mga balita, ginpadumdum ni Department of Education o CONDEPED sa mga estudyante, ginikanan, ag empleyado at mga eskwelahan o nag-airal nga polisiya nga nagabawaw sa paggamit it mga gadgets samtang ginapatigayon o klase o instructional hours. Sunod at sa DepEd, pwede nga mga gamiton ng mga electronic device kung raya ay tinutuyo nga pang edukasyon. Sa oras it emerhensiya na nga nakasunod sa DepEd Order No. 006 Series of 2026 or Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. Ininganyo man na ro DepEd, agro mga eskwelahan, nga hugtuon o information ag advocacy campaign sa gudya masiguro pagsunod sa mga polisiya may duso ro was responsable ag aro importansya at paggamit it internet ag mga digital device. Inutuyo it panumdum nga rang mapabilin nga was sa mga eskwelahan o mga estudyante agin pasiguro nga nagakaigo nga paggamit it teknolohiya sa sugod it mga eskwelahan. Ray nga balita ginatod kato ni Premium D3 Soft Gel Capsule nimo sa Vitamin D3 Virgin Coconut Oil ug Moringa. Pinapanamiro calcium absorption para sa mabaskog nga tuan. Ginasuportahan o joint ug muscle function. Ginabuligan yung pabaskogon o natural nga enerhiya agro endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 Soft Gel Capsule. Rayaman si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News. XFL Newsbreak.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, tinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3.

0: At good news! Dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko nag-huben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Old, maspi na lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman dulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: Exhale.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

tropa, alas 5:03 na sa hapon!

aton nga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin nyo karang adlaw ita, Mami Yerkules. Yerkules na kita mga katropa. Punta o.

vendors, customers, sa mga katropa na tununangan nagapurpanindahan. Ano, matabagaranda karang ginakasakuan sa makaroon niya pang orasyon. Ay, literal, gid ano mga katropa nga nagapirepara na sila, no? Itanda karang mga pang-ihapon, anda karang mga pagkaon runa. Ano, matabagaranda, atong karang gahaon. Ano, matabagaranda, gimpre para ni Nanay Agni Tatay. Sa mga estudyante natin, pauli pa lang sanda karang eskwelahan. Ay, pauskwelahan. Pauli pa lang sanda karang bagay, halin sa eskwelahan. Ag sa mga empleyado natin, nga pagawa ag pasugod sa nakarang trabaho. Sige ang mga katropa, hugod gamang kita. Kaya gidarap yung kinahangan natin eh. Tiis-tiis lang gid kita mga katropa. Gabay ko nga ni sa adlaw-adlaw nga nagkagatabo sa itong karang pangabuhi. Pero ako natang perming ginaisip. Hay bay eh, mag-abot man do oras nga magaginhawa man. Oras mga katropa para malagpasan man. Pero mga pagsubok naton sa kabuhi, diba? Yung mga problema natin nga rin mga katropa ay kabay pang masolusyonan. Mabuhay man o kung makadali, basta sundan yung natin mga katropa, it buon! Oy, good evening ha sa mga katropa man natin. Nakatutok sa nakarang mga radyo. Pwede man sa gihapon ka mo magpadaga, it inyo karang mensahe. 0998-591-5186. Ako sige na sa gihapon mga katropa. Pero aton ka nga pag haganutan, baganatan ng pag-inaikiay. Nga may kaibahan, gidana nga, chikahan. Oy, hello, gidana ha, sa mga katropa naton ron na. Grabe, gidana mana, no. Hello, mana sa unang adlaw, itry ka rang July. Pero hamat, medya masakit ka gagi. Haman, mga hapdi, tagagi ra atong unang adlaw, it July. Ay, di ba mga katropa, bukon man itanan, hay patas. May ina matanang masadya, may ina matanang bukon. May ina mga katropa, nga balance gan. Kumbaga mga katropa, ginabalance-balance yung mga bagay-bagay nga ron eh. Anyway, sigida siyang kita mga katropa. Sigida siyang kamo, nga magpili sa gihapon. Ita, mga desisyon. Nga sa hindi nyo mga katropa, pwede magataog kinyot ka sa dya. Magataog kid akin nyo mga katropa, it kagan-hagan sa inyong mga bagatsyago. Oy, good evening, anay, sa mga katropa nato. Nga sa itong karang Facebook Live. Padayin ka mo mag-like, follow, and share, ha? Grabe, kid, anak kita nga mga katropa. Oy, nakikita na ako na. Ay, karapang dayan, tipa. Ibaw, kid, anak ko, no? Habang, kid, karapang dayan sa pinakagwapa, kid, anak ko nga rin, ha? Pero may nakatuto ka to, anak. Hello, katropa. Shoutout, kid, anak ko, no, sa ACC Music Ministry. Ma-practice muna kita. O, diba, singers? Kita nga ni Makong, si Karapang Dayan, nga ra. Kasi saan nagaging nga, pag-live nga to, kapila karang inadlaw. Pero mga katropa na to, mga estudyante, bawo kamay, dito ang mga limog, no? Huwag ito na akong imo, Karapang Dayan, tipay nga entry, tag-saray ka lang, turn around, la la la la la. Pag, tagbigla ba mga katropang ganami, nagalira na nga limog. Ang mga trending makaroon sa TikTok, trending makaroon sa social media. Ay, ako ang panlaban si Karapang Dayan Tipay Hugaton ko gidaraan na karami entry ba o gina ang syempre mga katropa tanan kita haya kantigong ginmatana magkanta pero may inagidabi mga katropa ang ginatawag nga mayad magkaiba matabiro kaantigo sa mayad niya ginatawag ay si Intia baga ka to mga katropa ay ako mapaba ko katigo matanggin man magkanta ba paling gidaan ko no katigo matakikita nga mga katropa magkukanta-kanta kaso ay medyo yun na pwede anira sa mga contest nga raw tagray ka rang mga singerist mga katropa literal ang nag-uoy abirin ako sa mga kontra ba grabe ana pag-uoy madabi mga konsanday base ko na madugaan sa that career dahil kung mag-amat-amat yun nakot-kanta ay pagbigyan ko lang itao ko lang kanday kasi akong season ay uwa pa ba grabe ambisyosa hut ana nga raman bayo katropang mengay mag-ano ka man abi anay mag-isip-isip anay abi sana pero isabi mga katropa sa mayad makantaro mahambay natin grabing blessing raan na karanga talento kasi sa talent karon mga katropa pero yun abiro hindi-indi gitana mabawit iba kasi hambaw pa natong mag-lipsing sandaron gamiton ra imo karanga limog ikaw man nabisa gihapon mga katropa karon imo good run imo nga limog ang syempre ra imo gitanang tono sa imo karanga kanta kaya sa mga singers naton sa mga aklanon naton riya nga

0: ubra ita, mga sonata, music. Hey, grabe gid atong pag-proud ganda karon kasi ya, hantop gid ana sa dakarang tagipusoon. Agu ko niya mang itna sa puso kundi kaibahan gid ana ro piniino ro imo nga isip. Kaya ro importante sa tanan mga katropa ya. Aga raya bi no, kung palangga mo abi mga katropa ra imong kaugalingon, kaya ka man dayg ipalangga it iba. Kaya kita lang nga rahaya. Kuwa ka na iwa sa na ila kimo kung rag crush nimo wa kimo na ila, ra imong joway nang lamigon kimo. Ay at least may imong sa gihapong sarili nga gapkupkup kimo. Paalin gid ana ko no.
1: Sana ko.
0: Siyempre, ro imong sarili ro hindi ka giding kayang aywan at miskisin uman eh. Aywanan ka man it iba, pero imo gid ana kaugalingon hindi ka karon aywanan. Sadyang kung amat yang piliyon mo man sanda, piliyon mo man ra imo nga sarili bukon it parbilat ana ro ibang tawo. Ay tanan abimana basta gapalangga abimana kana pang mengay todo-todo buwis buhay ut ah. Kato na ubrahon mo gid ana ro tanan mapasadya ang ra imong pinalangga. Man ikaw mismo mga katropa, paano ka magpalanggay iba kung rei mo sarili sayod mo nga miko hindi mo kaya yeah. Kaya kung amat mga katropa, madali kitang masakitan, madali kitang aywanan. Grabe man kung habagon kong pagsawaan, so mas masakit gid ana ro no. Ay masakit gid mat ana mga katropa ro realidad, diba nga hamba natin kung amat hambagot ama na ro kamatuuran. Masakit man or sa bukon, mahambay mo lang man na ruminatoon. Kasi kita, may mga katropa, kung may mga bagay nga gusto na itong pangutanon sa sangkatawo, may nakaroon nga gahambay nga, wako ko man na kimo sinugid ruminatoon kasi sayod ko man ang masakitan ka. Sayod ko man nga maakig ka. Para nga budlay, mga katropa, pag once sa sangkatawo nagkuta na, ita minatuntuod tapos wa mo gisabat it minatuod, makaabot rin pilang inadlaw, imaw mismo rumaka sayod anang wa mo ging hamba rin matuod, ikaw ro kaguoy din mga katropa. Mahamba rin na nakaroon nga grabe man nara akong saligi mo, diba gagawa kong trendo pag salig mo sa sangkatawo.
1: Sana ako.
0: Pero doon din natin masisi, may mga magago matabi nga rason. Pero iba na itong mga katropa hamanita, wa ginasugid kung ano rin minatuod. Wa na nagina explain raan na karang reason. Kasi para ka na pabay ilang mana ya. Para ka na biro lang mana. Pero importante at ama na kakon. Pero mapanatili man ang safe ka. Para hindi ka man na mag-overthink, mag-isip it mayada. Pero grabe man sa gihapon. Pero mga ginatago nga ron, gabutwa a gabutwa man sa gihapon doon mga katropa. Gagawa a gagawa man sa gihapon ro ka matuuran. Kumbaga, masi alinon mo pa ron mga katropa tago. May oras gid ron bukon man ita. Hinduna, hinaga, sa pila ka inadlaw, sa pila ka binugan dinagon. Pero makibot kalat imo nga sa hindi mo inaasahang pagkakataon bo Tagalog. Tagalog or Kantaron. Sawa mo mga katropa ginaasahan na sitwasyon karon mo ma-realize ra yun o sang kabagay nga punta ko una pagang hinambay ko won, punta ko una pagang inamin ko won. Ay sige ang mga katropa, karon mo man nabi matest do sang katawo eh. Pag mag-once nga maghambag ikaw ita minatuod, kasi kung maghambag kit minatuod para wakat ginatago di ba ga wakat ginatago sa iyong sarili, wa mo ginaloko ang sarili ag mas lalo wa kagaloko it iba nga tawo. Example man na mga katropa, isang kabagay nga sayod mo si sariling hindi mo kaya. Tapos, syempre ikaw mga katropa, hindi mo kaya eh. Kaya nag-open ikaw kanta nga, hindi ko man nakaya rumauraya nga ra. Di man ako kantigo magaha. Ginaamin mo gagawin mga katropa nga. Ara ha, medyo mahina maton ako sa makaraya karang strategy. At least mga katropa, aware di iba nga yun nga bagay, haya, bukod mo pa ita, kabisado. Kesa manabi kong amat mga katropa, mag-inako ka sa sangka obligasyon. Nga sa hindi mo si sarili, hindi mo kaya. Tapos sa oras mga katropa, nga pwede yun manghusga. Or ukon mga katropa, pwede yun sanda mag-check sa imong trabaho. Katuon nagakaangkon it kagulo kasi nga niya, sini mo mana, kaya mo. Sini mo mana, wait problema. Tapos harat agali mana. Diba, hindi ko nag- sangka suga man nga to o sa imo karang ginagaha wala tanap nga pwede di lata maayos kasi ikaw mismo nagampay nga kaya mo't amana rin eh siyem nagpanalig na kimuro tao nga ikitigo man manay mo maghaharo na ya nagit amana rin kabisado na rin sa oras nagisamitan yot hinusgahan yot ar imong gaha ayaman man na kagayong ikagaw ay mangali manara. Ay, sa imo gid anang pagpanggap nga kaya mo. Ay okay lang ko amat na katropa nga amino naton nga hindi naton kaya ro sang kabagay nga ra. Pero iba matahama katropa ro istoryahan nga tigo ikat sang kabagay nga pero nagmamaang maangan ka para makaiwas ka sa trabaho. Ay matana ro bulok karon eh. Kaya mataro mahamba naton nga medyo gain matana ro sa buot gid matama katropa. Kaya kita mga katropa. Ay okay lang nga maging honest kita sa aton karang nga na batsa gay na. Oy, good evening ka na pang Ernie Salvacion Nacion. Watching gidana ko na imo from Madalag Balakta siya. Oy, hello gidana ha sa mga katropa naton. Una ka na sa Banwa Karaita Madalaga. Agira pang Ernie. Agira pang Dang Villanueva. Good evening, may kira pang Dang nakatutok kid imo sa ana karang radyo. Ang kada ang kolbibo trikato kara sa may tabangka ano man siya. Gawot ama na ita patay-patay ro amon man nakarang radyo. Oh, gidana bongga gidana ron mga katropa. Sige at ana. Agay nga pang kaday ng Dona, ng Ninya, kay nung Dona, nung Eric, kay nang Ivy, at kay Rexy. Hello, gidana sa mga katropa na akong runa, nag-tambay sa anda karang mga fishbowl. Ay, kung tama katropa, hindi na ikaw mag-utang-utang kay nang Dona. Ay, di lata sa daro mabaligay, puro lata man na utang. At kay Auntie Arlene, syempre, kung naman karo nag-aburbaligya sa anak karang pangpagwapa. Ibaga, pang pag-low up para sa mga kababaihan, nagpwede man sa kayakihan. Aga, kay Tatay Bog sa may Ingala family, takara sa may, si Tatay Bog, gara, sa Vento, as Venturan sa Banga, nag-rumble, o tara atin ka ng pagpa-shoutout. Kay Tatay Bog, hello, gidana Kimo, sa Ingala family, gidana nga permi, gidana nakatutok. Ay, gara pang, pani basi ko magkasaya kita nga ra yan ginasukot-sukot tabi kita sa aton karang inog pa shout out to kana kanday kara pang Lipol sa nakara sa Liputos no man siya saka sa Lioski kay kaday Lioski kaday Nanay Elda ag sa Martinez family gid ana perbi gid ana naga subay bye ron sa aton karang programa mga katropa. Siyempre, yes, sa ating karang extra drive ay dapat may energy kita, dapat may puwersa kita mga katropa. Pinamaagi sa pag-kiay-kiay, pinamaagi mga katropa sa pag-bumba-bumba, hanot-hanot. Kahit pa paano mga katropa, nakaka-burn kita it fats and calorie. Nakaka-purpa-utwas matana kita mga katropa sa ating karang nabatsyagana. Ay, side na to, no? Nakakabulig, abir mga katropa, ita, paliwaliwa man it aton karang pinipino. Nakakabulig man imo ra mga katropa, ma-relax kita. Ay, samtang nagasilinaot, abir na no para imo karang steepings. Abir na no pa mga katropa, para imo karang pagkinaikiyay ro na. What ana it nag-judge? Basta ha, ikaw gat ana isang hanon. Or may isang katawo mat ay ikaw mga katropa, na what ana it tapakialama, miski sino ka, agbaton ka. Ay doon tama namin mga katropa, miski sino ka pa, hay baton ka pa. Diba, nagkanta ka rin mga katropa nga na maging sino ka man na ikaw gano'n kung nga ng malangga ko. Uy, kay katropang Bonski Mendoza Channel, magkita ka kay Sir Bonski sa mga katropa natin una nga nag-charity ride. Isa gagit alin si Sir Bonski nga rin sa nagapangbulig sa mga katropa natin rin na nga nagakinahangan. Ay syempre mga katropa, sanda miski sanda man mismo ko amat may kinahangan nun, masanda-sanda karang sarili. Pero at least kahit pa paano, masasayod nanda nga nakakaluwag sanda o ko na nakaka, ano ba nga rin mga katropa, may extra ginabulig at anandag. Iba gid ana ro mga katropa naton nga mga binuligon. Pwede man ninyo ron mga katropa bisitahon ang anak ng Facebook page para makita ninyo ana karang mga content, may mga content man imo rong pang good vibes, good vibes, may mga content man imo rong mga katropa makapalipay gid ana sa inyo man karang mga bagat syagon. Kaya go gud ana ro na mga katropa. Bisitahon ninyo ha ro Facebook page ni Sir Benji, ni Sir Boss Bosky Mendoza Channel. Basi kung magbulol-bulol, gumatana kita nga ra. Kay katropang Kriko. Hello, gina na Kimo. Good evening, gina Kimo katropang Kriko. Kriko Kripit, agaling man. Okay, katropang Dayan. Bo, gina na. Si katropang Dayan dito kara sa may Roja City Capiz. Iya ka na naman ta. O, ikaw man yan, katropang Dayan. Hamat riya ka nagtagang. Uy, gina na. Paldo na yan. Sana all paldo. Diba gawang kamukasayod. sa inyo ang mga katropa, no? Paldo, si Enya Paldo. Kaya sa Paldo, sa kagwapa, katropang Christine. Hindi ko nagkasaga, manakot comment, katropang Mingay. Matrayat ang manariimo ka kung niya gina-meet lang. Pero anyways, mga katropa, oras naton, alas 5.20 na sa gabi. Dali ang mga katropa, ha? Ay, mga commercial break, ani kita. Agon sa aton karanga pagbalik ka. Ay dire-diretso, uwat preno-preno, ro aton karanga paga. Arang kada, mga katropa, babalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: Secret of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusi mo sa tingat yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, ti meras sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galit sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansin ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sininga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secret of Health.

5:27 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa atong karang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy mga katropa, sa ikaw at anor, iba unay nagakaon ngot ana baw bitana. Punong-puno o tarababait ginakaon eh. At least may ginagamon. Mag-enjoy it ana sa inyo karang ihapon na magpakabusog. At sa mga nagagaha, sa mga nagahikot-hikot, patayon niya mang kamo mga katropa. At sa mga lola at lolo naton, nga excited yut ana sa aton karang mga sunata. Nga ika-play makaroon nga gabi. Ay sige mga katropa, ginausoy ko aton karang cha-cha-cha. Sa iyo, gita na rin mga lola at lolo naton ay nahilig sa dara mag cha-cha-cha, mag linagumba-gumba. Ay dali ang mga katropa ha. Pag-ausog yun na akong doon. At syempre sa mga oldies, gita naton, kaya patok, gita na kandara. Kasi nga ni mga katropa, sanda abikara, nalipay, sanda ko may mabatian, sanda mga nag-cha-cha, nag-sunata ita, mga mauraya. Kasi nakaka-good vibes, gita matana, imawaya. Arawan, arawan, sige on, sige on, noongon, noongon. Ara mga katropa, pahaumanar imo ka na nga po. Pusog pusugan raimong boh bot kun hay maarang kada nakita bomba Marilo ano trolando birahi Anselmo kauta Carlota.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. At sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa, alas 6:07 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa tugarang programang Extra Drive. Sa gihapon, makaibahan ninyo si katropa Menggay. Good evening sa mga katropa na itong nakatutok sa nakarang mga radyo. Padahal sa gihapon ka mo magtutok, magmonitor ha. Ang Facebook page is XFM Kalibo 96.5. At sa nakarang mga radyo na miski iba karang air nag-brand out, iba karang mga katropa ron na ay madungong kaya ka itong mga katropa may hayag kasi nga ni may generator, bahala ka muna sa aras na mga katropa. Sige yun, mission yun na ay marangkada kita ha. Pero kang apeng, hello, laki mo, good evening. Shoutout kita na sa One Co Family, kita na sa mga katropa na itong nakatutok o nakara sa Balete. Salamat kita na kinyo mga katropa. Sige, din na ito papabitinon pa ha. Ay, umpisa na itong sa gihapon. Rato ka na pag-arangkada. Ipin man ka na pang Toto Valdizon Escalada. Para mga katropa, Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta, Carl, Lota.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaki tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
4: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balo Mantique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santon Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Isa ka bus driver, o kung tumig sa lawad lang o pagbiyahe, ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain, hanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukikan.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa stage na

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sister
12: Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng

0: virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite side sakit gid yaon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Kasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa?
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: The Pain. Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Leo. Ako sa call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi efekto sa akong song, Sis the Pain. Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sis the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga subimutika. Woo!

0: Daw motor.
1: Ano man, ano man ang tambutso man.
0: Ano-ano sa buwang imo ang costume nga nagkulong naman ang buhok mo? Amo na siya ang ano, ang ginhugot sa imong tadyang.
1: Bawa, tadyang siya. Nababayi lang.
0: Arang, arang halin sa dalong ginsailo sa babaw.
1: Amo na siya. Kaging pariban ko ni.
0: Ay na, ano na, kasulod na di ang mga langaw ya sa ato niya yung freezer.
1: Correct.
0: Good evening everyone, magapalagi na ang programa ng Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Maginopdanay kita sa alas 12 subunga
1: July 1, 2026. It's a Wednesday.
0: Happy birthday kay Ma'am Miluna Uy. Ang ano ang aton nga tawag sinigani man ang social media manager sang XFM Philippines kag Yes to Health Incorporated.
1: Wow, happy birthday ma'am.
0: Kag happy anniversary sa mga yes. Taga XFM Rojas Capi.
1: Yes. 2 years na sila ba?
0: Congratulations kay Sir Jobs kag sa tanan nga men and women sang XFM Rojas. Nagkaroon. Yari na kita sa kasaysayan sa inagi nga istorya.
1: Napagatawag ta lang sa ngalan nga Rodita.
0: Rodita, si Rodita amo ang naga pangutsyara kay Rodito. Di ba?
1: Yeah.
0: Kag sa karon nagabinggo na sila kag nagkalaperde ginlampusan sa Baratiha si Rodilio.
1: Siyempre.
0: Si Rodilio.
1: Si Rodilio gityo.
0: Si my love sa sangaban kalala.
1: Yes.
0: Eh, welcome din ang mga taga-Bacolod! Nakapasok na ang mga taga-Bacolod. Kaya nakatunoyin na sila sa 103.9 XFM Bacolod. Punta si katropang...
1: Chris!
0: Judery!
1: O saan ako mabalik, Chris?
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 way katropang...
1: Papa Rodel!
0: Sana all! Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Really?
1: Yes.
0: Win Salinas.
1: Oh, kita mo na. Sir Win, pabalo-balo man bala.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon, XFM 101.7. With katropang...
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Chutty boy.
0: Bibi Ron. Padala-dala ka man sa akon man. Sa San Carlos, XFM San Carlos, 98.9 with katropang.
1: Siyempre si Supremo.
0: Okay, siyempre, wala pa man sa technician nga na-hire. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan man kita kang mabatian via Analog Channel 13 in IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagisgalante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, 100.7 with Katropa.
1: Alex?
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Jan Ray.
1: About, kambulaganta ka mo.
0: Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5. Wait ka, tropang?
1: Noel.
0: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo. 96.5. Wait ka, tropang? Katropang?
1: James King?
0: Si James King?
1: James King. Basta si James, ah.
0: Si James, yeah. Bacolod Extra Drive with katropang James King.
1: Si Noel. Si Limuagina sa ano?
0: Si Neil Tuya sa Roja, si Noel sa Kalibo.
1: Ah, okay.
0: Di ba dira kagasala? Kay pasalahon, tayo kaya sumunga kami. Sa Antique, XFM Antique, 93.3 with katropang... Ham!
2: Sa, ano, nag, si Kwan nagin, ah, si James Dean.
0: James Dean?
2: Oo.
0: Ah, si Kuya Jay. Pila tsakto mga sabat.
2: Ambot, ah, pila.
0: Ha? Why, good?
2: Isa?
0: Ha?
2: Isa?
0: Isa? Oh, mayo kay nakaisa ka pa. At least hindi madula si mo si Manananggal de Amor.
2: Yeah.
0: Kanais ko na sang buhok mo daw ang iya nga buhok sa dalom.
2: Wow!
1: Amo man ni kadabong.
0: Ay, nag-live na ko kay Lisobong sa YouTube. Check nyo ha, Troy Tisoy Official. Facebook namon, Troy Tisoy 2.0. Kag sa tanan nga XFM nga mga social media accounts o kon social media platforms. Si Axel Mitch sa Kalibo Aklan, magandang gabi. Alana Villana, hello to you. Gift Escobido sa Minuyan Murcia, good evening. And Joel Limbert Jimenez ng Sigma Capiz, happy viewing.
2: Wow, maingkap ilan dyan sa kay Eugene sa Antique. And of course, hello and good evening. Dyan naman niya sa may Granada sa mga Navales family, labi na gin sa kay Melanie.
0: Ang phone pal nga programa, ginadulong na sa inyo, sa ang inyo paborito nga Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakolagen sa magusto magwapa kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa, magpangapi sa ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Kagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: And sarang mabakal ang tanang ESOL products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Mission Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Mission Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 9:47 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Padayon kita sa phone. Follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Soap, gusto mo makakas imong punggod, alap up, kag of course, ang imong body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: O panawag na kamo di sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hi sa family Balyarta and J&J Minisound sa barangay Sinaha, Belizon, Antique.
2: Wow ha, pwerte ka layo ba?
0: Ngayong gabi kay Typhoon Keith Aguirre. Shout out kay Borane Troy nga nga hindi magpahikap sa ilog.
2: Uy nga ah!
0: Nga ang ilok idang imugin na punteriya nga pwede man lang hita diretso.
2: Ako na kuya hita dahil
0: wow, yun. Wow. Karang do aslom-aslom gani mapanimawaan mo.
2: Gani man.
0: Pagkatapos sa hita sa din kareng madiretso sa tunga sa hita.
2: Of course. Sa suba nga may taytay.
0: Sa suba akong sulo.
2: Ha?
0: Sa sulo.
2: Sa amo na lang sa ano gani sa suba nga may taytay
0: sa sulo gani imo ya
2: ano
0: lang, lalaki ka haw
2: ang ako nya nga sa lingkod madiretso di ba
0: oh ah dugo pang duwa ka na guru ay malalaki ka na kun agi Japon
2: dapat magiid ko ya.
0: hindi yung pag-iso ko ang iyang ano iyang banggirahan sa pagkaagi eh. Ba grabe ba panindugan niya kay Jaya. Oo. Oh. Mabuhi man o kung madeds, agit sa Gyapon.
2: Correct, kaya.
0: Tingin, wala ka na gano. Di ba, ano? Di ba Pride Month, subong?
2: Di.
0: Pride Month?
2: Oo.
0: Wala ka nagparada, haw.
2: Ha?
0: Wala ka nagparada.
2: Sa diin ko maparada?
0: Sa mga bungol kag bulag. Wala. Amo na, hindi ka nila mabatihan kaya hindi na makita. No?
2: Correct.
0: Correct. Ano pag iyan niya? Kung lipatan subong man, dumayara ko ng kambal nga ara na bala sa akon utok pero hindi mo ma, ano, hindi mo ma-mention, blaw. Kagi ka na.
2: Basta ara sa punta, sandila mo.
0: Oo, kagi ka na.
2: Idupla.
0: Ano nag-loading ka? Buffering? Ano na tawag sila naman?
2: Buffering.
0: Buffering?
2: Yes.
0: Anong spelling sila?
2: Ay, ang buta. Hindi ko iba pamakuta. Si Hart pamakuta.
0: Fagging guru.
2: Buffering.
0: Ano?
2: Bluffering.
0: Bluffering!
2: Kaya gina-bluff ya ka mo.
0: Bluff o kon black?
2: Ha?
0: Bluff o kon black?
2: Pwede both?
0: O lagi si Jackto na sa bata.
2: O sige na, panawag na ka mo.
0: Dahil lang, kid. Always listening every night sa Pabia Iloilo alin kay Charles.
2: Wow.
0: Dugay-dugay si Charles, maluyag na ni si Imo.
2: Kabay pa.
0: Duha man lang nila pakatuan, maluyag sila sa ako, no, kung maluyag sila si Imo.
2: Nan.
0: Kaya tingka pamati sila sa aton mo,
2: oo,
0: no?
2: Eh.
0: Diba?
2: Oo.
0: Uy, kabay pa tani may maluyag sa akon ba?
2: Ako man.
0: Diba?
2: Mm-hmm.
0: Tapos, anong tadayon?
2: Si Juan, tabla ka gabi, haw.
0: Sino? Si Rini Boy?
2: At tabla ang babae nga nanawag din nga ikaw gadyang gusto.
0: Isa man lang ang color ta nga babae gabi.
2: Tiyan mo to sa eh.
0: Vlog pot kayo mo ya. Wala to sa nangita no view ya.
2: Wala sa nangita no view pero ikaw ang gusto ya.
0: Jusera. May color kita sa line number one. Good evening. Good evening. Hello.
3: Hello.
4: Hello, Tron. Hello,
0: Tron. Hello, Tron. Hello, Tron. Mute sa radyo, anay.
4: Okay na.
0: Okay. Pangalan?
4: Eh, di Singapore.
0: Ay, ay, ay, ay, ay. Ano na to, kay nag-plug sa number mo, may bago ka na mga kilala?
4: Why man gapon, why balik siya, guro tong number ko nga, ano, na tauray.
2: Ti, ilis ka naman number eh.
4: Wala. Ako, ano, nag-aroon lang masala.
0: Uy, kabalo-kabala nga, hindi lang ikaw ang iyang na biktima, kundi tatlo, git ka mo nagtinawag sa tunga gabi.
4: Hindi, kaya Troy, kaya ano lang, dapat ang ano lang, grabe man ang iyang, ano, kay... Sige na lang na, kay iyan ang mga decision.
0: Hindi ka man, ikaw pa perdi nga, ikaw pa perdi nga nakatilaw ka man sa iya, di ba?
2: Amugid.
4: Why, kuya, laki, kuya, pa yung namin, ang ano ko lang, tani, nga nag, ano sa blah, siyempre may kabataan na sa tarong sa tani, blah.
0: Pero, abi mo, nalipay, nalipay ko sa natabo nga, nabalaan mo nga mo na ang iyang ginaubra, kay nga, ha? Hindi man dayon ang akong lechon nga iamot.
2: Amugid. Kag ano eh, lipay man kami nga nakutukiban nga amon agaling na imo iya. Kati, siyempre, bisan paano madalahig ba na nga amon yung programa?
0: Oh, ano ang liwat? Ang ato?
2: Programa.
0: Abi ko programa.
4: Oo, ano eh. Ako yung tisingan ko nga, tisingan ko sa ako nilis ako to, ba? Sige lang,
0: hindi
4: na, ano,
0: damo pa man
4: da. Away sa mga single ma, may mga away sa mga single ma, malimbawa nga mga muna nga stima, kay, dahil na-drag lang na ang mga single ma, mga mabuhot, may mga
2: araman
4: na
2: paano,
4: mga magtanong mabuhay
0: ko. Ara na naman, ah, kabalo na kami sa tuyo mo, mangita ka naman bago liwat ka single ma. Nigo Jesse.
4: Di kung may araman lang, may mga prima pa sa tangi.
2: Ano
4: lang, ano lang, dito lang yung mag, ano lang, dito lang yung tampad lang.
0: Amo gini ang pinakamanami nga portion kay ang mga single mom na buka na mabuka pagin sila liwa.
2: Correct.
0: Labi na gid kong si Jesse ang maano, maarado nga maarado. Ah, bisan si Dulpo gani guro, mapuli na lang dahil si Iloilo kung makatilaw kay Jesse mo.
2: Jesse?
4: Ah, hello, Troy.
2: Ano aradohon mo ko?
4: Pwede yan, pati bungkag ganda ko.
2: Oo, eh. Kusog pa ng karabaw mo.
0: Jyoti, Jyoti mo sabong, Migo Jesse?
4: Ah, Jyoti ko sabong, Jyoti ko sabong.
0: No, te, ano madayon kayo naman abroad? Hindi na lang. Madayon ka abroad?
4: Hindi siguro mo nang ano kani aral ako sa Manila tani ma ano aral ako sa flight lang tani galing din balik ko sa tani kay nagipikit siya inag ano yung isip ko na bago pero alam lang ay ako na bato ko gin
0: ako ya para ako ya para sa ako ng future bisan sino pa na ya may hibi ya malakat ko hindi ko yung hindi ko yung papugong ah
2: usal ara ka nagilang man
0: oh man. Lakat ko ya, may harap pa mga kabataan kasalig sa akon. Tapos, gusto ko mahatag ang maayong...
2: buwas damlag.
0: Nga buwas damlag para sa akon ng mga kabataan. Malakat ko yan, hindi ko yan papugong sa ibi-ibi sa bago ko lang nakilala nga
2: kabaye. Correct. Kung ako si Emoya pa Saudi, kaya...
0: Pa Saudi sa.
4: Gani o do. O gani o do.
0: Te ano, te hindi na ito mabalik. Hindi na ito mabalik. Hindi ka na makapamanila.
4: Hindi na mabalik eh. Hindi. May paano ko gapon nga, ano kay ang nakakita kayo yung utod ko. Na, wala ko gina yun. Pero may naanda naman nga, ano sa konti mo naguro eh.
0: Ay, hambalan.
4: Igrap ko na lang naguro nga. Igrap ko na lang naguro eh.
0: GC, hambalan ka na git ba sa ang oportunidad gani ara na i-grab
2: mo gina siya. Mo
0: gina
2: siya.
0: Kaya mabilin kayo sa katabtaban. Kay hindi lang bala ikaw ang nagapangita ka nag-andom nga maka-abroad para makasweldo sing dako-dako.
2: Correct.
0: Sige lang kay ti na ara naman na pero base pa lang may single mom subong gabi nga mapugong pagid sa imo nga hindi ka naman makadayon. Ano number mo?
4: So sige tan mo ko rani pa sila nga amra na number ko ito ano 0964 7878150.
0: Salamat Jesse, bye.
2: Salamat gid.
0: Line number 2, good evening. Pangalan kag taga diin. Nauto dayon.
2: Eh kung sa ako, sa imo, Jesse.
0: Oo.
2: Mapasaudi, kuya.
0: Kay?
2: Makabira pa ka, Camel.
0: Camel man lang ganito ang imo ginando mabirahan.
2: Hindi ka pa na sa buktot.
0: Ha? Ah, okay, siyempre kay gaulbo na ilalikod, no? Ah, buktot gali na. Lakabalo nga namit pag iyan buktot.
2: Correct, eh. Sabi na kit ko magtadlong.
0: Dakpan ko na lang, mas straight na likod
2: mo. Okay.
0: Tawag ka mo XFM call and text line smart and TNT subscribers.
2: 0912-0076-793.
0: RAI. Line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Yes, sir. Pangalan?
3: Si Darrell.
0: Taga diin?
3: Antique.
0: Din sa Antique, Darrell.
3: Si Balom.
0: Si Balom. Pila na edad mo?
3: 30
0: years old. Naga-work?
3: Nag-work.
0: Ano work mo?
3: Single.
0: Ano work mo?
3: Construction.
0: Construction.
2: Wow, construction.
0: Ang radyo i-mute para hindi ta magsinamo ay istorya.
3: Wala kami niya radyo.
0: Oo. Nakapila ka na kanubya, Darrell?
3: Wala pa.
0: Wala ka kaginubya, besan. Kaya isa?
3: Ay, wala.
0: Yeah. Ay, na ano. Pangagi.
3: Ah, kung agi, wala. Pero sabi si may...
0: Mati ka yun.
2: Wow! Pabati-batian mo ko, ha?
3: Wala na yan, Dol.
0: Nga na 30. 30 na edad mo. Lagi kita nubya, ha?
3: Kailang ikat perfect woman mo?
2: Ay wala. Nasubong perfect woman niya.
0: Why na nasubong? Why na nasubong tuod? Kita mo, di ba? Wala mo na notice. Ngayon na pangita mo. Perfect women.
2: Kundi wala ka kita.
0: Asa subong 30 na edad mo, kakita ka wala.
3: Hindi. Wala eh, wala kabungo mo.
0: Oh, so meaning, wala na perfect na. Women.
2: Oo.
0: Diba? Dapat liwaton mo na ang imo ginapangita. Ngita ka na sang hindi perfect nga women.
3: Kaya na kita sa buhay.
0: Amo na gani, hindi na perfect nga women. Kay gapangita kasing perfect, wala man sing may nag-abot. So, diri ka naman sa hindi perfect.
3: Sa mental mangita eh.
0: Ha?
3: Sa mental mangita.
0: Sa diin, ikaw sina mangita?
3: Sa dua buho
0: ah. Ikaw na naiya pangita. Wow. Sina nga pamangkot mo naiya sa amon niya man. Wain amon kay take naman kami ya.
2: Dua buho, ilong.
3: Ay, ito eh.
0: Anong amon
3: na? Araam na dua buho, ilong.
0: Oh, may dua gimang buhong ilong.
2: Oo ah.
0: Pilagid bala gusto mo nga buho? How?
3: Kung may harang apat.
0: Are, kay ti, siyempre, tanda ka man sa isipay sang buho. Pila kabilog ang buho sang babae, be?
3: Damo eh.
0: Oh,
2: pila ka ni.
0: Kay maisip malang na ang damo nga na.
3: Eh, walo?
0: Oh, dahil lang gedo. Nga ang walo, sige. Dua sa dulunggan, dua sa ilong.
3: Ako.
0: Dahil lang bla, mati bla, nai bla. Kay walo hambal mo, sige, sipon ta ha. Duas dulunggan, dua sa ilong, isa ka ba, pila na, lima. Lima, tama?
3: Oo.
0: Oo, okay. Sa din pagid, ang iban nga buho?
3: Ang may buho pa sa dulunggan lang.
0: Ang pamati bala, ginahambal ko na gani, ari pamati eh ha. Isipon mo dahil yun, okay? Dua sa dulunggan, dua sa ilong, apat na, isa sa ba, lima. Oh, din man ang tatlo. Kay walo man bala.
3: Sa tubang isa, sa likod ang isa.
0: Oh, pito.
2: Din pagid.
0: Kulang ah,
3: oh. Ano guru?
0: Pila guru? Pila gid ya bala ang ambal mo walo tapos mo anom na naman.
3: Oo, anom may duwa ta na kita.
0: Amo na gani. Are bala liwaton ta liwata. Dua sa dulunggan, dua sa ilong, isa sa baba, lima. Isa sa tubang, anom, isa sa likod, pito. Din ang isa.
2: Sa diin?
0: Din ang isa.
3: Kaliwaan pa daan.
0: Sa?
3: Isa kaliwaan mo. Kaliwaan.
0: Din ang kaliwaan man?
3: Saas, kamot?
0: May buho na dang kamot, hao?
2: Mugi din.
3: Ay, siyempre eh. Kumab na kamot pa, kayo buho na.
2: Ano ko, no?
0: Ako umon mo kunong kamot kay buho na. Hindi na ya, mo na ya. Sala na ya. O, sige, gaan lang ka chance, ah. Nga kung kuumon ang kamot
2: may buho
0: o sige ti hambal mo walo di ba? Ambal mo, walo. Ambal mo kayo na, ha? Walo. O sige, gaanta po ika chance. Gaanta po ika chance. Sige, siyam. Okay. Sipon ta, ha? Siyam ang imo sa bat, ha? Okay, sipon ta na. Basta final answer na siyam, ha?
3: Oo, sige. Walo lang yan.
0: Mama, tibla, na yung bala, ha? Ano git bala gus ano git balang sabat mo walo siyam.
3: Sa walo lang pa. Hindi na magsapa.
0: Oh sure na na.
2: Oh sure na na.
0: Sure na na.
3: Oh isa sure is kung papatay isa.
0: Oh sige ang sabat areo isipon mo ha. Sala na ang walo. Si Padol, duas dulunggan.
2: Dua.
0: Oh. Dua sa mata.
2: Apat.
0: Dua sa ilong.
2: Anom.
0: Isa sa baba.
2: Pito.
0: Dua titi.
2: Siyam.
0: Natubang. Natubang.
2: Buho? Oo, eh.
0: Kung may gagawa, kung may gagawa gani, buho man na.
2: Dimla. Dimla. Pamati. Dimla aking gatas.
3: Grano yan.
2: Ano?
0: Sa guwa ko, no?
2: Sa guwa man, may buho na iyang nipo sa babae. Amo na lang nagatubod ang gatas.
0: Te?
3: Kaya ka guwa. Yung pilosopi na taya eh.
2: Nga nang pilosopo, abi, kay di kun wala na sa buho, kundi hindi na mag-ilig ang gatas.
0: O, hindi na mabuhi.
3: Pila na yan.
0: Amo na to gani, o. Duas dulonggan, duas sa mata. Dua sa ilong, anom, isa sa baba.
2: Pito.
0: Pito. Sa breast, dua.
2: Eh, kundi siyam?
0: Siyam na na. Oh.
3: Siyam? Paano mag siyam?
0: Unsigid gani, may atubang paglikod.
3: Nga. Ano, te? Oh. Kaya walo lang.
2: Kaya ginuna-unahan mo, git.
0: Unsi gani, hindi kay walo. Ang bala nga damo. O, sige. O, sige sa lalaki naman, ah. Kaya tapos ito sa babae, o. Pilang buo sa lalaki.
3: Hindi, kaya,
2: balak ka mo din. Ikaw ganang una-una,
0: ah. Sige na, pwede ka naka-plug sa number mo, ah.
2: Plug na number.
0: Kagi-plaster na kung ano na pangita mo sa isa ka babae.
3: Ang aral lang da, ang bahay sa ara, single mom, ah.
0: Dason, edad pila?
3: Kaya wala na saan. Wala na saan sa buong sarang single mo.
0: Oh, ang imo pa na isayon sa una-una, ngita ka perfect. Pagkatapos, wala ka malang igaliasahan niya. Oh. Number?
3: Kung hindi ka swerte. Kung hindi ka swerte sa single, hindi hara single mom te.
0: Oh, number na ah. Kadugay siya magambal ah.
3: Hara, 099-4611.
0: Di ba ka sa ulo?
2: Nakulang man to.
0: Ilan tao ya pa?
3: 09-9-4-6-11-24-8-7.
0: Nanda, sigdasig niya paglawag, may makuha gina.
2: Sige. Naya lang.
3: 09-9-4-6-11-24-8-7.
0: Lamat, Darrell. Ang gabi. Regards sa mga taga-antike. Bye. Ari na, ari na. Ito ng mga friend nga sa Ruas. Nagbalalik na sila. Ari na di subong si, ano, si MC Clarito Andrada. Ngita sa sang single, seryoso, halin sa Roa City, Capiz, isa ako kaagi.
2: Ngute.
0: Ngita pa sa gani, seryoso.
2: Wala na gani, seryoso.
0: Natawa bala si Marmag Banwa subong, kay subong lang siya nakaparamdam mo. Anong nihambal niya naman? Watching from Roa City, graduation. Ah, congratulations! Sa kay Marmag Banwa, nakagraduate yung man sa iya nga pagkamasahista.
2: Wow!
0: Sana all.
2: Oo.
0: Ah, masahista gin man? Do, ano guro ah? Do, HRM.
2: Hotel and ano, restaurant management.
0: Hindi, horror. Restaurant management.
2: Horror, gimana pun. Horror.
0: 6 minutes after 10, nagapaday ng phone pa. Lopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dalo sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog, tindog pa.

0: Xanthol, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Xanthol vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Xanthol, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthol Plus, herbal oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthol Plus, herbal oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthol Plus, herbal oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthol Gold Herbal Tea.

0: Ang bali, MC Clarito, nagwapo ka, naging jabalaturo.
1: Wow!
0: Ay, salamat! Amo ining ulubrahan, abi. Dako ang may bulig sang imong ulubrahan, labinagid kong... hindi ba na toxic ang imong kapdanan kay nagahubin kaya gagadiya dol?
1: Correct.
0: Labi na gid yung program kadlaw ka lang nga kadlaw. Ga virgin ka na yabala.
1: Bato oh. Wala na gahugot ha. Wala na gahugot.
0: Nasagid gay ginang ngilo-ngilo mo.
1: Pa.
0: Oo. Nasagid. Nasagid sa dahon sang anahaw balagi.
1: Ba umayon lang kay anahaw. Kaya kung gabi na
0: kung gabi, gabi nukol eh.
1: Oo eh. Gabi nutoy pa.
0: O, hindi ka magkalipat ha. Ang inyong vitamin C, Santon Vitamin C. Para mangin mabaskog kag mangin mapag-on ang inyong immune system. Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga gina-endorsar ni katropang Troy Tisoy.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabigali sa amigo ko, si Migo Julius.
1: Wow!
0: Si Migo Julius Subang sang FDN. Good evening sa imo, Migo. Gaunay ang radyo sa ano, sa XFM.
1: Ba?
0: Kay,
1: dami ino.
0: Kay ikaw kuno iya ginabantayan.
1: Wow, grabe.
0: Ginabantayan niya nga rang pinitla ka mag-endorse pala. Nga rang pala nagapililaw imo dila. Nabantayan niya ba? Pila na tumbuhin sa endorsement ni Dolphy kay gapinitla.
1: Amo gali si palanda.
0: Tawag na kamo sa XFM call and text lang kung gusto niyo mag-join sa Smart Card TNT
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 liwat 0915-8311-431. Si MC Clarito ga pinangayo siya sang mabuka uno sa iya.
1: Ala.
0: No, asa subong wala pagid man sa Japan, wala pa sa Japan mabuka pero nagisi na yaba ba.
1: Do ang kilala ko man.
0: Wala sa mabuka. Pero nagisi na yaba ba. Naidlaw ako sa mga taga Rojas, sa wen ako kalagaw gid sa Rojas ba kay well, nangin mamag-an ang ato nga trabaho, hindi na kinala maglibot-libot pero amazing ang mga taga-Rojas. Manami lagawan kay damo kakan-an.
1: Gani man, mga seafood, silang dalaya, laban.
0: Labi na gid kung may, ano, may mga pangilala ka dito para sinanday nila MC Clarito niyo. Mm-hmm. Hindi ka nila yapagpabayaan. Ibilin ka lang nila sa katabtaban. Hindi ka tuod nila pabayaan, pero ibilin ka nila sa katabtaban. Kung bayranay na. Te, tema paruhas na gusto mo?
1: Sure.
0: Sa December ah.
1: Oo. Mayang gabi lang tagali sa kay Rex de Leyarte kag kay Eva Javier.
0: Oo. Ang mga taga-antike pagid. Ay, grabe. Amo na ang mga area. Na hidlaw ko maglabay sa dalan nga gapa daw tina ikay daw ko nung abidog biyahe ka lang pa Baguio.
1: Correct. Nasaan labayan mo dabala sa wala mo ya bye-bye sa to mo suba.
0: Nung suba man bukid guro.
1: Bukid gani timin mo suba. Oh, diba?
0: Diba? Tapos makita mo bala, samtangga sakay ka sa salakyan, nagkabiyahe ka pa kato sa mo ng mga area, bala makita mo ang pangabuhi sa mga tao.
1: Gani.
0: Mahidlawan mo kung makita ka sa balay, nga rang wala na tao, nga rang do ka, ano naging bala, do wala na bala na ariglo.
1: Mm-hmm.
0: No, kamingaw, no? Do, gusto mo na nga mag-ano, magpahuway sa sinang abalay. Kay kamingaw.
1: Ay, kuwari ko ano ito.
0: Gusto mo na magpahuwayaw?
1: Basi-basi. Amo sa gani nga, ano? So, basi-basi po na ni Karan nga, pahuway nga nagatang. Nagatang sa kristal.
0: Ay, dali na, sige na, sige na. MC, katawag ko sa imo. Wala ka mga kasabat. Ano na?
1: Oo.
0: Ano, cellphone number mo man? Di mo ni matawagan man? namigid ya kung ma-interviewan na ito yung aduha kay para maka-update man kita. Dugay-dugay kung ni sila nga mga listener, oh.
1: Nay, mamati na lang kamo daiya. Panuwag na kamo di.
0: Na-dial ko, hindi man ni magsulod. MC ang imo, ang ano, ang akong tawag kanimo man. Be, hi sa mga, sa kay Soriano, Bisana, Jan Ray. Lollipop lang
2: to. The number you have dialed is either unattended.
1: Unattended man ni.
0: Unattended man ni number mo, piki man man.
1: May lang kayo wala agin sa bat niya. The number you dialed is not a number.
0: Oh, eh. Luwat. Ang akong globe ha, ari o. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Ang sa smart naman niya kag TNT, 0912-0076-793.
0: Iba-iba isa pa ba?
1: 0912-0076-793.
0: Dogi na kulabos ka nagidya sa imo, ginawag. Dogi mapahuway ka nagigurugi.
1: Nakabay pa.
0: Pero para example, labi, no? Di diba 60 plus naman edad mo? Di, kung i-ano ka ba, i-force retirement, ma-retire ka man. Kung magamunin nature sa mga work,
1: depende.
0: Ako hindi kuya mag-retire yan. Basta may tingog pa kuya, masigil ako
1: yan. O, sabagay, hidlawon. Amon ni ko na maka, ang pinaka-makahilidlaw ng obra, ang radyo.
0: Hala na, may nagtawag na. May gabi.
1: Hello?
3: May gabi, Idol.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Bilabid, listener mo, Idol.
0: Bilabid?
1: Sino ngalan mo?
3: Si Olan.
0: Dahil lang yun, Olan, ha? May pick up po na ako din sa piyak. Line number 2, good evening. Hello? Hello? Oh, dali na lang takay Olan, mga sabat.
1: Gani man.
0: Olan, kamusta na, Olan? Naka-plug na number mo, no? Olan?
3: No, isang business idol.
0: Oo. So, ilan na yung nag-text? Marami na din?
3: Wala yun. Ang iba idol, ano man? Baka mga filter ba?
0: Mga ano?
3: Kahit single mom, yung filter sana.
0: Dali ha, sandali ha. Olan, taga saan ka nga ulit? Taga Manduryao, tama?
3: So, andito ako sa Manduryao ngayon, Idol.
0: Pero taga saan ka?
3: Taga Moriolis po, Tondo.
0: Ah, nagtatrabaho ka sa Manduryao?
3: Oo.
0: Oo, dali. Marami na yung nag-text sa'yo. Sino-sino ba yung mga nag-text?
3: Isa lang, yung taga-aklam din yun, isa.
0: Ah, baka...
3: Yung din na nag-text.
0: Baka yung babae din yun na ano doon, na maraming ano, na, ini-entertain na lalaki din.
1: Na maraming pisa.
3: Maraming pisa.
0: Oh, bakit ano, ano ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan na sumali ka dito sa amin?
3: Nakalimutan ko na, Idol, eh.
0: Oh, pwes, nakalimutan na din namin. Ah, kasi matagal ka na rin diba, nakasalid. Matagal na yon nung sumali ka sa amin.
3: Oo.
0: Sa construction ka nagtatrabaho, Olan, tama?
3: Oo.
0: Marami dyan magaganda sa Manduryao. Hindi ka lang marunong maghanap.
3: Ito lang, busy.
0: Yan kasi...
3: Ito lang ka na lang, eh.
0: Oh, walang problema. Ikaw lang magpo-problema sa
3: mali
0: kanya.
3: Mali pala, Troy.
0: Oo. Oh.
3: Troy.
0: Oo. Oh.
3: Mali pala yung binigay kong account, yung Jolan pala, Jolan.
0: Anong Jolan? I-spell out mo nga.
3: Yung J-O-L-A-N, Galicia.
0: Jolan...
3: Galicia.
0: Ano nga, pa-spell out yung Galicia?
3: G-A-L-I-C-I-A.
0: Ah, okay. Sige. Ayan na, tinatype na ni Dolphy. Ah, etong may motor na pula.
3: Oo, ako yan.
0: Wow! Kalook-alike mo si ano, si Blackjack. Maputi ka lang nga. Maputi ka nga lang kay Blackjack. Pero di malayo-layo. Daw, press ka mo itsura ni Blackjack. Blackjack bala, taga supermarket bala, Dolphy, pumaligya, Bombay.
3: Blackjack din po ako kasi para masayahin kasi ito, hindi masayahin din kayo.
0: Oh, di ba?
1: Yes.
0: Saan ka dyan nakatira sa Mandurriao? Nag-ano ka lang ba? Nagre-rent?
3: Hindi po, may barat po kami amin.
0: May ano, may staff house kayo na sa inyo talaga, sa company?
3: Oh, wow.
0: See? So ngayon, kada anong araw yung day off mo?
3: Wala akong day off. Depende ako sa amin.
0: Yan, mag-day off ka kasi. Paano kaya makapaganap ng uyab kung hindi ka magdi-day off?
4: Correct.
0: Di ba? Kami nga nagdi-day off kami nga ng dalawang araw eh.
3: Anong pwedeng araw pumunta dyan, Idol?
0: Gusto mong pumunta sa amin?
3: Oh.
0: Malayo kasi kami. Naka-remote broadcast kasi kami. Nasa Negros kami. Ikaw nasa Iloilo. Punta ka ba ng Negros? Ah, gusto mo? Gusto mong pumasyal dito sa amin?
3: Sana.
0: Para ma-break in naman natin yan yung Rusi mo. Gusto mo? O di nga.
3: Pwede.
0: Okay. Kailan ka ano? Alam mo ba kung paano makapunta dito sa Negros?
3: Hindi o.
0: Hindi mo alam. Kunin mo yung number ni Dolphy. Baka ma-develop ka sa kanya at mag-guide ka niya kung ano-ano yung dapat mong sakyan papuntang Negros. O gusto mo?
3: Pwede.
0: Para nagdadalawang isip to. Wow! May construction worker na si Dolphy. Sige nga, no, number mo, Dol?
1: Ha?
0: Number mo?
1: Kami na ako nga, duwa.
0: Hindi, ganito na lang gawin natin. Maghanap ka rin ng mga taga-Negros para makapunta ka dito. Kasi nung dati, nung sumali ka, mga taga-Iloilo lang yung gusto mong, maka-text mate.
3: Dati, may nag-text sa akin, Idol.
0: Taga saan?
3: May text sa akin dyan ng banda sa Bacolo daw, sa call center daw. Sa kaso nga, busy naman siya, wala naman siyang time.
0: So paano yun? Hindi na yun nagdire-diretso yung communication nyo?
3: Oo, hindi nagdiretso yung communication kasi busy rin siya ako. Kasi pang gabi, sa araw naman ako.
0: Sayang!
3: Wala.
0: Yan talaga yung team song nyo na, dito ay umaga, dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Ganon! Siyempre, wala nakarelate si Dolphy kay mga dinumaan na yung kanta na Balaneya.
3: Pero masaya naman ako kasi gabi-gabi ako nakikinig sa inyo palagi.
0: Ayun, maraming salamat naman kung ganon, nakatropang ulan. Ito, ganito.
3: Kasi yung kahit pagod, nakikinig ko sa inyo, nakakatawa din ako.
0: Wow! Oo. Alam mo, kung malapit ka lang sa amin, kahit pagod ka, siguradong hahagod ka. Dolph, no?
1: Yes!
0: Paano mo nga siya pahagurin ka ni Dolph?
1: Tulad nito.
0: Oo.
1: Namihaw. Gusto mo yan?
3: Namihaw.
1: Namihaw. Oh, sige. Sabay ka sa akin, ha? Gusto mo? Sige na, sabay tayo. Gusto mo?
0: Wag. Idol. Wag mong sabayan kasi baka ma-develop ka. Tayo talaga ang gagawa ng makapag-trending na usapan kasi construction worker versus
1: Aguila.
0: No.
3: Bala ko rin na siya, Idol. Gusto ko yung more experience kanta sa ako. Dati rin ako sa company sa CBO.
0: Ano po?
1: May experience daw siya.
0: Experience na?
3: More experience lang ako kasi bala ko rin sana lumabas din sa trabaho.
0: Oo nga. Pasyal-pasyal ka din para ma-familiarize mo yung mga magagandang lugar dyan sa Western Visayas at saka sa Negros Island. Basta yung susi dyan para makapasyal ka at ma-break in yung Rusi mong motor, si Dolphy lang ka.
3: Kaya nga.
1: Sabayan mo na ako.
0: Hindi, ganito. Ganito, sabihin mo na open ka sa Negros Island region at saka sa Western Visayas para marami yung
1: mag-text sa iyo.
0: Mag-text at tumawag. Pero, 'di ba? Yan yung ano mo.
3: Sige.
0: I-plug mo yung number mo. Sige nga. Sige na, vlog na.
3: Mga willing lang, idol.
0: Oo. Oh. Negros, ha? Negros sa saka Western Visayas, ha? 09? Hello po?
3: 0966?
0: Oh, sandali. Mga ilang taon ba yung inahanap mo?
3: Yung huwag na sana maabot sa mga 40. Gusto akong mga 38 po ba? Ganun.
0: Single man, pwede lang ba?
3: Okay, basta willing po. Willing mapag-meet. Para ano naman. Mas gusto akong mga personal ba?
0: 0966? Uy, saan ka na? 0966?
3: 1925
0: ulit 0966 1925 964. Oh, pugi to, pugi ah. Matangkad din. 0966 1925 964. Pakisilip nga ng ano, ng inbox mo kung meron ng ano pumasok. Baka may pangalan dyan na Leia, ha? alam mo na yan kung sino yan, si Leia.
3: Basta si Leia.
0: Oh, si Leia, Leia, walang hiya. 0966-1925-964. Okay na yan? Tawag ka lang dito sa amin, ha? At mag-update kung sino yung nakilala mo sa program namin, ha?
3: Sige, thank you, idol.
0: Salamat,
3: sige,
0: Ola.
1: Salamat, kid.
0: Regards sa mga taga Mandoriyaw, ha. Grabe si Ulan, ginabalik-balik
1: man.
0: Wapo sa door, pari door po, yeji. Kita, mga ili-ili mo nga kung nga desktop.
1: Yes, nakita ko man dyan sa akon.
0: Daw, amo na nga tion nga makasakay ka na sang Rosie.
1: Rosie ni Blackjack.
0: Samta nag-angkas, kaga kapot ka sa iyang sa iyang abs. Tapos ginamo mo na sa'yo. Ang isa kakamot sa abs, ginamo mo na sa'yo.
1: Ako rin.
0: Hindi nila makita sa television.
1: Oh, yata ko nga ng iyang kambiyada.
0: Huwag kakapot ka din sa iyang abs mo na. Tapos ginamo mo na sa'yo.
1: Tapos ako kakambiyada. Diba?
0: Ang iyang atiel, bayluhan mo. Ikaw to kambiya sa dalong.
1: Oh, correct.
0: Tapos, ikaw pagid ang obrahon nga starter.
1: Oh, correct kaya ah.
0: Pero okay na ni siya. Amo na yung mga muakso.
1: Ha?
0: Amo na yung mga muakso.
1: Amo na ganit sa inyo. Doon si Blackjack.
0: Doon si Blackjack yun sa tuod, no? Hindi si Blackjack ang nagkanta sa modelong charing.
1: Si Blackjack Gonzales.
0: Si Blackjack at taga-Rizal pala.
1: Musta lang ko na Blackjack ah.
0: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sarap daw mapagbiyahe ang Cestapin. Hindi kinadaan malikawan kapag sakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cestapin.
1: Cestapin, hanggalang pain, fast and safe. Cestapin, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga piko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanamig man ang ako niya bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhol Plus Gold, mas pinalakas.
3: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santhol Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Santhol Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11. Buhi man sige apon si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Ay, ambo talaga ito na yung Modolfo. Ginadulong sa inyo sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: 0915-831-1431 for you to join.
1: Kaya 0912-0076-793.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Sino palihog?
2: Mark.
0: Si Mark naman ngalan mo. First time mag-join?
1: Dora, ay matusang muna lang ngalan mo.
0: First time, ne? Kung kapila na ni mag-intra. Oh, wow. Saka din si Mark?
2: Aral na ko sa Lilo.
0: Di si Lilo?
2: Sa Haro.
0: Sa Haro. Sige, ano work ni Mark?
2: Di sa pamilya sa, ano, sa GT Mall.
0: Oh. Dicer?
2: Yeah, oh.
0: Ah, kung dicer ka, dala na packer, no?
2: Aga,
0: pang-pack mo niya. Oh, gani. Oh, gani. Oh, packer. Lan ay dad mo, Migo Mark?
2: 36.
0: Single ka pa?
2: Mm.
1: Mm? Oh, di wala agad, sa minakita. Da nga mga guwapa sa inyo, da nga, no?
2: Da mo, man, pero ti...
1: Man?
0: Taken?
2: Hindi. Kung mga taken mo siguro, hindi. Mantawa yung tagapamangkot mo.
1: Tiyan mo nang diferensya sa imo kayo. Wala kang kapamangkot.
0: Mahuloy on ka, Mark? Mahuloy on?
2: Medyo.
0: So, ginahulat mo gijagali iya dapat ang mauna nga ma-move ang babae?
2: Hindi man.
0: Pero, pero sa edad mo 36, may gin pangaluyagan ka na?
2: Wala pa.
0: Uy, naman. Amo ka gina kamahuloy on? Nga wala agin man? Wala agin ka pabutsyag sa imo nga balatsyagon?
2: Wala.
1: Wala ka man kakasalaan nga jugila?
2: Sa mga nagurda hindi man. So, wala man sa tumbaltakon nga jugila ako.
0: Subong, mambala namon, agi ka giguro.
1: Gani. nga,
0: Miko Mark.
1: Nga, wala ka sang, ano, wala ka sang kusog magambal sa isa kababayi.
0: Eh, hindi, mayara, giman ay lalaki nga.
1: Sa bagay, mauloy on.
0: Mauloy on ang natawag mo lang na torpe. Pero ako, magiman sa kagulingon mo, Miko Mark, nga torpe ka, oh?
2: Siguro.
0: Pero guwapo ni Guru si Miko Mark. Ay, may Facebook ka, Miko Mark.
2: Wala na ako Facebook. Rato.
0: Ha?
2: Nahak.
0: Nga, mo kayo nakasikat na ginahak?
1: Hindi ayahan nga, ano, ng maginoo, pero medyo, sama rin ito naglangman.
0: Hindi,
1: ha?
0: Maginoo, pero gusto niya maginoo man. Liman guro, ano? Ay, dali lang gito. Tama-tama, tutani ang bata ni tita, ang taga-bato tong nurse ba, no?
1: Oo.
0: Kay 41 na to siya mo.
1: Oo.
0: Wala man nobyo.
1: De?
0: Dira sa, dira eskwela, sa, dira siya nag-graduate sa CPO sa Iloilo. Yan. Pero, ari siya di subong sa sagay. Ari to sa digina, Dolph, no?
1: Oo, ah.
0: Mati ko rin subong si tita, ano to gani, Dolph?
1: Si tita Marla.
0: Ah, si tita Marla. Bata, gali tita Marla, tani. Gusto mo nurse nga 41 years old?
2: Kung ano ang gara, wala na.
0: Siyempre, hindi sa imuya eh.
2: Siyempre, hindi sa sakon eh.
0: Ano na pangita mo sa isa kababae, yao?
2: Basta okay lang ang istoryahon, maayo lang batasan na.
0: Okay lang istoryahon, tapos hindi ka man mag-ipag-istorya para makamiga?
2: Tapos, gari pa lang.
0: Ha?
1: Pagkatapos ang balon mo pa nga nami batasan, wala na na subong iya.
0: Mainit-init.
2: Ate, ang malain batasan lang.
0: Nan, mainit-init ko sa imo. Ipaisorya ko sa imo si ano, MC Clarito Andrada.

0: oras, mga katropalas, 4:20 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: kinakaga ang banwa kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinakapagpangaragad paga ililiba exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw ita Webes. Pizza dos sa bugan karat Hulyo dagong 2026. And of course sa gihapon ako rin yung karunyang mangikiban mangin angkor man katropang RR Kulas sa ato na rin karaga pagtamyaw man ita good morning bayarad ayad karaga gaon sa mga katropa nato na daw karaga tutok makaroon pinagi karon sa aton karaga Facebook live. Daka man naman sa mga katropa na to naga pinamati. No, pinagi man sa inyo karangatig sa tagsa ka mga radyo. Good morning!
1: Good morning!
0: Welcome mga katropa! Welcome, welcome, welcome! No, sa atong karagapaga inilima exciting Pilipinas. And of course, sa gihapon, ako rin yung karunyo mangin kibahan, katropang RR Kulas. Aba, kamusta rin yung karagaplastada magkaroon? Ari ba karagato na nagabalikutot pa? Ari ba karagato nagapabukot patraya karagahabog? Pero mga ginhangan hugnoton sa saksakan, haya hugnoton yun. Antes nga magbangon, magkananaya, paunat-unat, anay mga katropa. Paunat-unat, anong klaseng paunat-unat, katropang RR. Kapi-kapi ang gidana ya, no, samta nag-tutok ato na, no, nag-pamati. Ay, sa aton karaga programa, mag-atalakay kita karat aton karaga mga tupang doon karaga mga balita. Aton karaga pag-atutukan, pag-istoryahan magkaroon sa kabilugan ni aton karaga pag-waragwag. Kuna mag-stretching na. Paunat-unat na rin nyo, anay karaga ugat-ugatan. Oy, balik trabaho ah. May mga opisina, magkaroon mga katropa. And of course, may klase. Narato nung nagkaroon yung mga estudyante. O hagong gid, no? Sa may mga ginapanawan man magkaroon. Amat-amat yan, ano? Oy, sa ato nung nagkaroon yung mga negosyante. Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga katropa na ito, yung nagtutok ko na magkaroon ah. Sa kabilugan karaga public market, sa kabilugan ni Taton karaga probinsya Karataklan. Good morning!
1: Good morning!
0: And of course, mga katropa, pwedeng-pwede man ninyo karoon niya i-share, no, Taton karaga programa. Agod, mangin update kita. No, sa mga nagkagatabo, magkaroon sa Taton karaga palibot. Pwedeng-pwede man, siyempre, no, nga magpadagamat inyo karoon yung mga minsahe. Or i-follow raton ka nga official page XFM Kalibo 96.5. Sa mga nag-monitor naton karon yung mga overseas sa Filipino workers, siban ka mong partit aton ka nga kalibutan, putog gid sa mabutan ni taton ka nga pagwaragwag man. Good morning!
1: Good morning!
0: Kamusta gid mga katropa rinyo na karon nga plastada na magkaroon ka nga agahon? Well, aton na nag-inyong ipaabot, no? Raya karon niya pagtawgon nga bagyo, no? Nga si Inday, no? Posible nga maging super bagyo agrong habagat pabaskugon next week.
2: Exciting oh. Pilipinas!
0: So, kinagauman, pag-ana kara nga sumgod raya karaga bagyo nga makaroon yung natawag naton karaga tropical storm, no, particular makasudra sa aton karaga Philippine area of responsibility, no, si Inday rana karaga pangagan. So sa Miyerkules July 8 mga katropa, posibleng pag-atakon kara rong habagat nga magpaugan sa mabaho karanga partit aton karanga nasyon.
2: Exciting Pilipinas!
0: So, hagos nasa 4,000 kilometer silangan it Mindanao ro nasambitan karang tropical storm. Ag posibleng no? Raya karang si Bagyong Inday mga July 6 mag-aagian ay sa parte karat Guam ag Northern Mariana Islands bago makasugod sa aton karang Philippine Area of Responsibility pag-abot no, ita raya karon niya Miyerkules. So maisotrong chance nga direktang mag-igo raya karang bagyo sa aton karang nasyon. Pero bangod sa magawak raya agrong habagat mabaho nga partit Luzon posibleng maapektuhan next week.
2: Exciting Pilipinas.
0: Makaroon ka nga weekend may monsoon break. That's why may dahil ka nga gamiton rong tempo o para makagaba pa kita. No? Kaya ra pila ka mga parte no yes aton karang Pilipinas paugadon no itar nasambitan karang bagyo once makasugod na imaw no sa aton karang Philippine Area of Responsibility Miyerkules ora na gid ani siguro karang epekto gid mga Webes gid mga katropa so may

0: makaron magasugod si Inday eh. Next, si Jose. Pangatlo, si Quiapo. Pangapat, si Luisman. Ah, so kalabanan nag-recurve. Pagayo na itaton ka ng nasyon rin ka ng Bagyo, makaroon ka ng bugan. Pero may una man nga magatabok itaton ka ng nasyon. Ag kung sakali, ah, kalabanan niya na karang yan rong Northern Luzon, ag Central Luzon, or sa Bicol Region, or kaya sa Calabarzon. Ah, makaroon man rong bugan, nga mabaskog rong hangin, hanging habagat ag posibleng paghatakon it mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. That's why nga mangin mapabilin no nga alerto gid ang mga katropa ay sayod naton no basta raya karon nga bugan nga ra hasta daya karon nga Disyembre no hay punong-puno gid hagos it bagyo.
1: Exciting no? Pilipinas.
0: Sumaabo nga mga bagyo ro magagagi agro swerte gang no hay wa gaban nagalan fo kaya karanga bagyo nga ra mga katropa no dayar reseda to no sitwasyon man iya kara sa Pilipinas no sa milog kita sa apektado dayar karang mga kalamidad ang abot sa linog no or raya karon nya bagyo ah so ro kago oy syempre kara actually tanan yan iro kan kare apektado gidra rong tanan no basta may bagyo kara nga nagaabot kara mga katropa. Oy good morning nga ya kay Wawi Season naga pinamati nagatutok gid makaraos sa aton kada pag ililibaman magkaroon. Pero Mel Stories good morning about nga kape-kape man makaroon na karon sa tabaaw oh. Si Stories family ha kay Romney good morning una karon sila ilo ha. Leopoldo Martinez Jr. Good morning. Ano na karon sa Liputos naman siya naga pinamati man. Kay Norming Placido, good morning. Sa tanan, no? May dahil ka nagapag pinamati.
2: Good morning.
0: Nagatutokin sa ton ka naga programa shout out man. Kanday Maria Chris, una sa Maria Cristina una karon sa Madalag.
2: Good morning.
0: Yon kay Family Placido sa Magsipok Islao Fernando ag sa Mercedes una karon sa Madalag kay Family Dalmasyo kay Donato Francisco Lobrico halin ko no kay Nini Normeng Placido. Good morning, Ed.
2: Good morning.
0: Araga pinamati no raton karaga ba katropa. Kay Ninyo Joseph De La Cruz and of course sa De La Cruz family. Yeah. De La Cruz brothers una karon sa Barawan Banga. Ba okay bahan kami ni utol mo kabi. Oh. Sagat-sagat gid. Kay Joms Atiro, good morning.
2: Good morning.
0: Watching live no na karon okay sa speaker nga pinamati. Una karon sa barangay Babylon New Washington.
2: Good morning.
0: Yan, girlie, good morning. Yan pakibati rong pamilya Baraka. Kay Albert, Eugene, Iman, Gayen, LJ, Talisa, yun na karoon sa may Banwa, Kalat, Pandan, Antique. Nagatotok from Riyadh.
2: Good morning!
0: Good morning, good night, girlie. No? Pinamati. Kay TJ, no, yun ay Tanlok Solidad, yan. Nagatotok man, ha.
2: Good morning!
0: Saton ka nagapagpangalagad, watching from San Francisco, California, mga katropa. Nagatotok, gido na karoon, ha. Good morning, gid, ha. Katropang TJ Noynoy Tanloka Solidad. Well, mga katropa, ano anay raton karang pag-istoryahan makaroon karang agahon?
1: Exciting Pilipinas!
0: And first, panayin lang sa pagpanagat inyong karoon niya mga mensahe. Kaya aton roon niya pag-basahon man, no? Makaroon karang agahon. Pag-istoryahan ta, sa hindi anay karang magbuhay, rong masubo nga natabo una karoon sa may barangay Tundog Banwa karat tangalan.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Patay mga katropa, rodaywa ka mga sakay itdaya karang motorsiklo. Matapos masunggaban kara it nag-overtake nga kasunod karang pampasahiro karang van particular na karon sa National Highway nga sakop it barangay Tundog tangalan. Kahapon yang rana tabo mga alas 5 karat daya karang aga-aga.
1: Exciting diba Pilipinas.
0: Makita na ton ro sitwasyon no? Ita daya

0: karang CCTV, no? Di karana kita mga katropa nga nag-overtake raya karanga van, no? I said naton basta kita na diversion road, no? Or crossing mga katropa, kinangan naton karon mag-minor.
1: Exciting Pilipinas!
0: So yung ginatawag naton niya, give and take. No? Kasi nagagawa sa investigasyon man, itaton karang tangalan municipal police station. No? Raya karon niya natabo karang aksidente. Ro, raya karang mga biktima, ginakakipan ita 58 anyos karang tagatundog mismo. Agrong 48 anyos karang babae, well, mag-live-in partner sanda eh. O, taga-tagas tangalan. Raya karang driver it van, sangka 53 anyos, residente man it barangay Buluang, ora karon sa naman siya. Now, nagagawa. Sa initial karang investigation it aton karang tangalan PNP. Halin rong van sa area at daya karangunuman siya. No? So, pag-agi ni karon sa naman siya, nag-pick up anay ita nasa tatlo ka mga pasahiro.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ag magapaagto kung taray mao itdaya karanga katiklan. Para gani karanga magsugang itana karanga mga nakabooking noong pasahiro paadtuman itraya karanga Iloilo. Ha? So pag abot sa area, hay may kasunod man raya karanga van, kagakip runatong dan karanga motorsiklo it mag live in partner. Magkasunod!
1: Exciting ha? Pilipinas!
0: Ginapahayag di kara nga nagabugos-bugos sa pag-overtake rudaywa ka mga van. May anabi kara mga katropa nga kasunod ra nga van man antes makaabot una karon sa may tundog at tangalan. No? So, edi, nagbugos-bugos na. Ro nagagwara sa investigation ni taton ka rin ang tangalan PNP. O, nagbugos-bugos. Una rong kadali kasi may booking eh. May ginagagasman ka rin ang oras ray ka rin ang van eh. Dahil ro nagagwa. At sa payag mismo daya ka rin ang van driver. So, saan na ka rin ang pagbugos-bugos? Pag-abot ni karuyon mga katropa sa may nasambitan ka rin ang karsada ng lugar. Uwa na to pang dan itraya karanga van. Nga sana karanga pag overtake sa bilog karanga van, may nagapaliko karanga motorsiklo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Paliko nga motorsiklo patabok nga ni Kunta sa raya karanga diversion road ita tundog. Oh. Hay, siyempre, nagpangaman rin karanga nakamotorsiklo kasi diversion road mga katropa eh. No? Meaning, una gid kararo, slow down. Di ba? Ag, bangod sa kanasigon, itdagagan, itraya karanga van, mga katropa, sa pagpalikot, traya karanga motorsiklo, hasunggaba na.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag di kara hakaladkad na gidraya karon niya angkas karang babae. No? May pilang metros nga hakaladkad na raya karang babae nga ray. Ha? Ay bangod sa kadaasig ko anay karang pagparagagan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, sa comment, itatawon karang false base sa raya karang CCTV. No? Nga dapat rupaghagong. Well, una gid dapat. Ara gagwabi makarama ka tropa kumbukot marasi graya karang van. Uwa karana abot sa punto. Nga ma disgrasya. Raya karon nyo nagapaliko karanga motorsiklo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Or ma disgrasya, raya karanga sakay karat motorsiklo. No? Huwag man natong ginapahuya, kumbaga, ginapangamuyo ha. Ro, raya karon nyo aksidente. Agwa man kung tara ginasadya. Pero kung may paghangong kita, maiwas-iwasan na tondo aksidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, bangon sa kabaskog, itdaya ka rin impa. Tumimbabo, raya ka rin mabiktima. Ha? Mga katropa. So, nasa yuran ka rin pareho, sanday ka rin waman ita suksok ka rin helmet, kat matabo, raya ka rin aksidente. That's why nga, grabe gidro, anda ka rin naagom. Patal nga lastro.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gintinguhaan pa nga daghon sa ospital. Galing rugagaking nga ay gindeklaraman, no? Nga did on arrival ita attending physician. Now, road driver, itdaya karangaban sa Giyapon o naman sa Kustudiya, itaton karangatangalan PNP. No? So depende pa kung base sa kung mag-istorya sanda ita pamilya itraya karon niya biktima. No? Kung ano kararo andaman karanga desisyon na no magapasaka itraya karanga kaso kontra sarong raya karon niya driver karat daya karanga van.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ray karang natabo karang aksidente. Kusi indaywa karang sakay itay karang motorsiklo runa dugaan it kabuhi. Matapos masunggaban niya ni Traya karang van. Nga ginasugid karang nag-overtake. Sa, no? Samta nagapaliko karang sanda sa Raya karang diversion road. Makasugubo. Ag makalarma. Ag raya hay panomdom. No? Sa importansya it disiplina ang paghagong sa pagmaneha.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? Kasi segundo gang eh. Daywang ka mga kabuhi rong nadugaan ag daywa pamilya rong naiwanan nga raga parangis. Bangod may mga unga raya karon nga mga nakasakay it motorsiklo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa sangka trahedya, posible nga maiwas-iwasan kunangin mas mahagong mga katropa roaton karanga pag maniha kung kita ay sa pangar sa dahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ibutang ta sa tama. Rumpag overtake dapat sangka maniubra nga nagakinahanggan itama nga tempo. Nano? Ma basi may masunggaban? Nano may nagapatabo? Kasi mana diversion road ride.
1: Exciting ha? Pilipinas!
0: So, kinangan ni Moro Chimpo bago ka mag-overtake. Kung klaro nga uwa itraya karon niya kasubgang, pwede pa mga katulad. Agos man kita tanan nagadali. No, nagadali. Nagasugod kita sa trabaho. Sa inatong dito kung abos man kung amat rong oras. Kung amat nagadali. Pero ro ginatawag nato ro pag adjust baga. Pero skara, nano may klarong espasyo nga para mag-overtake. aga klaro nga pagtanaw sa kondisyon itdaya kara nga dagat. Di ba ga? Kung raya ay ginimo sa lugar nga may kurbada, like intersection, diversion, or parte nga may posibilidad nga may una kara nga sakyan kara nga magalik. May mabahong nga tsansa it grabe ginmatakaroon niya aksidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, robawat motorista man ay siguraduhon or may obligasyon man nga siguraduhon nga guwas randa ka nga paghimuon nga maniobra bago sand, nanda paghimuon man. Ha? Isa na itong sa aksidente, segundo ang ramang no? Ang kadungan kara, ah, mga katropa, kahapon, ro area nga ramay, yun na karang Steve, sambilog ra sa nakikita naton, nga kung ano ro na tabo sarong raya karon nya aksidente ura karon sa tundog tangala.
1: Exciting Pilipinas
0: naging kamatay itraya karon nga daywa na daywa ka mga sakay itraya karang motorsik ay ginasugid karon ga pagto ta ni kuntara sanda sa kwano raya karon nya tagas. Ah, may medyo may anda pa sigon nga ginamitbit kara nga bahog or inugbahog sanda karon nya kahayop. Kasi basta mga alas 5 abi nga mga katropa, no kagabanan abi de karoyon, no? Hay masako, no sa pagtao, no it mga pagkao. No particular sa aton kara nga mga alaga. Raya karang insidente, well, naga-serbi. Pahanumdom sa tanan ng mga motorista or mga nagagagi na ton karang mga sagakyan. Ngarong karsada, bukon it lugar, it magdinali ka or may kompetisyon ka. Kasi raya karagaban, what po huwag sigon nga nag-overtikan sanda kara kukasudod naman kara nga van. No? That's why nadagahig yung gate kararay kara nga motorista kara nga nagapalik. Ha? Pakaiwaro pagsunod na itong kara sa speed limit. No? Ay nagapagita di karaya based sa investigation ni taton kara nga tangala na PNP nga nasa 100 kilometer per hour masubra karon mga katropa rung dagagan itraya kara nga van. Mayuna man dapat kara nga respeto sa traffic signs. Di ba? Ang tama nga paggamit itraya karon nga signal light. Ang pagtao itdagan sa mga sakyan nga nagaliko. Ah, mga katropa. Raya ay mga simpleng tikang nga magapaguwas itraya karon nya kabuhi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Tapro pagiging responsable nga driver. No? Bukod yamang para sa sariling kaguwasan. Kundi para man sa kapakanan it iba nga nagagamit itraya karon nya krasada.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, importante man karang nga papel raton karang gobyerno ang mga lokal karang awtoridad para man masiguro rung kagawasan sa mga diversion road aga pila ka mga accident prone areas. So dapat man karon siguraduhon nga klaro rung mga traffic signs man, road markings, warning lights, yan. Ag klaro rung iwag kapin kung gabi. Kung kinahanganon, magbutang i-traffic enforcers, di ba ga? O magbutang una karat speed reducing measures. agud ma iwas-iwasan. I-press kara itdaya karon nyo natabo kara nga aksidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi, wa it makabaylos sa kabuhi itsang katawo. Once ka naduga na. Di ba ka? Ro pinaka-importante kara mga katropa, rupag hagong, mapagpasensya, agresponsable sa pagbuyot, itraya karon nyo manubit. Ay ro pila ka mga minuto kara nga paghugata hay mas maya no kaysa sa panghabang buhay nga nagadramahati ro ibo kara nga pamilya di ba so magserbi nga panum do ha upang agod mas ma hugot pagid nga ro bawat nga managagagi nga rasa aton kara nga kalasarahon na una raya karon nga disiplina pag-abot sa kasal. Tulad maiwasan. Nga may mga ibang pamilya nga madugaan itpinalangga sa kabuhi bangod sa mga aksidente nga kung pwede man kunta maiwasan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi may mga pamilya, isipin na may mga pamilya ro mga yakot sa nung raya karon nga aksidente. Bukod niyang para kanda eh. No? May kumbugubot si nga nun, may mga unga, nagagaom, ga makauli, sanda kara nga panimagay, raya karon nga, namatay sa aksidente. Diba ka? Mga katropa. Pero sitwasyon niya rat, daya kara nga karsada, patadlong eh. Patadlong rana kara nga pamanaw. Kusiin, makabuong itsempo para kunta magpadasig. O galing, ibutang sa timing. Nano, klaro, bagayhan, raya karang akarsada. May kasunod bagayhan or kasubgang bago ako karang mag-overtake. Nano, may nagapaliko bagayhan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung nagadali, well, masing aga-aga nga ni ngaron. Hindi na ito mahambay o aksidente. Pero pag-agaw mga katropa, unagid kita karon. Daya, diversion. Unagid dapat kararutanan niya. Maghagong ka. Maghinahinay ka ko dagagani mo. Ha? Kasi hindi na ito mahambay. Basi may magaliko. Di ba ga? Ay siguro nagapanalig kasi wa na nakita ray karang motorsiklo kasi may ana pa nga kasunod to sa huna eh nga mismo man karang van. Ag di kara mga katropa nga sa pagliko tat motorsiklo rumasubo kara. Grabe arong naagom kung nanda karang patay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kita naton karang patir anda karang van. Ro windshield samad. Partikular ro prente. Itraya karang van mau man sa bag-o pataro motorsiklo eh. Barako. Ray karang motorsiklo nga ginggamit ita daywa karang namatay. So may naiwan pa ni Robuhok man, no? Dito kung anat buhok tot babae, no? So motorsiklo mga katropa. Ginkaladkad pa. Di ba? Isipon mo, ginkaladkad pa itapilang metro. Raya karon niya babae. Antes madugaan, itugam karang nga kinabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Puro patal tala, duranda karang nga lastro. Well, do driver itraya karang motorsiklo nga lalaki. Itinguhaan pa nga dagahon kara sa ospital. Galing lang, rumasubo man. Siyempre, bagod sa kabaskog karang impact man mga katropa, nadugaan man, no? Ita, daya karon niya, ugam karang kinabuhi. Gambar nga ni Naton, may siwasan do aksidente. kung kita may paghayo, kung kita may disiplina pag-abot sa pagmanihar sa aton kara nga pangarsadaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi kung maabot ang nagkakatabo kara nga aksidente, may ina nga nagkatabo kunya ni sa pedestrian lane, sunggaban gihapon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. O naman niya, hindi yun kasarang karanga mag-drive bangod sa idagom it makahilong karanga imnon. Ate, na-disgrasya man sa gihapon, nag-sunggab ga. Kasi una kita, kwa matabi, tolerance ba nga ginatawag naton pag magmanihar? Ay karamiton gitabi matuod magmanihar nga mga katropa. Oh. Baga, hangani kung pasundan mo't aro, imo kara nga raya karoon niyang gilbatsagan sa magmanihar nga, karamiton magpinadasig dahi kara nga dagagan, well, nagakustar at dahi kara nga aksidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero importante sa karsada, mga katropa, sundon ro dapat kara nga sundon, no? Well, kita man tanan actually nagadali man kaping ko may ginagagas ko matuod karaga oras. May ginagtunan ka nga ruin dapat nga oras una ka magasod ka sa trabaho. Pero pag adjustment baga. No? Eh hindi na to mamba ba si maaksidente kita or may maaksidente kita.
1: Si daywa man aron.
0: Disgrasya ka or may madisgrasya ka. No? Nga nagagamit man itraya kara nga karsada kasi basta pampubliko nga pangaras sa dahon mga katropa kinahanggan karon dong grabe man kunta kara nga disiplina pag-abot sa daya karon nga pagmanihan oi gina sugid di kara nasa sobra man nya 25 years noon nga nagamanihar daya karon nga kuan nga ra driver itraya karang van first time siguro natabo nga na disgrasya man rin niya man na ron umabot sa punto kapon nga raya utagid no natabo karang mga katrop. Okay, so hugat-hugaton talagid karang rumangin update ano yaban-yaban kara basi mapatawag iba right dahil karon niya aton karang LTO eh. May damgan baga daya karang show cause order raya karang driver kara daya karang van.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mamatahin mo na o yun karoon niya daya karang disgrasya nga na nakaroon sa tundog agaon pa mga 5 para noon na tabo well medyo matawitaw ay matauntarong karsada kara ay galingang timingan niyang git mga katrop. Sige. Alas 4:57 oraton karanga oras makaron kay Dang Villanueva. Good morning gid na nagapinamati man makaras sa aton karanga pagwaragwag. Marlene de los Santos, good morning from Tabok Libertad Antique. No nagapinamati man makaron ha makaron karanga agahon na katonwell. Sa aton karanga pag padayon mga katropa. Yan kita sa produkto ita aton karanga Yes Tohal ta Incorporated mga katropa. No sa may ligiligo na karanga magpangapibaw karamiton gid no mga katropa. Rung kape nga dapat man nakabulig man sa aton karanga kaguwasan. What iba kundi Santon Gold Coffee, no mga katropa, rong kape nga bukong yamang itmanami, rana karanga lasa, kundi nagabulig pa no, sa aton karanga kagwasan. So nagapabasko gidra, no, itraya karon niya resistensya, wakraita side effects, and of course, may santon, malunggay, spirulina, a garlic, no, gumatsingan ng mga natural ra, no, nga sangkap ka nagabulig kontra sa nagakaginyain karanga bagatian. So may glutathione yun man. Ang collagen para sa maging makinis kung marami ka nga panit. Santon Gold Coffee, mga katropa, kape nga nagapaamlig sa aton ka nagakawasan, panit aga, itso. sa Rosanton Plus Gold Coffee ay sarang ka ng mabakay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP at generika Nationwide. Of course, oh, hindi man natin ipila karon na anang karang sachet kasi pwede natin gamiton mga katropa sa aton karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Halimbawa, kung may ibo man karang lima ka mga sachet Santon Gold Coffee, pwede gidra gamiton natin nga entry. Or kung wagit karon pero may imo karang sang kabaring ita Santon Gold Capsule, sang kabaring man ita Premium D3 Soft Gel Capsule, and of course, rosang kabaring man ita Turbo Food Supplement for Men, raya ay pwede nga magdaog ka ita 3,000 pesos every week. So sa white envelope, nabutangan nga mang itimo karon niya pangalan, address, contact number, agro imo karon niya signature. Ibutang sa aton karang drop boxes. Yan ra aton karang drop boxes. Kung magapit ka, una karon sa may banwa kara itbanga, pwede nimo ihugog. Una karon sa Ruel and Junior Barbershop, no mga katropa. Or kung magapit ka man niya sa aton karang shopping center, pwede mo man ihugog una karon sa Parmasya Gomez. O kung mag-update ka man iya sa karon sa Tigayon, direct na kalanggit. No, iya mismo sa aton karang istasyon, rong XFM Kalibo 96.5, iya karon sa Experto Road, Tigayon, Kalibo. At mga katropa, sa aton karang grand draw prizes, pwede ka magdaugit 50,000 cash, second prize 30,000 cash, third prize 20,000 cash, aro imo karon niya 10 consolation prizes nga tig 5,000 cash each mga katropa. Okay? Alas 5 impunto. Noraton karaga oras mga katropa. Sa aton karaga pagpadayon, pila pagid niya mainit-init karaga mga topiko nga aton karaga pagistoryahan, panumbalikan ta. After nga mga itapila ka ma-reminders, kali standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Sanford Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Sanford Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Sanford Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Sanford Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assist pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ko si Javelin Flores, it kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
4: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Tila ba may hangin sa tiyan?
23: At masakit sa pakiramdam?
22: Kabag yan!
23: Mag Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang,
23: tanggal agad ang kabag.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang pamahid
22: na all-in-one.
23: Sa presyong magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Santon Gold Live Testimony.
25: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sandag. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais ay akon ang nanotice yut sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga utagid imaw kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold, base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
26: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
27: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise, at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
28: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Daig ba
0: ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, Lamna Dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zinzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epic

0: Oras, mga tropa, alas 5.13 sa gahon na. Good morning! Nga parang balik kita, mga tropa, sa aton ka kapag ililiba exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay kay Ma'am Early Lorenzo Morandante. Good morning, kita anaw na karugi mo, ma'am.
2: Good morning!
0: Of course, kay Barangay Captain Gil Morandante at aton ka nagatigayon. Kap, good morning!
2: Good morning!
0: Unyagi na ka pa. Ako nung nagkaroon niya pananom. Aywa, makaratugan, Kap, no? Sige! Sa aton kini kapagpadayon may katropa no naka standby no sa piyakarang linya si katropa ang Christian Villanueva. Katropang Christian sa police report standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report katropang Christian, good morning.
2: Good morning.
3: Yes, katropang RR, good morning.
0: Bagong bugtaw ka.
3: Ha?
0: Sa bagong bugtaw ka.
3: Baka may natawag ng mga bata.
0: Kamusta ka?
3: Aking mahal.
0: Aba. Pero grabe, no? May gagit imo kumanta man niya ni Makaron.
3: Oh, ay di ko ate pagkantahan Makaron ay base kung mugan.
0: Mugan, di ba sa bilog?
3: Oh.
0: Sige lang ah. Oh, no, raton ka na gawa po
3: si Korta. Ay, Cap Hill, matangan niya ron ay bawa'y pabor. Taman ako umuan, nagudwat ako naman at pagbunyag.
0: Oh, ron, ay kung nayang wait ugan, huwag naman matuloy mawait ko ron. Mabunyag kita gid imaw. Matabo imaw katropang Christian.
3: Ah,
0: matabo baldi-baldihon na lang.
3: Baldihon na tagay.
0: Oh. Ay kung umugan, ay syempre maka libre kun tay mo galing ay waron. Ugan.
3: O matugan ni Don Aron mo ugan don, sigurado.
0: Ay kabay pa yo manay.
3: Doon na lang, basko grong ugan, karong katropang RR ito sa may part, ita palali sa bagay, ita mismo, ita akong kilaya nga to.
0: Eh, hey, medyan ni, nakapanggaba to kapon.
3: Ikato nga ta, ikato na porsyon, wotat, pagguwa, rugan.
0: Nakapanggaba ta na to kapon, yan kung umugan, hi, okay lang.
3: Okay lang. Ay, kung hindi magmagaro, imo karang ilabhan, hi.
0: Ay, di, nagmagagot na to kahapon man.
3: Ay, mga matayagili.
0: Oo, kaya wag kita't problema, mata. Sige, kamusta na? Turo na karoon yung mga balita?
3: Kay mando balita, ya. Ay, manggihapon. May balita, manggihapon.
0: Sige.
3: Anyway. Sa ato ka na natipon ka ng mga report, bawal sa makaroon ng ginausay, tatong ka ng otoridad, ito ka ng tatlo kong mga suspect na si Gons na nakaroon nagpanakaw, no, ito nagabalor ng 80,000 pesos.
0: Bawal ka bubaho ka?
3: Galing sa sangka establishmento ka sa barangay populasyon sa Banuakat, Ibahay, o nagtaliwan ka na noong Hunyo 30, no, ito ka ng tungang gabi. So, kung singin ni Karon, sa ka ng assistant supervisor, ito ka ng establishmento, presidente ay nagtuhaw matapos gandi karano nga mapanuhan nga kung singa ni Coron ay ging sugod no ito daya karang manakaw clear ng establishmento nagiron sa pag-review at CCTV footage ito nakita ro daya karang daya mukhang masuspek na nagsugod ag isang bilog ay nag-serving lookout
0: so,
3: tatlo ka mga vault wala na karang buksan ag nabuo rumas kapin sa 80,000 nga cash. So matapos sa insidente, sige na nga nagpag-agiro ito ato ka mga suspect sa kahit na daya ka ng motorsiklo, padugong sa ato ka ng direksyon ito ato ka ng bandwa karat kalibo, no? Daya ka rin ay nagpang-idaroon, daya ka ng mga suspect na may una ka sa 30 anyos hasta sa 40 anyos.
0: Oh, ay kulong gidra galay, kung madak pa no eh. Klaro pa, bigilero na mga hitsura.
3: Oh yes, so oh, klaro kita ng mga itsura matsa kilala ko tangani raw maka
0: matsa ikaw ta to.
3: Kasi katropang RR tama ko sa kilo garaba.
0: Masi mag side view. Ano ganda daywa kan ako kapon ka nga talaon ko ro si TV baga.
3: May masakim mo kita no.
0: Si katropang Christian tama ko no.
3: Ito ro mataka ko mo masakim mo tana.
0: Oy naghayag-hayag pero matay gabi iris siguro ra. Alin daw tawo?
3: Ha?
0: Alin da na yung sirado ko tagid ra karang kuan.
3: Ay, baligyaan. Kung may tao, turun, watas na nagpagsugod.
0: Watas na nagpagsugod, o. Kaya nga ni ginakutan na kung latana kung ano ra, gabi o tagid or sirado gun.
3: Tungang gabi ay katropang RR, pero kung mga tunga sa mga utro adlaw, turun, watas pagsugod ron, may tao.
0: Filosofo ang klaseng unga. Sige.
3: So, makaroon na pa dahil na investigasyon.

0: kita to kay Bahay Municipal Police Station parang ani no matumod kung sino gitaroy tatlo karang mga suspect nga nagasugod no sa dekana establishmento. Anyway, sa to pagikarang dugang paging mga report daya karang sang ka rider no nga confined sa tong hospital matapos ngani no nga maaksidente sa samtang no naga drive ita ta karang motorsiklo agsidaw ta ngani iti daw sa dagom it makilong ilim noon
1: dai gitaro ba dia ban pagabot sa mga disgrasya eh nakainom ng matagalira.
0: Eh, utaron wag kita tita daya karang kaya banan kita sa mga disgrasya no ay nakainom kita katropak arar hay dato nga to kahapon natabo sa party ta tong tangalan ay bukat wat to nakainom driver may hangin ya tagi dura na karang piniino
1: aman
0: ay sa kabugagon ang pinakarira kating sa imo karang kwan kapwa van driver nga may pasero pating wag katiga panimbangay. Kumbaga nga pasikat kating doon taron nga madasig rin mo nga ban agaya mo mag
1: sabayan
0: kapit pasahero doon kaya mo sabayan anda ka ng mga ban ag kaya mo ubertikan sanda para nga niya makabukat pasahero eh aron daywat ang kabuhi rin mo ka ng binog kung pangarar no hindi ka ng mga klase mga driver na ay kung ako siguro kahapon kita mo nagsood lang ako sa patrol eh kung ito pa kung nag-interview ay basi ipakdo ko lang mga kung naranda ka ng ulo kalbo
1: ayagon pa ba iyo tay mga gun importante ay, ay sa buyot yun ito ton ka ng kapulisan
0: sige pa bayin lang mo to kung man gyapon ko pabuhok itong buhok kalbo man gyapon anyway sa day na nga part to, natabot ay kalaksidente sa may part at barangay Lalabatan. Agi ako sa kanilang biktima nga si Romeo ba? Si Romeo.
1: Si Romeo ron?
0: Abi ko nga, kas na si Juliet ay mautagin eh, no?
1: Romeo and Juliet, Raymond Pumanaw.
0: Eh, si Romeo, sa isintaan niyo sa kalaksidente at barangay Kabugaw. Aga nadulaan mo rat control, ag nag-resulta ka sa nakarang self-accident. Aging daga sa ospital ay kanang biktima ag kung singa ni karon igtoro pa dayon ron ka pagbugong katropa nga ara-ara. So anyway sa dugang paginaton karang mga report ay karas ng kayaking ag ana dinahan matapos ang aksidente nga mabaril na nakarang sarili ba wala pagid sa barangay Kabugaw sa Manokarat Altabasa ang kilala karang biktima nga si alias Rick 31 anyos ang residente man din karang sa bitan karang lugar so nakaangkon itamat balas ang nakarang tuo nung paa ay ang karang biktima magaling sa sangka kalibre 22 na baril so sige na kayo sa hospital ag sa mga karang nagpamayad ag padayon yung investigasyon ito itong Altabas PNP kung paano natabo o rin karang aksidente ag kung may unagid man nga papel pura na karang armas katrupa nga RR yaban-yaban tayo, base kung wa, talong yun ang pangaraan.
1: Oh.
0: Eh, base ba ako, kung inyong pangampangan na tabara na nakarang 22, agumpok, de, kita mo man.
1: Actually, ro ibabe man matod karong katropang Kristiyano, makabuit kang itday ka nga baril. Siyempre, naya nga, basta kang may baril, no? Or makabuit day ka nga baril, hay halagang pinahangin, kung baga kimo.
0: Kumbaga ay
1: mag-inom-inom sanda eh. Ako man naman makaroyin baga
0: pinakumang baga agad pinahangin gila taro na kabatas may mamakaroyin ka ipakita mo sa ibang tao never dapat yes. Pangaraan no? Sa ibang tao ha hindi kini ipakita ron piskan may mga kompleto pa ron hey, hindi ginanay no? Kung ito kagitman sa mga firing range eh, pwede taro buon mo gila taro hindi ka tingkapagupo karang kung hindi mo tapag buon hindi man na ito pagalipatan sa Sabado at Domingo ginakangay ko kamo sa panshot kung sino po na may mga shooters na ito na may aton ka rin paghihwaton ka ng fanshot ni Provincial Director no Police Colonel Arnel Ramos sa aton karang Aklan PPO firing range.
1: Bali no, masunda ito, patindugon mo sunda to, agay mo nga amat-amatan.
0: Pwede ka man tumindog, gusto nga, kami ro pag-serve nga, kwan. Pero raya, hi, kwan ra, ha, siyempre, raya ka nang fan show tay, ging patigayo na ni Provincial Director Arnel Ramos, Police Colonel Arnel Ramos, at siyempre, una man karon ron, pag-suporta, no, itatong ka na Aklan Gunners Club.
1: Siyempre, ito ka man karon eh, Ay, imo gid nga
0: gampamon kun dai. Okay, nga kolekta to it daya karang mga entrance fee and registration fee nanday.
1: Ah, para taguhon mo.
0: Siyempre. Kita ro mga ginatawag nga tagapag ano nga ko sa Tagalog ro treasurer
1: collector
0: collector oh yan ay so doon has ato karang mga shooters na to na hay may aton karang pan shoot no sa dia karang civilian ha 4 and 5 pero ro ato nga pulisan is hinagaw ta
1: ay dapat padag-aman ka tropang Christian ha kung mabaw man di mo nga madag-an ka to
0: ha.
1: Padag-ama, nagmabaho man na rin mong madag-an ka to.
0: Eh, daog tayagi. Rumis ko, panganay kagupok daog
1: tayagi. Ikaw, yagi. Sabagay, ikaw tagi-dabi, ibin mo to. Odro ni, matinding abilidad kung ikaw rin tumirada
0: eh. Imo kita ngayon pangon. Eh. Pero kung mga tirada sa range, okay ta kita. Pero kung sa mga tirada sa chicks, ikaw talaga bahala. Karoon kita
1: rin para. Imo, nagampangon doon. Matihulin mo pag itaka.
0: Ay, toro mo patakakon nga ikaw. Oh. Ika akong dubakas na tumata. Si Gaga o, si Leso.
1: Oy, arangani nga.
0: Bukit ahi mo na pre. Bo, nagigirit-girit mo. Haling kan. Bukit ahi mo na pre. Pag ni Gaga ay gagupo mo eh. Gagukukoy mo ng ugo eh. Kusina, kita na na si Kwan na katropang araba. Grabe rin ngirit ni
1: Gaga. Hindi, kimot ato. Nag-kwan kita gilip.
0: Ikaw kita na nakita kinabi.
1: Ay, siyempre. Gindirect ako. Yung makon, may akon, amakon.
0: Ay, doon na. Ito kita makakon ah. Katropang Larry Boy ah.
1: Oh, sige, gumawa manami. Mandulasat ato niya ginakaon sa pamahaw.
0: Kita mo gilang ang nakatropang si Prel.
1: Oo, oh, pwede ito ron. Sabaw-sabaw.
0: Ito kita makaon, mamahaw. Agad, kwan, bilog. Ito rin mong adlaw karang nga Webes nga nakangirit kagin katropang aral.
1: Kumbaga, mas yung magas ay siguro manaro pagkaon. Siguro gatam is siguro kung may makita. Kung makato.
0: Gatam is ka, guy. Kwan kita, gawin kita lang ng lalasa rin katropang aral. And uwata ka nit sa hogron. Bisan mo tanga ni timplada ron ay ga nami gihapon pagkakita mo sa imo tong gaga ang tokotro pangarahan.
1: Eh bala ta kamo karon basta kita nagakaon yata.
0: Eh pa sige ay ihambang mo kapon ma ito man kita makaon naga pre ya, sa kuana. Sige ma ko no lima. Sasa. Kung git ba ko doon eh kabatas pa ko ikaw pa balibaran ko eh kisay na sa tuman nga giningabot man to eh.
1: Ah, sige doon na. Oo. Oh, sige gon.
0: Abi ko sa talasay sa tumalit sira.
1: Ayaw man ay.
0: Sige gon. Sa tropang arara, o din ato karang natipon karang mga report sa pag-secure nato ni pila nato ng mga police station, ya karas sa probinsya ta kan report. Nagaling sa Kalibo PNP, ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas.
1: Thank you so much sa police report ni Katropang Christian Villanueva. Tama niya, police report pa eh. Ang nag-chinismis na nagbaho. Okay, no mga katropa, good morning again kay Mike De La Torre. Nagpinamati man, gamay ko na ka nagpagpamati no, sa taga-CVM. Pawn shop, money changer, all branches ang laan. Ita gadget o nakaroon sa Yotron Street Kalibo branch Lagsalpa Omega Beta Amphit sa Fraternity and Sorority 1976. Good morning, Gita.
3: Good morning.
1: Pang Mikey De La Torre. Okay, kay Michael Villanueva Solina no, nag-monitor man. Good morning, Gita. Patamyaw man kuno rana karon nya kasi Mario nakaroon sa may barangay Lagin Banba Vista no mancha. Good morning. Kinakabos nagkikita ba ka tropa no sa Tempo ita taon ka nga pag waragwag exciting Pilipinas. Kani sa mga katropa nga nagtutok pinagi sa aton ka nga Facebook Live. Abo-abo nga salamat. Aga sa mga katropa na aton ka nga nag-monitor. Now, pinagi man sa inyo karang tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Thank you so much man sa inyo karang pagpamati mga katropa. Sa mga bagong bugtaw, maghimuta. Sa may mga ginapanawan, amat-amat na. Balik trabaho, balik ka klase, taton ka rin estudyante ha. May opisina, makaroon ka rin adlaw. Sa mga pila ka mga tupiko, magawa na ton ka rin na talakay pagkatalakayon ta. Sa pila ka mga news and public affairs, siya karon sa XFM Kalibot. Naging kibana tong partner technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Sa kaiman itaton ka nga patrol, katropang Christian Villanueva. Aga sa ngagan man itaton ka nga station manager, katropang Geralina Scania. Sa taman nga karanga, CEO President Dr. Remelito Oy. And of course, ako man ninyo, karoon niya naging kibahan, katropang Ararkulas nga nagkaiwan, Itmayadayad, karagagahon ni Tex of M96 sa Point 5 Kalibong, ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsete ng masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in gani mga simptoma sang masakit, kakahulugan ina nga nagadako ang aton sininga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sininga lifestyle, ina mga abyan makabuli gagudto makalikaw kita sa mga grabe sininga pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sa ringa pagparagad basi may mga concern kamo dara nga masarangan karon sabton sa ato sa ringa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sa ringa pagparagad upod ta ang ato sa ringa Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sa ringa kalawasan. In fact, kadamo sang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kitang may proteksyon, ang paginom sang Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mapuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health!
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay way niya caffeine kag way coffee beans, ang Sunthone Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo way kape, way ya sang coffee beans, way ya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa inyong mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Sunthone Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sininga brain functions.
2: Kagtuman kita na ka-importante, Sir Jocelyn, ano? Kay tanawa blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mas sigurong kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong to medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kasi sweetener is stevia and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagway man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sininghagin na gamit nga pampatamis sa dira.
1: Southern Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini. Bot ambalos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120 over 80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120 over 80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic pero diastolic nimo is less than 80, may mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130 over 80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka na gali sa moderate risk of having a hypertension Dok Leo.
2: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas imo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Couple Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sini. Kung amun na nangyay mo sini nga numero, higher chance ni mo sini sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gin ni Sir Josel sang treatment.
1: In short, sini, sick, yeah. Immediate medical attention.
4: Gusto mo ba ng

0: ay ibang doklayot galabot tag 200 pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo nagapalamula nga doga palanggitom lang ang pagkapula. Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gyapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: Kasi ari sini Sir Josiel hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni Doc Leo ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amon yung blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang yun yung nag-set in sa aton. Ang ibang triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambo, labi na gid kon palakaon ka aligi para sang alimango kagkasag. Nan, numero uno gid na mga matambok para yung sabi sang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sinikag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sang litson kag sa nagkaon sang litson. Kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno. Hindi man manami sa lawas
2: kung dati ayaw

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sining sodium levels kag mag-relax ang aton sining blood vessel walls. Ya kung sa diin ang kakulangan sini o kung ang low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So, speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nag-suffer sa low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang inatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josil.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masamin na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, Sir, makuha na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sa ninyo hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sa ninyo blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sa ninyo blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sa ninyo kaugatan may pahanunot. Maayog iya sa ninyo pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini ta makasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha naton nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3.
1: Mm.
2: Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control ni siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, bottom line, increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawas. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkabakita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ni mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang madugang-dugangan mo, kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginaton na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagaresulta sa hypertension kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sa nitagsa-tagsa kaobligasyon.
4: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule? Labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule, timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nagaangkon ni sa sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amon ni Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason, ha, kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa niya sa rason nga nagataas ng aton sa ring blood pressure. Kaya nga man, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sa ring kidneys, masense siya nga nag-low ng sinayang blood flow, marilease ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani trigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo na yung active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito niya ang iya sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sa ninyo blood pressure. But the problem is, amo ni diri sir Jose lang problem. If ang ining gidatawag ang relasyon bala sa sining system, ining gidatawag naton sa nga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa nga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ng aton sa nga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent targets ang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante Sir Josel, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve ni siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalainlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The secret of health.
5: Yes to Health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Doc Leo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para saya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kay nga man, ginapabay-an naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione.
1: Oh.
2: Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sininga guya, sa aton sininga panit, sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
6: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kaya wala pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawa pagtakutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sina sang aton sining kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang daw kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sining pores sa imo sining skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo or if not, ang nag nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok doklayo.
2: Problema gid kun dalibaw karon every time nga balhason na kita ate madumduman dayon sa ibang sini ang luto nga bayabas. Although ibang sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Indi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon benepisyo nga makuha naton kon Sunthone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Sunthone plus herbal soap.
6: Sunthone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ning klima, ulan-init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sa imo sining bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
6: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Hmm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pag-function sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo, imo sining lawas bala. Banyusin nyo bala. Bisan din na ka mo magmasahe, batsyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batsyag mo doga sulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kung mamanyos ka mo sa Sunthone Herbal Oil.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika. The Secret
1: of Health. Kung inagikamok agwanta, sa palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So, delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So, imnin nyo na lang sang cess the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Mm-hmm. Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr., budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay.
1: Mm.
2: Dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya po yaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: X FM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Mga katropa,

0: mga kitropa Philippines sa Darta, malasay 7 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlaw, Filipino, sa Love the World. Ako si Katropang Marie Antoline. Yan ang mga headlines, Madangadlaw, ita Webes, July 2, 2026. Headlines. At para man sa kanyang headlines, sa kapatang balita, lokal, Chad Region 6, Magahinyo sa Central Office, yung matawaan konsiderasyon yung makatapos or second, as that fourth year college student sa LLC, as tiyag kilagahor credentials yung mga bagong estudyante, samtang LGU, Libacaw, Aminado, nga kung Rupondo, rason nga uwa nakakomply sa requisito. Mag-live and partner patay matapos yung gaban ipampasarong van ruandang yung sakyan yung motorsiklo sa tangalan. Sa tama niya headlines, balita national, Solons nagpanawagan niya hindi paunggan re-impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sabta 15 million pesos o kung 50 million pesos nga multa sa social media platforms nga napasawa niya protektahan ng mga ginasugong ni Speaker D. Balita international, 14 nga maunga patay sa pagbagbag it bubong tutoring center sa Lahore, Pakistan. Samtang kahalitan it Ebola outbreak sa Africa posibleng umabot sa $3.6 billion. Sa tumaan ni balita entertainment, Thai boy group nga LYKN magabalik sa Pilipinas sa buwan ni September. Tatumaan ni balita sports, LeBron James magahalin sa Los Angeles Lakers para maghampang sa anang ika-24 season sa NBA. Sa tumaan ni health news, pagap na agit hanta virus formal nga magatapos sa magkaroon ni adlaw Julio Adoso naman sa WHO.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Agsama detalye man, balita lokal, Ritman Katon, it's Santon, Vitamin C. Planet Commission on Higher Education ako na Chad Region 6 kay Maghinyo sa Central Office ng matauan it konsiderasyon niya makapadayon na sa pagtuon sa mga second as a fourth year college student at Libacaw College of Science and Technology ako na LCS Tiag Kilagahon credentials it mga bagong graduate kaya grain ni Roxanne Edro Solano ES2 it Chad RO6 sa ginpatigay niya legislative inquiry sanggol ang palalawigan ni Taklan ang sa problema at LCST particular rukakuan ni maka-comply para sa permit to operate o kung certificate of program compliance o kung COPC. Kakip man sa nagpagahinyoon her pag-issued special order number kung sa inrayer magasabing opisyal ng pamatuod sa pagtaposit mga estudyante. Kuma naman niya ma-issuehan special order mga bagong graduate kamang sa nagtaliwan niya school year. Apang buot yung ginpadumdum it Chad Region 6 ng kapailo kararo hindi yung dapat magbaton it first year college. Ro na sambit iskwelahan sa tatlo mga programa particular o kursong Bachelor in Industrial Technology and BSIT, Major in Automotive, Bachelor of Science in Hotel Management, Agro-Bachelor Bachelor of Science in Special Needs Education.
2: That BS in BSIT, with three majors. So, ako rin natin natangayuan na doon sa consideration na pag-graduate sila ang second year to fourth year na makatapos sa ilang kurso na tinatumba sa subong. TAV, they will be issued as O and TAV after graduation. With the condition ay hindi na kita magbatang sa estudyante bangod wala kita sa COPC. Because in present na ni Mayor during his visit to the office na mabudayan ng ibang mag-transfer. Ang isa pa rin yung consideration ang ilang financial capability na makatupas sila din sa Kalibo o sa ibang mga parties ng Aklan o sa ibang mga eskwelahan. So ang mga pinapangayon na ang request sa Chat Central Office na makatapos sila mismo sa LCST Mandiapo para wala sa bugang na gastos.
0: Si Roxanne Edro Solano, ES2, it Chad Renal Office 6, sa naman nga pagpahayag. Angot karagin ako ni Mayor Tim Brian Chudosho, nga bangod sa kakuhangan it budget ko 2024, rason nga wa na comply ang mga ginakinahangan ni rekisito maghalin sa Chad para matawaan it aggregation ro LCST. Partikular yung tumod karara kapasgawan na Ilocano gobyerno nga mag-rear at plantilla position niya sa bilog sa pinaka-importante para makomply ro requisito. Samtang na unagon niya yung klaro at alkalde nga panayang operasyon at LCST magwas gamang sa tatlong natungdan niya mga kurso. Iyating nga ang sigaw ni LGU nga mausoy ang remedyo ng mga apektadong estudyante para hindi mabutang sang agang ruandang mga pagtuon.
3: Regarding sa compliance, ang main nga kailangan gidabi hayro personnel plantilla, so that time hay hindi pa ta maka-create do LGU it mga plantilla positions dahil kulang gid sa budget sa 2024.
0: Si Libaca o Mayor Tim Branch Docio sa anaman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahon.
0: Ang sinapusan man niya balita, lokal, patay, ro, daywang sakay, pasahero, mata.

0: babag nga nagbusbugo sa pag-overtake na daywang van nag-ulihay wa na panuhan. Isengkwetre tres anyos nga van driver pagpaliko sa diversion. It motorsiklong ginasakyan it mag-leave in rason para anarayang masunggaban. Nakabas ko impact tumong barbo o mga biktima dakalad kadro babayi it kapin sa 300 meters. Nasayuran niya para sandang white suksuk ng helmet kat matabo ro aksidente. Itingoan pa sandang daghon sa ospital apang gindiklaraman niya dead on arrival it attending position. Samtang driver it van ay una unsa kustidiya it kala tangalan PNP para man sa kakaigo nga disposisyon. Ro insidente pa din pang ginibistigahan it mga kapulisan.
1: Ayun nga, pagdating dito sa may malapit dito sa diversion road ng Tangalan, ang nangyari is nag-overtake itong van na ito, itong nakabangga natin dito sa motorcycle, dito sa may isang karera niya na isa ring van driver. Ngayon, yung van driver ng kasabay niya is parang pinagbigyan siya. Ngayon, nung nauna na siya, parang ang nangyari ay may nasa harapan na isang sasakyan. Imbis na parang mag-una lang siya dun sa kakarera niya na sasakyan is parang nag-overtake pa ulit siya dun sa sasakyan sa harapan niya. At yun nga, hindi niya nakita na yung motorcycle is kakaliwa dyan sa may diversion road. So pagkaliwa, nahagip siya nung parang overspeeding nga itong van na ito. Na ang sabi nung ating pasahero is more or less mga 120 km per hour ang takbo. Mga 300 meters po ang distance ng pagkarap ka doon sa sasakyan. At yung driver po natin kasalukuyan nandito po sa police station. Anong pag-respond din ng personnel natin, yung babae talagang wala na siyang sign ng na humihinga pa. Pero yung lalaki medyo humihinga pa kaya dumating yung ating MDRRMO at saka yung BFE natin ay sinugod na sila sa provincial hospital po.
0: Police Captain Jason Mausig, officer in charge itang alan PNP sa naman niya pagpeg samtang ginpeg mat-ait van driver nga nag-aabot sa 80 km per hour o anang pagpadagagan kasunod na ng pag-overtake. Nagamadali sigon ni Maus anang pamanaw para makagasit oras para sa anang nakabuking o kung ginasarbisan na. Nasugod sigon it masob na 25 anyos kapag manihay makaroon pagamang imaw na imbulbar sa madugong aksidente.
2: Magmamadali man ako, ganyan mag-booking ako sa Katiklan, Pairelo, Malaysia, Labo kami ay anong may nag-alagad ba ako na banman, nakada, tangkid, ipulay, nakaunay mo ka ako, una, mamamakay na tapatan kong iya, ganyan sa pusing yun, ngunin, kita ako kung sing din ang ga-active at makara, nabusin ako, nagmakara man, magmabalik bala, sumigay mo pa makara, kaya naabot din ako.
0: Express
3: palita sa agahon, palitan nasyonal, palita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines at our time, alas 6:07 sa agahon. Agsamalitali mga balita national nga tumagkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Nagpanawagan sa day House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega Aglanao del Sur, Representative Sia Alonto Adjong sa Senado nga magpadayon sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte para maiplastaro tan ebidensya ag masayuran publiko ro kamatuoran. So kay Ortega ro impeachment isa ka prosesong gintagan ng konstitusyon para mausisa ro mga akusasyon kontra sa mga mataas ko opisyal at gobyerno sa pamagit ebidensya ag due process. Inistar ka ra nga ranuman niya tika nga magapundo sa trial antes may presentara may ebidensya ay magabuo sa mga pumuyo at kagina ni masayaran bilog nga kamatuoran. Dugang pa ni Ortega nga haumgon ro House Prosecution Panel ngayon tubang ro kaso sa Senado bilang impeachment court ag igarespeto ka ra maging desisyon ito hukuman base sa layi ag mga ebidensya igapresenta. Klaro siguro sa konstitusyon niya obligasyon ni Senado ang imbestigahan ro ag desisyonan ro mga kasong impeachment rason niya dapat ani may presentara may ebidensya ag testigo it magtimbang nga parte.
3: Express balita sa agahon.
0: Ang sa pusan mga balita national, nagdiyon Sunday House Speaker Faustino Boje D. III at House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at proposisyon na Children Social Media Safety Act nga magapasakit multang hasta at 50 million pesos sa mga social media platform nga hindi magsunod sa mga sundanan para sa kagawasan at maunga sa internet. Nadamit proposisyon ni gabawag ro paggamit social media sa maunga nga edad 12 anyos panaba samtang mga 13 sa 17 anyos ay pagkapasugtan gamang kung may pahanugot maghalin sa ginikanan o kongordyan. Ginamanduan man ang mga platform nga magpatuman it age verification, parental controls, agmatikang kontra sa mga

0: panamad nga mga kontenta. Posibleng mga niya pasakaan ni temporaryo yung pag-stricto kung pagbawal o operasyon ni mga platform sa Pilipinas kung pauman-uman grabe rin mga paglabag. May proposisyon ni pabaskugon o proteksyon ni mga inunga sa online world ag isong ruwas ag responsabling paggamit it social media. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalot 61 pesos 0.36 centavos. So,
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa malitalyo man at balita international nga tumagkaton Santom Plus Coffee Mix. Kapin sa 14 nga maungar patay samtang limaro ninahan samta matapos kumarong pagrubobong isang ka-tutoring center sa siyudad at Lahore, Pakistan, Kumarkas. Pamamanit mga opisyal siyudad o numirit mga namatay gin pahayag ng sangka managturo mano na ninahan na. Nasayuran niya idada apatas ta 12 anyos mga biktima nga namatay. Dahil man na ginabuong sa ospital rin mga naninahan na. Na yung katawar ginarestate mga otoridad kaangot it incident. Patay mara pagtipon ni ebidensya sa ginguntaran itrahedya ag nagpahayag man pagisimpatiya si Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif sa pamilya at mga biktima ag nagmando it insigidang pagtao it bulig medical sa mga nahalitan.
1: Express Balita Saga.
0: At kapusan man ni Balita International, nagpaandam ang United Nations sa UN nga posibleng umabot sa $3.6 billion sa mag-effected presenting Ebola outbreaks sa ekonomiya at Africa ag magatugay at pagkadoy at kapin sa 328 na trabaho kung hindi gagi mapunggan o pagkalhit it sa kita. So sa UN Kumartas, rupagap na agitabon di bugyo strain at Ebola nga wapait aprobadong bakuna ay posibleng maabot sa sangka mapnago niya krisis. Gobyerno ni Democratic Republic of Congo umabot gon sa 1,307 nga katawro natapnan ni sakit ag 377 na namatay halingkat ideklara ro outbreak umayo a 15. Ayon sa manya pilang kaso sa Uganda samtang nagpaandam ro mga eksperto nga pwede pa magkalhit ro virus magkapit ni nasyon kaparaho it South Sudan. Damian Mama, residente at resident representative United Nations Development Program sa Congo nga posible pang makontrol o outbreak kung sigidang maitao o ginakinahangan yung support tagpondo. Samtang itagkarang kung mapasawan o nasyon nga mapunggan o pagkalit at sakit posibleng mauli o health emergency sa mas madaw nga pang mabuhayang krisis sa pag-umwal at rehiyon ag maging bilog nga African region.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa para man sa aton karon nga
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag para man sa karon balita entertainment nga tubang katon it premium di. Magbalik sa Pilipinas sa Thai boy group nga LYKN para sa nang concert ni pagayawaton sa The Theater and Soleil sa September 18. Kaparty ride andang Dusk and Dawn World Tour nga ginpangagan sa andang 2025 album. Presyo mga ticket ay halin 2,500 pesos has it 18,000 pesos samtay ga-anunsyo para pet sa ticket seating. Inabilog ro LYKN and ay not Hong Chu William Aglego kung sa siin rairo andang pagbalik sa Philippine concert stage sang dagon matapos ang uling pag-perform sa Pilipinas.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ag sa mga detalye man, balita sports nga tamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Magampang si LeBron James sa anang makasaysayang ika-24 season sa NBA apang bukongon it bilang miyembro it Los Angeles Lakers. Gin-compromite Lakers nga maghalin ngon o 41 anyos ka superstar matapos wang dag-on sa kupunan. Apesar na wapit gina-anunsyo nga bagong kupunan, ginaangot imaw sa posibleng pagbalik sa Cleveland Cavaliers o kan Miami Heat o kan pagsaylo sa Golden State Warriors. Sa pihakita ng edad, nagpakita paghihapon si James at mataas nga libel at hampang kung nagtaliwan niya season, naging buligan o Lakers nga makaabot sa ikaywang rounded playoffs. Pagpabilin sa Lakers, nagdaog imaw it NBA Championship ka 2020, nabasag ro all-time scoring record it liga, ag natuma ro handom nga makahampang ro anang unga nga si Bronny James.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: Ag para man, sa itong party Health News portion na. Ginanunsyo World Health Organization na kang WHO nga ginagauman niya formal nga magatapos makaroon niya adlaw Hulyo 2 rumakamagatay nga pag-apna agit hanta virus sa sangka cruise ship nga nagtugit pagkabagaka sa bilog nga kalibutan. Apisar nga mapit ko niya matapos sa insidente para sa mga nabili niya tao sa quarantine nagumpisa pagamang rumatuod niya aksyon para sa mga siyentipiko ag eksperto. Partikular pagtuon sa mga sample at virus agad masayuran kung posibleng makabilog at test, treatment at bakuna para sa mga posibleng pag-apna agkara sa pag-abuto na. May 12 nga mga kumpirmadong kaso agsang ka ginsuspetsahan nga kaso may kaangtanan sa barkong MV Hondius kakipro tatlong namataya. Pinapahayag man ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ko Miyerkules nga masobra 650 ka tawo na tumod nga nakasalumuhit man tataptan agin na monitor it mga health authorities sa 23 nga nasyon ag teritoryo. Itpa siguro man karang magapadayon ng WHO sa pagtinguha nga mas pang maintindihan rapagap na agit sakit agro mismong virus. Nagipagbuligwan man ro United Nations mga partner nga nagakolektay mga environmental sample sa barko agin pangunahan kararosang kapag tuon sa mga tao na exposed sa virus para mas maintindihan kung paano nagagapta ro na sambit nga sakit.
1: Express Balita sa Gahon.
0: Oras mga katrapa Philippines sa their time na size 25 saga. Agrim balita ng tipon pilog ng puwarsa at acts of arm na Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita itwabas July 2, 2026. Agrim balita ng kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium dito. Kamano Vision X Plus Soft Gel Capsule, Gel Capsule lang para gid sa ato ni mga mata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil, like Santo Plus Herbals. Agrima Product with Yes to Halt Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, and Clear Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Gusto

0: Pharmacy para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiintagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Javelin Flores, at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:38 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: morning.
1: Good morning.
0: Maaya dahit nga gahon banwa. Good morning sa aton kanang mga katropa nga naga-monitor, naga-propamati na sa radyo.
1: Good morning.
0: Naga-tutok online. Oy, welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad, sa aton makaroon nga pagrurat sada banwa. Sa aton kanang programang
1: Bullseye.
0: Lao kita makaroon nga webes. Oy, adlaw makaroon nga webes sa July 2, 2026. Sa aton karang mga katrupa runa, sa aton nga mga suki nga nagapupahaom na padto sa trabaho, nagapupahaom padto sa anda karang mga opisina.
1: Good morning.
0: Hinay-hinay nga. Good morning. Sa aton karang mga katrupa, sa aton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Karaita, Capiz, sa Antique, sa northern part ita Iloilo. Iya sa may probinsya Karait Antique, sa may parte kara ita Romblon, Masbate, ag southern part ita Mindoro. Ayidayd nga gahon, good morning. Magandang umaga po. Welcome na sa pagpangalagad ta, mga katropa, sa aton kara nga programang
1: Bullseye.
0: Kamusta nagaganit panyempo sa inyo nga mga lugar? Hoy, nakagawa na sa nasyon o bagyong Henry.
1: Good morning.
0: No? Agraya kara nga bagyo ay wagon ita ipikto. Oldoro habagat nakapikto mga katropa sa may southern Luzon, kara sa may Visayas ag area it Mindanao. Sa makaroon nagapangibabaw sa Gapur magagumon kara nga kagangitan sa iba kara nga mga lugar. Iya sa aton sa western Visayas, pero may pag init-init man ra mga katropa. Raton kara nga maeksperyensyahan na makaroon karang adlaw. Pwede yung kamo makabugad-bugad man, although matinding init yung man sa Gihapon, raton karang maeksperyensyahan eh. sa pila ka mga area, sa pila ka mga lugar, iya sa aton sa Western Visayas sa makaroon karang adlaw. Anyway, sa aton makaroon nga pagpangalagad, isang bilog pangarang ginabantayan nga bagyo, magayo-gayo pa man imora mga katropa, pero posible ra nga maging super typhoon. Pero ginatutukan man makaroon aton karang mga weather forecaster sa bilog karang bagyo akon magsugod yun ra sa Philippine Area of Responsibility next week pabatara tawgon sa pangagang Inday. Kanamiton ro pangagan Inday mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pagpadayon, ano ro mga mainit nga mga topiko nga istoryahan ta? Pero bago doon, good morning sa mga naka-online. Sa aton karang mga igmanghot, makaroon nga nagatutok mga katropa sa aton karang Facebook Live. Live nga live, makaroon karang nga gahon. Good morning!
1: Good morning!
0: Welcome! Iya sa aton nga pagpangalagad, makaroon karang nga gahon. Sa mga naka-monitor sa aton karang nga YouTube channel. At siyempre, iya sa aton karang Facebook Live. Ha? Good morning! Si Manong Rolando Flores, good morning Manong ha. Nagbaroon pa ha. Naka-highlight si Dan. Nasa Mercedes Village sa Flores Family, good morning! Nakay Lola Didang Law.
1: Good morning!
0: Nga nagkakapikapit sa Anton Gold Coffee Mix. Ha? Kaya Randy Santisas.
1: Good morning!
0: Gima Kiswani, una sa Bacoor, Cavite.
1: Good morning!
0: Mama Medina Beltran Tiad, nagamonitor na! Nagapropamati na mga ron nga ka.
1: Good morning!
0: Morning! Si Joe Montalban Siscar, good morning ha! Nagapropamati man sa Bagong Bayan sa Burwanga.
1: Good morning!
0: Si TJ Noynoy, Igtanlog Solidad, una Noy. Good morning! Sa San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Good morning! Kay Dang Villanueva, good morning. Nasa Makati, nagamonitor. Josephine Valencia, good morning. Watching makaroon sa Iloilo City.
1: Good morning.
0: Marianita Ritinho, good morning. Sa aton ka nga mga katrupa.
1: Good morning.
0: Now, ano rong mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton ka nga pag-aaw istoryahan. Uy, bantay ka mo kara sa hindi magbuhay. Ro, raya nga rang masubok nga natabo nga disgrasya kahapon ita kahapon nga adlaw, una sa may banwa kara itangalan hambat mahamba naton nga masubo kasi patay gid aro mag live in partner mag-asawa, no, nga sakay itdaya kara nga motorsiklo mga katrupa una sa may Barangay Tundog. Ah, sa may diversion nga area. Una sa may tangalan. No? Nga sinunggaban it pampasahiro karang nga ban. Siguro awir kung kararutanan. Saray natabo nga aksidente kahapon mga katrupa. Kasi nagapta na sa social media ruray ang insidente nga dahil nga aksidente nga natabo kahapon sa Banwa Karing Tangalan. No? Now, istoryahan tara. Kasi sinurong dapat nga sagaon. Sa dagagan, itdaya kara nga mga sagakyan, mga katrupa, sakar sa dahon. Kahapon nga dlaw, kabuabo nga mga disgrasya nga nagkaganap. Sambilog ang raya. Sa pinaka masaklap nga natabo ng aksidente mga katrupa sa rayang mag-asawa. Nga nagasakay sa motorsiklo, nagapaliko sa diversion road o nasa may area itangalan kahapon karangadlaw. Nga wa na panuhan nga may nagaharurot nga van, pampasahirong van mga katrupa. Grabe taro bukon yung itnang kwan eh. Mahambay nga ginarado na, kinaladkad na gid mga katrupa ro. Daya kara nga mag live-in partner nga nagasakay sa motorsiklo. Ha? Ta ko na no ginadalian it daya kara nga van driver. Nga abot na mga katrupa ro nasambit kara nga daywa.
1: Bullseye.
0: Helmet matas gurun. Wa man gihapon. Oh, dahil nga natabo kahapon. That's why nga mamba na itong kasugubo sa part 8 pamilya. Natabo nga kahapon mga katrupa. Morning nga ni kayo nung Andy Norada ha. Una sa Tambak ni Washington. Nag-monitor mo karon nasa Dumlo. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay May Sophie. Good morning sa Sophie family nga nag-monitor.
1: Good
0: karan.
1: Morning.
0: Now, kasugubo, no? Dahil nga natabo kahapon. Ro driver it van may pagpahayag nga gin paabot iya katon mga katrupa. Ro ana nga aminado imaw nga kadasig gin mataraan ng dagagan. Ta ko na isipan na nga ro lugar is likuan, no? May diversion nga kaabo nga sagakyan nga nag-aagits because nga raya hay national highway. Ha? So, waman mapanuhan it daya karang nga motorsiklo kasi nakagusot yung time mo eh. Diba? Kung nagatanaw man imo sa side mirror, posible nga unaguta sa anak karang nga kilid. Kasi aminado ro driver nga kadasig imaw magpadagagan it daya karang nga. Kasi daw may ginagagas imaw nga booking it pasahiro. Doon yung tinagan niyo masaklap. No? Nga ginpaspasan at dagagan kasi naghahingagaw imaw. Pero di man pwede nga makaroon ro sit up eh. Mauroon ro pamaagi nga ubrahon it driver nga para kita mo, grabing nga halit raan nga ginto. Sa pamilya, it daya kara nga mag-asawa mga katrupa nga patay. Dahil yang sa booking ipasahiro doon yung problema kung amat sa mga van driver mga booking na ginagagas mga katrupa wao nag-iisip it kung base madisgrasya ay nadisgrasya tama to ha? Ay nakabulig ro booking ato it mga pasahiro sa mga van at bisan pa gani ro wat mga booking grabe gid mata no? Kung basahon tara mga komento itdaya kara nga mga netizens mga katrupa tunga man ro opinion eh kung gaban gid ana di kara sa driver it ban kun ta nag isip lang nga abi diversion road maminura na ako mahinahinga may gulping sumupot ta wa asa isip it sa mindset it driver nga mao ro ana tang isip is gigsun ko ro booking ihabol ko. Butang bagon, kwarta ro ginagagas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Itdaya ka nga driver mga katropa. So, grabe itang pilo man rupilang ng baylo man raan na karangagin obra nga halit perwisyo. At the same time, na perwisyo man raan ang pamilya eh, aron. Dugaan man imaw ita pangabuhian. Dahil saan na karangagin obra nga disgrasya mga katropa saray karang magpartner, maglibin partner nas may barangay tundog sa katropa. Ro, driver kara may pagpahayag. Agro pagpahayag, ro investigasyon, it aton karang tangalan PIN. Sa natabo karang makasugubong insidente mga katropa una sa may area kara ita tangalan kahapon nga lang doon aton nga iga basyada kinyo ya sa aton karang pag may panakawan yung man nga natabo sa ibahay ay ba gamit ko na resolve ang mga panakawan nga to ay mga lupin itoon sa kulungan hara gumata may iya gumata nga panibagong panakawan sa may banwat ibahay sa sangka establisimento komersyal nakasugod rurayang kwarta cash 80,000 pesos no 80,000 rung sugod it nasambit ka nga bolta. Oo. Una sa poblasyon ibahay. Sinugod. Ro establishment ag nakitaan robolta mga katrupa. So, siguro gindistrong kaguman robolta ito. Agaron. Buo mataro pilarat 80,000 pesos mga katrupa. So, kabahaw, no? Nga kantidada. Ro adasa guman itaya karang mga manakaw. Sumsako, pero panakawan nga ronas may banwat na ibahay. Ah, kano to may previous na nga mga panakawan nga nagkaganabo. Anyway, doon na istoryahan taro na si Police Major Rajib Sabino o Chief of Police ita ibahay may pagpahayag kara mga katropa sa inyong mga kaya basyada kinyo. Sa iba pa naton nga mga topiko nga aton kara nga pag-istoryahan, kahapon, nagpatigayon man ita daya kara nga committee hearing. Ro Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. Ag raya karang hearing mga katropa in connection sa natabo sa Tacloban City nga shooting incident, no? Pakita na rung tag-iya it baril nga pulis. Indo na ipabati naton ro anang rason kun ham-an nga nabuog ro baril mga katropa it ana karanga gumana nga gingamit sa raya karanga pagpamaril sa mga estudyante nga ginkamatay itatlo ka mga estudyante Tacloban National High School mga katropa. Ha? Kahapon karanga nga adlaw may mga posible baga nga pagbag-uho nga matabo sa aton nga juvenile justice law iya sa Pilipinas or kinahanglan gid nga matagong pagid nga pagkonsultasyon o pag-amyenda mga katropa. Saraya karanga rayang-ranga juvenile justice law iya sa Pilipinas. Ro kabugusan kara may mga ipabati kita kinyo at the same time ro pamilya it mga biktima mga katropa. No? Ro mga pamilya it daya karanga natabo nga insidente sa Tacloban may mga pagpahayag. Although naka-online, naka-Zoom nga nagpartisipar sa committee hearing kahapon mga adlaw mga katropa. No? Ag kwanta kwan ko senaryo kahapon eh. Matawhay sa hearing itdaya karanga Committee on Women, Children and Family Relation and Gender Equality sa pagpanguna ni Senador Risa Hontiveros. Now, ato nun i-plaster kinyo hindi na, ano, sa Kabilugan. Good morning, anay, kay parang Itzel, si Speedy Orita pare. Good morning. Nakatutok makaroon nga gahon. Yes, aton karang pag pangalagad. Kay Jean Rintilio, good morning. Mayadman nga pagpropamati kay Rex Riccio Itzirodo Banga. Morning. Nagpropamati makaron. Si Bonski, ha? Mendoza Channel, good morning, Bonski. Good morning man. Kay... Ba, si Cap din dumuyo. Cap, good morning.
1: Good morning.
0: Nag-monitor. Naka-bullseye. O mga taga-barangay Kulong-Kulong Ibahay. Good morning. Jonas Inosanto. Good morning, Gidahan. Nag-monitor.
1: Good
0: man,
1: morning.
0: Good morning. Kay John. Good morning, man.
1: Good morning.
0: Ano pa? Dudes Walter Miral. Dudes, good morning, ha? Watching makaroon sa aton karang Facebook Live. Naka-bullseye, Giday Mawo.
1: Good morning.
0: Kay Manang Linlin. Nagkay Jalin Una. Sa El Diponso, Bulacan. Good morning. Marcos Yu Pintor, mayad lang agahon. Kabayan.
1: Good morning.
0: Good morning ha. Watching makaroon sa Mataphaw, New Washington, Aklan. Good morning.
1: Good morning.
0: Nag-monitor makaroon karang agahon mga katrupa. Sige. Now, aranay, unahon tara mga katrupa. Tawan tatdagan o natabo karang aksidente kahapon. Dahil mag-live-in partner nga kasubo tayo. Grabe taro indo na aton nga kwan kun sino gadarong siga karakanda mga katropa. Kapag determine man itaton man nga tangalan PNP sa raing aksidente nga natabo. Unahon taro ban driver and then rupag pahayag it tangalan PNP pinaagi sa officer in charge mga katropa si Police Captain Jason Mausig. No una sa tangalan PNP ro investigasyon sa raing natabo masaklap nga aksidente nga natabo nga binuldos a it pampasahirong ban pro motorsiklo nga ginasakyan it mag live-in partner patay mga katropa para makaroon pamatian
2: na XFM Police Report. Police Report.
3: Katrop, ano van driver try ka lang ng tabong aksidente sa banwag tangalan.
4: Kainang agahon, may magmamandali man ako. Ganyan, may looking ako sa Katiklan, kay Lilo, mga iglesia. Kaya buo kami ay parang may nag-alagas ba ako na banman, nakaada, nakipuling. Nakala, nakaunay mo ka ako. Nakaunahan ko man, mamamay na tapatan kong iya, kalit sa kusin yun. Ngunin, nakita ko kung singgir na gaating at makara. Nabusin ako. Nagmakara man, yung mga ko, mabalik baga. Sumiglay magpamakara. Kaya naabot din ako.
5: So, nagpaliko?
4: Makasuko din mo sa driver.
3: Mapaliko do, tricycle, do motor.
4: Okay.
6: Ay, aminado ikaw, sir. Ano mga nasa CM mo? More or less, yung dagagan?
3: Madasig, yung padagagan, sir.
4: Mga 80 siguro. Eh, siyempre, pag gambia pa po ano, makapot kami sa CM mo.
6: Parang
4: ka-overtake ka lang.
3: Pero napanuhan mo matagaging may hasagawig ka. Kasi ginapayag sir, kakaladkad mo pa eh. Do, pasay, do angkas, it motorcycle.
4: Siyempre, kakaladkad mo kita eh. Oo. Nasintro, sandagon.
3: Oo. Sa yun mo matagaging nasa gawig mo.
4: Pag rino ko nga eh, doon mga kundal na tapakano ano ba, sandang lugod mo.
6: Oo, ano ba yung mapagiging?
4: Oo, nagpapagiling yun.
6: Sir, ikaw dahil yung nagtatay mo pagkabungko mo, nagkabinet ikaw, nagpagagyo, ano man?
4: Wala na, sa salakyan lang. Ganun ba ikaw? Ito man ako, ito ang nilipin mo. Kita ko abis na pagkakalakan
6: mo. Ano yung reaksyon na yun? Nakita mo gito aktual na pagkuhan ng tao?
4: Ito pala sa talang busina na ako. Kaya nag-atinig mo makakaroon ka, mabalik ba? Kaya nag-pon man ako.
3: Sin yan ni sir? Yung side sand ako?
4: Eh, is nag-girit sa mga dami. Nasa pole.
3: Sin yan ni kung nasanda sir? Yung side maliko? Left or right?
4: Pa-aliwala. Paras kami yung pamakaroon. Nagpupunsi kasi ako kaya hindi ko makita sila.
6: Imo ta kung takarantin din siya, mabalik ko tayo siya yung mga linya. O, ay galiw na, kasanda sa akin.
4: Hindi ako makabunggo yung isa na dapat.
6: Oo, mabalik ka kita
3: kung mabalik sa linya. Sir, napahayag 25 years yun ikaw gabi ay. First time ra?
4: Sobra na siguro.
6: Oo.
3: Pero first time lang may na-disgrasya ikaw.
7: Sila lang man sir,
3: Kilala ni mo sir do imo nga to nga kumbaga gina
4: ano lang mo sa lakad ng kilala ko trip
3: mo. Bukod mo kilala ro driver.
4: Nakainom ito sir, wa? Wa, birthday nga nila. Ang mga agad kahapon, ay huli nga niya ako din. Ang gawa sa mga, ay nising walang handan na ako. Uli ako. Ay, balak ako sa, ano nga sa pagbukin, nung madaling araw ko. Ay, hindi pa ako magbuli. Ang babalik na kahapon.
3: Tagasin niya,
4: ni kapag. Ay, ako sa bugay. Pero nag-tagi-tagi man, sinabay ako. Sampit ako, wa, wala na din yung booking nga niya.
3: Tagasingid ka mo, sir?
4: Bulwang
6: man siya.
4: May gusto ko rin pato siya. Kasi
3: sa pamilya?
4: Sa pamilya ko naman yung bumara. Oo. Oh. Ako niya ay nag-up ngayon ako. Kasi siya ay huwag mag-iasad niya. Dahil ang bayaw, na nangyari man sa ang bayaw, na nasa isang ang ban, sa ibang to. Parang ito lang. Kaya hindi ko ngayon lang sa pamilya man niya ma-arreglo lang.
3: Haumi ko makipag-settlement lang, gid ka na, sir. Buligan man ikaw sing amo. Ilang taon yun ikaw saro yung amo mo, sir, gabiyahe?
4: First time kung ano, kaya yung buro ko pa. Awa ko na, nag-ausin ako, mag-driver na, nasira na ako, awa ko, inandala. Yung extra na na.
6: Binugan pa lang, binugan niya pa lang.
4: Daya pa lang.
6: Ah, first time, really?
3: Sige.
6: It's sa uno pa makalala.
4: Sir, kung halimbawa, ipindikin mo na kapalala mo sa doon, kung tawaan ka siya sabi, sir, yung kapalala sa mga video, ma-rewind kayo na natapo, ano kung tao, brahon mo, para nga hindi siya nang bumbo? Ano na? Kung pwede mo kang ma-atras na natapo, kung pwede mo kang ma-replay or ma-rewind na natapo, ano kung tayo mo, brahon mo, para nga hindi siya nang bumbo?
6: Hindi
4: naman, naghahalaga sa pag-booking. Ano ba yun?
6: Oras, nagagas mo, oras mo.
4: Doon lang din na, ang isip ba yung booking? Kaya nagamadali man.
3: Pero wa matay ko, ano pa matyag nga, ay di dapat ako maunahat dayang nga van nga, niyong kadali ka.
4: Wa man ako na kami nakikipagkarira ng tandar. Ay, puro mga tripuling ako, talagang mga, boundary ko sa sila yan, kaya makakaroon, sila pabalik-balik. Kaya ako, ilo-ilot ang biyahe.
6: Kung makakambay nga, nag-aagawan na bimanat mga pasero.
4: Ay, nayangataw talaga na nagtamong sa pag-overtake ko. Kasi yung Tripoli kanina kasi, lagas habol na habol sa akin. Ay, paglampas sa akin, nung nag-minor ako, yung huli, kaya para nag-minor siya rin, may maturong-motor na siguro. Kaya kung overtake ko rin, naunahan ko siya, yun, may tumanggol.
6: Anong oras ko ito? Anong target mo ito na makabot ka sa Katiklan, by the way?
4: Ay, kasi ang kalimbo Katiklan, isang oras mo lang takbuhan.
5: Tapos si Pedro pa na yun.
4: O, Pedro tayo.
3: Sige. Sir, abagin yung salamat, sir, ha?
7: Ah, okay po, ano, good morning po sa inyong sir at sa inyong mga tagapakinig at saka tagapanood po, ano. Kanina pong umaga may nangyari po tayong vehicular accident dito po sa may National Highway Barangay Tundog, Tangalan, Aklan po, ano, approximately 1 kilometer away from this police station po. So involving nga po yung ating motorcycle at saka ang van po na galing po sa Numansia, Aklan po.
8: Okay. What vehicle, sir? Saan po galing?
7: Yun nga po yung galing sila ng Numansia, Aklan. Ito pong van po natin at ito pong ating motorcycle galing po at ito ng Barangay Tundog po. Ano? Dito rin po sa Tangalan, Aklan po.
3: Okay. Nung nangyari po itong insidente at yun nga, may dalawang buhay po talaga yung nawala.
7: Ayun nga po, no, according doon sa pasahero ng ating van, kasi itong van natin ay parang bumabiyahe ito at papunta ito sa Katiklan. So magsusundo po ito ng allegedly magsusundo ng parang mga INC member na papuntang Iloilo. So ito pong driver natin ng van, nagbabiyahe din po ito at the same time at kaya nagpipick up po ito ng pasahero. Ngayon from Numansia, may kasabay po ito na isang van din na parang according dun sa ating mga witnesses, pasahero nitong van is parang nag-uunahan sa pasahero. So parang nagkakarera sila. Ayun nga, pagdating dito sa may malapit dito sa Diversion Road ng Tangalan, so parang ano, ang nangyari is nag-overtake itong van na ito, itong nakabangga natin dito sa motorcycle, dito sa may isang karera niya na isa ring van driver. Ngayon, yung van driver ng kasabay niya is parang pinagbigyan siya at nauna siya ngayon. Ngayon, nung nauna na siya, parang ang nangyari ay may nasa harapan na isang sasakyan. Imbis na parang mag-una lang siya doon sa kakarera niya na sasakyan is parang nag-overtake pa ulit siya doon sa sasakyan sa harapan niya at yun nga, hindi niya nakita na yung motorcycle is kakaliwa dyan sa may diversion road. So pagkaliwa, nahagip siya nung parang overspeeding nga itong van na ito na ang sabi nung ating pasahero is more or less mga 120 km per hour ang takbo. So ganun ang description nung ating witness. Kabilis yung van nitong ating itong ating nakabunggo na doon sa motorcycle po natin.
5: Okay. Sir, ilan yung sakay ng van na to? Kasi sabi mo may mga pasahero.
7: Itong van natin, nakapick up ito ng pasahero doon sa may Numancia. Tatlong pasahero po ang napick up niya doon.
9: Kamusta naman sir yung pasahero ng van?
7: Yung pasahero naman ng van, wala naman po silang injuries. At sa kasalukuyan, nandito nga sila sa police station para magbigay din ng statement.
3: Pero sila mismo, sir, parang nagsasabi na napansin na nila na parang overspeeding yung patakbo nitong van driver.
7: Ayun nga po, no, from naman siya pa daw. Parang itong dalawa na ito, parang nag-uunahan sa pasahero. So overspeeding talaga yung takbo nila. At yun nga, pagdating dyan sa may barangay Tundog, yun ay yung nangyari.
6: Okay, yung sa motor naman sir, yung sa motorista natin, ano yung lakad nila at saka ito ba, ano, mag-asawa sila sa motor?
7: Kaninang umaga, pumunta tayo dun sa bahay nitong lalaki, ano, si yung taga-barangay Tundog. At ayon dun sa kapatid nitong lalaki na biktima is parang itong dalawa is mag-live-in partner at papunta ito doon sa barangay Tagas kung saan nakatira din yung babae na kalipin itong lalaki na taga barangay Tundog para magpakain ng parang backyard farming, parang may piggery sila doon. Every morning pupunta sila doon para magpakain ng sa mga baboy nila at the same time meron din silang parang farm. Kaya may dala sila kanina na parang chemical na pang-spray doon sa farm nila.
5: Yung lalaki yung driver, sir?
7: Opo, yung lalaki po, Andre.
5: Tangkas yung babae.
7: Tangkas yung kalipin po yung babae.
5: Ganun sa talakas yung lupa, ano? Kaya, isa ko yung pagkakas pala yung pagkatilapon ng mga radyan sa mga
7: from doon sa pinangyarihan ko ng insidente, more or less, mga 300 meters yung pagkaladkad po doon sa motorcycle. Kasama yung babae doon sa ilalim ng sasakyan na kinaladkad. Mga 300 meters po ang distance ng pagkaladkad doon sa sasakyan.
5: Yung van driver siya, kumusta po kayo naman yung papeles?
7: Meron naman po siyang papeles kasi trabaho niya talaga mga driver. At yung driver po natin kasalukuyan nandito po sa police station.
5: Kita
7: po
5: sa motorcycle sa inyo. Kompleto
7: na
5: ganyan.
7: Kompleto naman po. Katunayan yung motorcycle is bago pa naman yung motorcycle niya.
5: Kasi yung nakita namin dito na impound yung motor niya, walang nakasampay na helmet. So wala nga helmet sila dalawa. So,
7: anong time po na yon, ang pagkakalam po namin wala po silang helmet po.
5: So ilang taon itong mga impound
7: na ang lalaki po natin is 58 years old at ang babae po ay 48 years old po. Both from dito po sa residente po ng pangalan po.
9: Yung si question sir,
7: kanina nung pag-responde ng personnel natin, yung babae talagang wala na siyang sign ng na humihinga pa. Pero yung lalaki, medyo humihinga pa. Kaya dumating yung ating MDRRMO at saka yung BFE natin, ay sinugod na sila sa hospital dito sa Calibo, sa
6: Provincial
7: Hospital po.
3: Sir, aside sa sa lalim sa medical, itong driver ng van, possible, pwede siya po ipa-drug test?
7: Actually po, yun po ang ginawa natin. Nag-gawa po tayo ng request sa ating Provincial Forensic Unit para ipakandaka natin ng drug test. Kasi nga, yung takbo niya is sobrang bilis. So baka iniisip natin na baka siyempre yung mga driver natin, baka gumagamit na rin ng illegal.
3: Ilang taon to sir yung driver?
7: Ang sabi niya, 25 years na siyang driver. Ang edad ng driver natin is 53 years old po.
5: Taga-san sa sir?
7: So, taga Barangay Bulawang naman siya.
5: Kapag lumabas siya, ang drug test niya mag-positibo, what will happen to him at saka sa resensya niya?
7: Ang mangyari po, kung mag-positive siya, so papailan po natin siya ng karampatang kaso po sa paggamit ng illegal ng droga.
5: Pangalan po yun, hindi mo magpahayaw.
7: Opo.
6: Okay. Tapos sir, sa investigasyon niyo, kasi kanina sabi, naghahabulan sila ng pasahero. Inamin to ng driver siya na naghahabol talaga siya ng mga pasahero.
7: Interview ko siya kanina, ang sabi niya lang sa akin na nagmamadali siya na nang takbo'y namin niya, ang takbo niya sa akin is 80 to 100 ang speed. So ang sabi niya sa akin, kaya siya papunta dito sa poblasyon kasi mamimik up pa siya ng pasahero.
9: Sir, yung tangalan na PMA, diba nakipag-order ito po na sa, tayo sa Land Transportation Office po?
7: Sa ngayon po wala pa po.
5: Nakita namin sa kanina sa baba, nasa proseso siya na literal na pinaprocess na ano. Papayaran siya ng kaso na yung araw at kung ano yung kaso sa rin.
7: Inaantay pa po natin yung family ng mga victim natin. Ano? Kasi ang pagkakalam ko, yung anak, according dun sa pagpunta namin dun sa bahay nila kanina, according dun sa kapatid na ano, is parang nasa ospital pa kanina. So inaantay natin kung anong plano nila.
5: May we know, sir, if ever, yung katindi yung injuries ng dalawang victim?
7: Ano po?
5: Yung injuries na injured sa dalawang victim at kung mga seryoso ba
7: talaga? Fatal po talaga yung injuries.
5: Ulo po.
7: Tsaka yung katawan talaga. Napaladkad kasi yung babae. Parang napunta sa ilalim ng van. Kasamang kinaladkad. Kasama ng motorcycle.
3: Yun nga, sir, no? Parang may buhok pa sa may motor eh.
7: Opo, natanggal talaga yung buhok niya.
10: Ano yung possible case ng itong van driver sa sakaling isa dito na mag-sampan ng kaso ito na pagiging nilang biktima?
7: So ang ipapail po natin dyan, reckless imprudence resulting in two counts of homicide.
3: Sir, yung ano, sasakyan sa kanya or binabiyahin niya lang ng van driver?
7: Nandito yung may-ari ng vehicle, nakikiporsintuhan daw sabi ng may-ari po.
3: So ano yung mangyayari or may initial usapan na ba between the driver and the owner ng van kung ano yung mangyayari sa mga settlement, if ever may settlement?
7: Sa ngayon po, ano, wala pa tayong ano, kasi yung family ng biktima, hindi pa naman napupunta
3: dito. Pero yung owner, handang tumulong sa medical expenses?
7: Wala pa tayong information tungkol doon kung willing siyang tumulong.
5: Yung place of incident natin, sir, diba, para sa kaalaman ng mga nanonood ng general public, ano na siya identified as accident or
7: bayan? Yan pong area na yan. Kasi ako dito, ano pa lang, mga 2 weeks pa lang ako dito sa tangalan ng PS1. Bali, but according dun sa personnel natin at dun sa barangay official na yung mga barangay official po dyan sa barangay Tundog, yan talagang area na yan is prone talaga sa accident.
6: Okay. Yung pasahero, sir, ng van, no, kasi kanina may INC na pinipick up siya. Itong sakay kanina, ano to, mga regular pasahero talaga niya at saka ano, may mga may sugat rin po, sir.

0: around
1: 55 na yata. At around 555, nakita na nga nila yung motorcycle at saka yung van doon na malapit sa bahay ni Punong Barangay ang Punong Barangay po ng Barangay Tundog, ano, yung sa may residence niya, siguro more or less mga 300 meters pro away doon sa pinangyarihan po ng insidente.
0: Yung babae sa ilalim po ng van?
1: Opo, sa ilalim na siya ng van na kinaladkad po ng van natin hanggang doon sa may bahay ng Punong Barangay po ng Barangay Tundog.
0: So mga ilang meters pa sir yung pagkaladkad?
1: Siguro po mga 300 meters.
0: Hindi niya namalayan na ano may...
1: Hindi na po. Siguro sa sobrang bilis nga ng takbo niya.
0: Hindi niya agad matigil.
1: Hindi niya na nakontrol yung sasakyan niya. Hindi na agad na niya mahinto.
0: Yung lalaki tumilapon, sir.
1: Opo, tumilapon po yung lalaki.
2: Upon assessment, sir, sa van driver, nakainom?
1: Sa ano naman, hindi naman siya nakainom kasi in-interview ko siya kanina. Pero yun nga, tinitingnan natin, baka mamaya positive siya sa paggamit ng illegal na droga kasi sobrang bilis ng takbo niya.
0: Pero for ano pa naman eh, for testing pa naman,
1: for
0: sir.
1: For testing pa naman po.
3: Ilang taon na pong itong babae, sir? At taga saan siya?
1: Ang babae na biktima po natin is 48 years old at taga Barangay Tagas po.
0: May mga anak po sila, sir?
1: Accordingly, doon sa pag-interview natin kanina, itong babae, may dati siyang asawa at may mga anak din sila. Tapos ganoon din po yung lalaki na itong kalibin niya, itong driver ng motorcycle, may dati rin pong asawa at may mga anak din po.
0: Sir, dito sa ano, bayan ng pangalan, okay lang na hindi mag-helmet?
1: Actually po, yan nga yung pinag-uusapan namin na kasi bago lang ako dito, yan yung pinag-uusapan namin. Pero but previously, nanguhuli naman sila ng mga walang helmet. But dahil nga dito sa nangyari na ito, kinausap ko yung ating municipal mayor at sabi ko na i-implement natin lahat ng mga ordinances dito sa Tangalan na involving dito nga, lalo na dito sa may mga gumagamit ng ating mga national road.
0: National highway pa kasi yun, sir, no, yung pinangyarihan ng insidente.
4: May plano tayo dito sa munisipyo, sir, na hindi muna sila magagamit ng helmet. May plano yung...
1: Meron po tayong parang ordinansa na bago pero hindi pa nai-implement na dito po sa populasyon parang authorized na walang helmet po. Parang hindi sila, binabawalan sila gumamit ng helmet, ng face mask dito sa mga, pag nandito ka sa loob ng poblasyon po. Siguro po yan po yung anti-criminality campaign na ginagawa ng ating munisipyo po.
4: Okay, sige. Sige, sir. Sa pagpaabot mo lang, sir, sa dagdag pa na pagpaabot natin dito sa Tangalan, sa mga, lalo na sa mga motorista natin, sir.
1: Dito po ano, sa mga kababayan natin dito sa Tangalan po, ano, sa municipality ng Tangalan, simula po ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw, mag-i-intensify po tayo ng pagpapatupad ng ating municipal ordinances, sangayon na rin po sa pag-aproba ng ating municipal mayor na yung ating municipal ordinances ay strictly natin ipapatupad po sa bayan ng Tangalan para maiwasan din po natin yung mga ganyan pong katulad na mga insidente po dito sa bayan na ito.
4: Okay.
0: Si Police Captain Jason, my OSIG officer in charge in Tangalan Municipal Police Station.
5: Okay. Nabatian na to, no, pagpahayag mismong driver ag raya karanga pulis sa investigasyon mga katrupa kasugubo eh ro natabo nga ra mga katrupa nga insidente makumuday wa gi kakabuhi ro nga naduga taiwan ta kara matindi man, no, sa van driver ro anang aminado imaw nga kadasig mat nga mayad ra na karanga dagagan kasi kita di man mo kabalibad eh kita sa CCTV camera, no? Dudaya ka nga insidente mga katropa. Now, grabe ro naging reaksyon it netizens. Sa senaryo nga natabo mga katropa. Una-una ro lugar is crossing eh. 'Di ba? Ag rayang driver bukon man it bag-o. Bukon it mambay nga first time. Nga wa imo it idea. At the same time, may mga warning device nga nakabutang sa mga karsadahon.

0: sa bilog karon, abo nga mga driver karon wa gid naga kwan eh. Nakasunod. Ah? Sa mga nakaplastar sa mga karsadahon nga ginabutang itaton nga mga taga DPWH. Di ba? So, intersection da dapat kung ikaw ro driver it van, isipon mo nga may mga sakyan sa unahan. Either motorsiklo or wa naga signal basi man lang. Nga basi maabot na or nanur magkanabo. Wag haron ta naabot ang matuod. Doon niya isipon nga intersection may biglang lumiko. No? Kasi ro aton kara nga punto is bisan mahambay nga magkasaga ka, at least makalikaw kita sa disgrasya. No? Malikawan naton. Oh. So, grabing batikos sa raya ka nga driver, mga katropa. Ha? Nakita man na naro dagagan it motorsiklo eh. Napanuhan na, nasipkatan na nga maroon yung tarplastada, pero, well, doon yan eh, aminado imaw. Kasi kung aton nga tanawon, rumay saga is daya ka nga van. Diba? Sa akon niya taron ha, nga pananawan. Oh. Basi kung driver nga ra, may pagkaskasiro gid mata mga katrupa kasi kita man sa plastada. Daya ang mga driver, kadelikado ra sa mga intersection. Kat nag-cross nga ra nga mga karsada, delikado ra na karon nga, wan eh, dagagan eh. Nga waka itimo it nang ginaisip nga basi may tumabok or may ruray nga mga sakyan nga nangasunahan, lumiko. Kasi intersection. Oh. Ag, hindi mahamba nga inusinti imaw nga may diversion or may intersection una karon sa lugar. Diba? Agrabit ang damage. Rugintuga mga katrupa. Oh. Agharon. Kasugubo taron natabo nga ra sa mag-asawa. Ha? So ano ro action man karait LTO sa driver nga ra? Baga may lifetime ban imaw ra. Nga hindi makabuyot it lisensya, hindi makagamit it lisensya. Ako na po sa pamilya kasuhan kita 2 counts of reckless driving tara mga katrupa eh. Resulting to homicide. Pero ana karang kasong ato bangon. Ha? Na giniisip mo lang kasi kita nga mga driver isipon gila naton rong nga makalikaw kita sa disgrasya. Di ba? Ama kung masubgang mo ta makita mo ta nang may gapasubgang kimo nga tracking hindi kating maglikaw. Nga bisan mamba nga sa lugar ka likaw ta gyam. Di ba? Ag kabuabong sign una sa lugar may pedestrian lane. Pagkakita mo agit pedestrian lane, matik na yan nga magminor ka. Bisan mahamba naton nga wat at mga tabo man na sa palibot nga posibleng nga magtabo, sa ngayon nga may pedestrian lane, intersection, may sign nga ginbutang di karon ro DPW. Pero at nagpa harurot kagihapon it dagagan sa imo karang nga sagakyan. Diba? Din ro masaklaw. Ibagan ni Karabis ang yellow lane, ga-overtake gila taron. Di ba? Kita niyo roguhit niyo may yellow, bawal ka ron magkuhan eh. Mag-overtake. At least kung may unang puti nga utod yung man nga pwede mo ma-rupunto ka ron is pwede ka ka-overtake with care. Dahan ka, mga katrupa. So sa driver nga ra, nakita natin nga watat pagdahan nga ginubra mga katrupa eh. Nagpawala tayo mo. Ah, bisan sayod na nga do yung lugar is intersection nga may mga posibleng ag hindi kita pwede nga wat nagaliko di karon. May nagaliko. Dapat do niya giro nagsugod sa utok kay driver magpatay ano karon sugod utok na gagsun na booking ito para makabuoy mo't pasahir. Bullseye. Bullseye. Butang bangon. Ro anat ang habol is kwarta. Bullseye. Bullseye. Diba? Makakwarta tayo mo. Doon taraan na nga punto, itaya ka na nga van driver nga ra mga katrup. Bullseye! Bullseye! Good morning, Jerry Bokanji. Good morning, ha. Nag-monitor. Good morning! Yung Satiro, good morning, ha. Watching makaroon sa FB Live sa Mabilo, New Washington. Divina Subiaga, good morning, man. Kapasyarot sa bilog ko nga. Pamilya sa Aklan. Auro, Subiaga, Kalakabyan, Libakaw, Aklan. Kabay pa nga safe kita tanan yan. Michael Villaneva Solina. Good morning! Sa mga taga Lagimban, Wawes, Numansia, good morning. Sa anong mga kasi Mario Rona. Good morning! Nag-monitor ka ton. Sige. Aragang. Kabay pa nga ruraya ka ng galing sa kabuabo nga mga aksidente nga nagtuhaw mga katrupa sa karsadahon. Kabuabo tagihapon ita wa nag makigyan din ka mo kung striktuhan ita LTO. Diba? O ayan ron. Dapat nga niya adlaw-adlaw ta. May mga nagabantay ta sa National Highway. Anyway, gapabot kita ita kasubo sa pamilya itdaya karang nagkagamatay nga mag live-in partner kasawa o nasa may area itangalan mga katangalan. Oras na ito, alas 7:26. Dayang porsyon hato dakaton it Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang ani kita. Santon Gold Coffee Mix, kabo-abo ang mga benepisyo sa aton karang gawas. What side effects ra? Total, mahilig man kita tanan magkape. Kita nga mga Pilipino. No? Ro kape nga bukon niyang itmanami ro ana karang lasa kundi makabulig sa aton karang gawas. Gina pabaskog tanan ro aton nga resistensya. Kasi nga ni may santonda, may malunggay, spirulina, agarlika. Raya ro mga natural nga sangkap nga makabulig nga indi kita madutlan it mga masakit. Doon ro punto it daya karang kape. So kung nagkape yung kita it mga watpugos ng kape hamat di kita magkape sa may mga benefits nga maburo. Gawas, Santon Gold Coffee Mix. Romanami pa, dayang kape is may glutathione, ag collagen, para maging makinis ro aton nga pati. O, tistingin ninyo, samitin nyo. Ro ka namiton nga kape, mga katrupa, itiesto health. Santon Gold Coffee Mix. Produkto ra ha, it is to health. Mabakar sa mga butika sa Mercury Drug, iba pang mga parmasya, is Banuat Kalibo, available gida. Dodaya ka rin nga, Santon Gold Coffee Mix sa mga katrup. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, iba pa naton nga mga mainit nga mga tupi. Kuharaan na ya, mainit ra nga ginistoryahan abi kahapon. Kahapon nagpatigiyon it committee hearing, Rosinado, sa Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. Agraya kara nga hearing is ginistoryahan, ginbusikad ro natabo nga school shooting incident sa Tacloban City. Gin tumod ro mga kakugangan sa proteksyon it mga unga. Ha? Ag istudyuhan kung ano rung mga layi nga kinahangan nga bag-uhon para makalikaw sa mga disgrasya kapariho na tabo sa Tacloban. Rosambilog, sa pamilya it suspect o CICL, dayang 14 years old nga unga nga ra, nga gingamit na rubaril it anak karangatiya mga katupa. Then police nagpakita sa investigasyon sa Senado. No? Ginistorya na kun hamat nga nabuo rubaril. It ana karang nga guman kun. 'Di ba? Nga dato gingamit, dato rumabong na patay eh. Ro 9mm clock nga issue ita PNP. So sana karang nga pag pahayag. Hindi, mausoy gila ito dipinsa eh, para madipinsa na ng kaugalingon. Kasi, saan ang sitwasyon nga mga katrupa, kadelikado ra, nga madismiss imaw sa serbis. Daya ka nga pulis nga babaye. Kung makitaan nga may kakugangan. Ha? Sa pag-alaga itana ka nga armas. Kasi pagbaril sa PNP ka, sa militar ka, or any gun holder, safety first mga katrupa ro ginapatuman. Kasi yung mga baril nga na kung pulis ka or army ka, ginakonsider aron nga imong asawa. Nakasafety tayo mao. Nga hindi matandog it ibang tawo mga katrupa. Pero haman nga nag-abot sa punto nga nabuo it 14 anyos rubarin. Ha? Agamat ginadinagat imo magpairing-pairing nga ra. Para ano? Sa edad na nga 14 anyos siyempre mga ayos taman na ra. Oh, tapos dugangan pa na impluwensyahan pa ita internet. Ha? Diba? So, sa kabilugan, itay ka ng hearing kahapon, gin-presentar gumano na tabong insidente. Gin-talakay rong kronolohiya ipagpamaril sa iskwita. At kung paano nakasugod rong mga baril nga rin sa iskwilahan mga katrupa si mga gwardiya. Ha? At ano rong mga naging sabat di kara ita iskwilahan, PNP, ag LGU sa senaryo. Now, may mga testimonya maro pamilya at mga biktima. Naghambay. Through Zoom at ang anisandara. Siyempre kung ikaw rin biktima, hostisya, glaro, ginapang. Dapat may manabat. Bukon niyang itro mga unga nga ra mga katro. Ha? Doon gusto it mga pamilya at biktima. Gintalakay man ro access it mga minor de edad sa baril. Hamat na kaantiguhan nga maggamit it baril ray ka nga mga ino. Diba? Ginbusikad man ito kahapon sa committee hearing ara kung paano na buuro baril. It na yang nga mga suspect. No? Especially raya ka nga sa ana it ng pulis. Oh, ag kung baga may sagabton rong pulis. Of course, may una agilat. Kasi, daya, negligence man na eh. Kapabayaan man mga katrupa. Sambilog parang posibleng impluensya it online. Internet ah. Ro online platforms, grabe ta sa mga kasi may una nga mga content nga matindi ta mga katrupa. So, nagsugod sa utok ron it mga unga. Nga pwede man natin maobrara. Ha? Bisang, makaingidli sa tagaling nga krimen ro andang maobrara. Ha? So, rupati rung mga ginistoryahan man di ka rung mga online communities banwa, ag social media, mga video games nga, grabe ang mga video games karon. O, agrong school safety, ag mental health ta, ginistoryahan ka. Pero sa bilog na tumatak, ag nakabuot interes sa publiko, rayang tag-iya it baril. Ro tag-iya it baril is police, ginpatawag kahapon. Ro pamilya man itaya ka nga 15 anyos, ginpatawag man kahapon o galing, hindi masairan at hindi malocate kung si inyo tangalupalop itakluban. Ay sir, mga report, nag-aas naman na nag-aayas na pa Manila. Pusay! Pusay! Dahil sa mga peligro man sa kabuhi ng dapat. So ro, nag-attend dayang pulis. Ginistorya kung ano ro plastada nga nagkaganabo mga katrupa sa nasambit ka nga hearing hamat nga nabuo it ana nga gumankon rung raya kara nga armas ha din rung ginexplikar na kun haman mga katropa ara makaron gusto yung ipabati naton kun imong isipan sa maguoy ka laman yani galing kwantaray may sagabton sa dakara mabahot ang sagabton kara mga katropa rung mga tag-iya nga raita. Hello, Abayon. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa pinamukan niyo, Washington, ha? Pamilya Abayon na good morning. Si Piliba, Vicente Pamatian, good morning man.
1: Good morning.
0: Mauna sa kawayan niyo, Washington. Rini Rosgal, good morning.
1: Good morning.
0: Kay Mark Tabat, Mark. Haron do driver nga halin sa Ricto, rulisinsya. Tama doon, kababoy ko na. Barubay, klasing tawo. What pakundangan, astagang, bastagang kapadagagan itsagakyan. Ano ninyo si Mark na Riaka. Good morning na sa Tabat family na sa Ibahaya. Rigi Ribocan, sir, good morning. Nagamonitor man, nakatutok makaroon nga gahon. Iya sa aton karang pag pangalagad. Kay Ma'am Linda Yamon, good morning, Ma'am Linda. Nasa California. Yan, nagamonitor.
1: Good morning!
0: Cloyd Beltran, good morning. Now, ara, pamatian tagang Rosabat itdayang pulis nga babayi. Imaroro tag-iya at baril at 14 anyos. Daya rong pinakamabong gupo kay. Ha? Imarar naka-change magazine pa imaw. Mga kumu 40 ka basyo ita baril na recover sa revolver nga na base kon mga daywang bilog ang siguro kasuraring na pagupo. Pero sa 9mm clock, ba, winaswasan at 14.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ararotag iya it baril si Police Staff Sergeant Pasensya. Oo. Ay tao kon may pasensya pa kararo biktima nga patawaron sanda mga katrupa sa natabo karang insidente.
1: Pati
0: ang task committee hearing kahapon sa Senad.
2: His question. So, paano po nakuha nung pamangkin nyo ba? Tama ba yung isang shooter?
3: Yes, Madam Chair.
2: Yes.
3: Nash is my nephew.
2: Is your nephew. So, paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container?
3: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
2: It's a house.
3: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
2: Pero yung locker ay plastic locker.
3: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
2: So, nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung plastic locker, standard ba na pang safe keep yun ng firearm? Plastic locker, hindi mas matibay na locker?
3: Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house.
2: So standard po pala, Sergeant Pasensya, na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po, talaga. But, lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards para nga po ma-anticipate at maiwasan yung mga worst case scenario tulad po nito. And lastly, before I turn over to Senator Raffy at this point for his follow-up question, paano po nabuksan ni Elias Nash yung gun box? Di ba ang gun box ba, ano bang material nun? Plastic din lang po ba o bakal po?
3: It was plastic din po, ma'am.
2: Standard po ba na yung gun box ay plastic lamang?
3: Yes, ma'am.
2: Okay. So standard po yung plastic na gun box, but standard din na kung nasa plastic na gun box ang isang baril, andun siya sa isang safety vault. Tama po. Salamat, Sergeant Pasensya. So at this point, Senator Raffy.
4: Thank you, Madam Chair. Staff Sergeant Pasensya, tanong ko lang, paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan?
3: Sen Raffy, I have only one locker in my room. And I siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock po.
4: Okay. Now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo?
3: Sen, I only bring him once.
4: You brought him just once?
3: Just once.
4: Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan?
3: He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
4: Pero alam niyo po, na hindi dapat dahil siya po ay minor, is not supposed to be inside a firing range.
2: Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Rafi.
3: Based... Wala po akong... I have no personal knowledge na may prohibition po.
2: Staff Sergeant, excuse me, Senator Rafi, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Rafi.
3: Ano po ulit ang...
2: Hindi nyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad?
3: Hindi po.
2: That's amazing, Senator Rafi. Any more questions for this resource person?
4: Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning dito kay Staff Sergeant Pasensya, siguro this lesson learned to be learned here na dapat tayo mga matatanda, responsible gun owner, so to speak, hindi natin na-expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril, much more bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagpuputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganong klaseng environment, then things would have been different. Yan po yung, ano ko, ang point ko. Now, dito kay General, ano?
2: Senator Rafi, bago nyo po, bago natin po iwan si Sergeant, pasyensya. Follow up po, Sergeant. Tama po ba na kayo yung tumatay yung magulang ni Elias Nash?
3: Madam Chair, hindi po ako ang tumatay yung magulang ni Nash. I am his aunt, pero my parents po si Nash. And his father is my brother. Ang supervision ko po kay Nash are more on support and sa financial na aspect ko.
2: So may ilang, kumbaga, parental duties na kayo ang tumutupad para kay Elias Nash?
3: In cases po na wala po talaga ang parents niya because they are members of 4Ps, wala po silang trabaho. And naaawa naman po ako sa bata, lalo na kapag humihingi na po ng pangbili ng ulam, gatas, kahit po sa education nila. Yun po yung support ko kay Nash.
2: Pero si Nash po ba ay doon nakatira sa bahay ng kanyang magulang or siya po ay doon sa inyong bahay?
3: Yes po, nakatira po siya sa kanyang mga magulang. Ako lang po ang nakatira sa sarili ko pong bahay.
2: And lastly po at this point, kayo po, meron po ba kayong insight kung bakit ganyan ang ginawa ni Elias Nash nung araw niyon? May mga indications po ba? Kasi sabi niyo kanina, kayo rin po ay nag-a-advise kay Elias Nash. So, meron ba kayong napansin na parang maaring sabihin yon in hindsight, papunta dito sa ginawa niya?
3: Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert. More or most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. He's always on his cellphone, Madam Chair.
2: So, iba po dun sa dating pagkakilala ni Jeric na kapatid ni Miss Janica na sinabi nila kanina na ang dating pagkakilala nila kay Elias Nash ay masayahin, palabiro, kaibigan pa nga niya, kaklase pa niya. Pero kayo ever since, ang pagkakilala niyo po kay Elias Nash ay itong introvert at iba pa?
3: Yun po, before Nash was a different kid. nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo.
2: Alright, salamat Sergeant Pasensya. Please do stay on, no, para sa iba pang mga tanong. Yes, malamang pati galing kay Senate President Gatchalian. Pero at ito po ay hindi po natin pinapawalang sala si Nash sa kanyang ginawa. This is also public awareness kung ano ang mga dapat na bantayan ng mga magulang at ng mga guro. Posibleng mga danger signs na maaring papunta na sa karahasan at pananakit sa ibang bata, ang isang bata. Kasi gusto nating malaman dito sa hearing kung may mga signals ba tayong na-miss. So,
4: Madam Chair,
2: Senator Rafi,
4: yeah, yung pagsama niya sa firing range ng kanyang pamangkin, wala palang batas na ipinagbabawal yon. In fact, may mga bata ngayon na nagsasali sa mga practical shooting competition with proper guidance. So siguro, binibigyan mo ng guidance, sinasabihan mo yung mga bata, sasama kita rito, pero ito yung mga limitations, ito yung pwede mong gawin at pwede hindi gawin. So yung pagsama mo dun sa pamangkin mo, wala kang violations doon dahil walang batas against it. Ngayon, matanong ko lang si General. General, curious lang ako, no? Ano ang ginawa nyo? Ano naging protocol nung once na, of course, yung pag-respond nyo ata, 3 minutes lang, which is okay na yon from the time na may tumawag. How was the offender, these child offenders, how was the process? From the start na nakuha siya ng police up to sila ay nadala sa TSWD, and how long did it take?
5: Yes, sir. Thank you. Sa protocol po kasi, sir, dapat nandyan po si DSWD. And while ongoing po yung pag-gather ng testimony ng bata, after 8 hours po, dapat tinuturn over po namin sa DSWD.
4: So yung 8 hours na window, saan yung bata nakapirmi habang hinihintay yung 8 hours na pagdating ng DSWD?
5: Ano,
4: saan nakahold yung bata?
5: Dito sa case po natin sa dalawa po, sir, may request po yung DSWD na since wala pa silang facility, sir, gumawa po sila ng written request na kung pwede doon na lang muna sa Women's WCPD office po ng Police Station 1 para safe din po yung bata. Then closely monitored and supervised the DSWD personnel po.
4: Madam Chair, gusto magsalita at ni Secretary.
2: Yes, Secretary.
6: Madam Chair, I just want to clarify, that's LSWDO, local, city. Hindi po kami. Hindi nyo kami nakausap during that. If you look at the JGWA, the handling protocol is the local social welfare. Kasi the moment ho, natapos ho yung intake and all of that, that's the only time that they turn over to DSWD. At kami, for the record, we also have a regional rehabilitation center. Yung nasabi hong wala kaming facility, meron ho, in fact, in the region. I just wanted to put on record na hindi ho kami yung nagsabing wala kaming facility. DSWD has a facility in the region.
4: So dapat...
2: Salamat, Senator Rafi.
4: So dapat, Secretary Gatchalian, sinasabi nyo, right after that incident, nung yung bata ay nakuha na ng mga polis, dinala sa DSWD as opposed to sa LS.
6: The LSWD, the local ho, will be the first to do all the social case intake. And then, dapat normally, meron ho silang bahay pag-asa. Since wala ho sila nun, that's why I believe they were asked to be placed in a safe area sa police station. Which we believe nga is bawal ho doon sa batas. But given the circumstances, ganun ho yun nangyari. But the day after, turn over na ho sa amin, we have a facility in the region, a regional rehabilitation center for the youth. Humingi na ho sila ng tulong sa amin. So tama ho yung handling, ang nag-gap ho doon yung wala hong bahay pag-asa as you pointed out kanina.
4: So ang protocol po talaga, right after that incident na makuha yung crime offender na bata, is ipoprocess ng DSWD. LSWD muna and then DSWD.
6: Opo. Kaya I just wanted to jump in kasi DSWD ng DSWD si sir, hindi ho DSWD. Even if you look at the JJWA, it's always the local ang hahawak ko muna. Tumulong na.
0: Pusay! Okay. Mahaba-haba rin ang diskusyon, mga katrupa. Dayangara is in aid of legislation. No? Rung tinutuyo nga magdesisyon. Ruraya ka rin ang mga senador bukon it para pasabton kung sino may kasong kriminal, no? Nga involved di kara. Roro tinutuyo mga katropa hay para makatipon it mga impormasyon, no? Bilang basihan sa mga posibleng pag-amyenda it aton kara nga juvenile justice law. At the same time, kung kinahangan naton nga mag-ubra pagid it panibag-o nga layi, maubra kita. At kung kinahangan nga ireporma naton rungraya karangal layi sa juvenile justice law, ireporma naton, ibutang ta sa maayos nga sitwasyon, mga katrupa. Ha? Especially sa mga eskwelahan. Kasi number one nga kinanganon kara is rung safety it mga unga. Saan da ka nga pagtuon, mga katrupa? Bullseye! Diba? Suro yun eh. No? Sa bilog at tukiin na sa baril, well, in good faith mata, kun matuod. Kasi ro baril, matsaging distrong ka, tatong nga, nakabutang to saan na katong nga box nga, datong baril nga ginggamit na sa pag pinamaril to sa eskwelahan eh. But true point kara is roon nga na impluensyahan abiraan ng utok it mga online games nga mga games nga nagabuyot it mga baril do yun dun. So pwede man yung bago naton nga grabe yung tago na itarmas eh o galing sa isip ito nga nga ra nga makabuyot imot baril makaubra imot senaryo ginubra na dahil sa impluensya ron it online internet mga katrupa online games doon doon. Now haraan ay pamatian tarong pamilya sambilog sa mga pamilya nga ginpatawag man sa committee hearing kahapon mga katrupa.
7: Bullseye! May na banggit po kanina na wala pong ano. Yung batang namaril po ay isa ding biktima. So sino yung mananagot? Sino po yung dapat managot? So gusto ko pong managot yung mga magulang niya at yung guardian niya, lahat. Lalo na yung may-ari ng pusil, may-ari ng baril. Gusto po ko po yung managot. So kuya, yung bata ay isa ding biktima. So sino yung mananagot? Sino yung mananagot? So yung ano? Yung parents niya, yung ano niya, yung may-ari ng baril, yun yung mananagot. Kasi yun, siya yung nagturo ng kanyang pamangkin sa paano gumamit ng baril eh. So maintindihan ko naman po yung pinagdaanan ng bata eh. Bata, o nga, bata.
8: Yung nakapatay eh.
7: Pero, anong point kung bakit siya nagkaganyan? So yung guidance, proper guidance nga. So yung dapat managot yung parents niya, yung niya. Yung tita niya, lahat. Nasa paligid niya, yung mananagot. Kung hindi man parusahan yung bata, kasi biktima din yun. Oo, yun lang po.
2: Samo nga salamat, Miss Jeneline.
7: Sige anong, po. Yung anak ko. Walang iniisip yun. Palagi walang ibang iniisip yun, kundi kabutihan lang para sa kanya, kabutihan. Kabutihan sa mga kaibigan niya, kabutihan. Hindi naman yun marahas yung anak ko. Inisente yun. Yun lang po. Kaya may nagsabi kaninang inosente lang yung biktima din yun. Oo nga, sa may point na, biktima yung bata. So, yung mananagot yung mga magulang niya, yung parents niya, yung, lalo na yung may maari ng puse, yung armas, may maari ng baril na yan, yung mananagot. Yun lang po, salamat po.
2: Maraming salamat din, Miss Jeneline at saka Sir Jamie. Muli po, nakikiramay po kaming lahat talaga sa inyo at buong yung pamilya. Pati po yung mga bata ay mananagot. At opo, dinig na dinig po namin yung panawagan nyo na mananagot din yung mga magulang o adults na mayroong responsibilidad dun sa dalawang batang iyon. At dagdag po doon, maitanong ko rin po sa DOJ, Department of Justice po, kung si Yusek Tiba or si Yusek Dato, ano nga po yung mga sagutin o accountabilities ng mga magulang or adults na may responsibilidad dun sa dalawang shooters.
6: Thank you very much, Madam Chair. But on a purely conceptual level lang po, ma'am, because...
2: Yes po, on a conceptual level, please proceed.
6: Yung parents po ng CICL, pwede po silang liable for neglect. At pwede rin po silang liable under the firearms law for allowing or permitting the transfer of the firearm from someone who was licensed and then suddenly it came into the possession of someone who should not have been holding the firearm. And then for the school naman po, ma'am, but purely on a conceptual level.
2: Understood po.
6: For violation also of RA number 7610 in relation to the Child and Youth Welfare Code, which is to prevent the exploitation of children or prevent conditions which are prejudicial to the best interest of the child. At kasama rin po doon, theoretically, yung permit po, permitting the transfer of the gun from someone who was a registered owner to the child. Again po, ma'am, without preempting the result of the preliminary investigation.
0: Okay, Dr. Sabatit, DOJ, no? Mga katropa, kung baga may sagabton ro ginikanan o guardian, ito yung mga minor de edad nga nakaobra ita krimen. Arang, no, base mata sa aton nga opinion, ag pananawan di kara sa mga responsibilidad it mga ginikanan. Kasi under sa aton nga layi sa Pilipinas, una-una may sagabton ng mga ginikanan sa pila ka mga sitwasyon. Pero hindi bukod ano nga automatic aging nga manabat sanda sa every crimes nga maobra it daya kara nga mga minor di nga mga unga nanda. Now, may mga punto. Aginamba man kinik DOJ. Civil liability. Sa pag-aside naton under da sa aton nga Family Code of the Philippines. Civil Code of the Philippines. Pwede nga manabat. Ro mga ginikanan sa danyos nga gintuga it minor di edad. Nga kun napamatud-an nga napaslawan sanda nga obligahan it tawaan it insakto nga pag-inugali or pag-alaga. Mga katrupa, or ginatawag naton nga parental authority ag supervision. No? Ikaywa is criminal liability. Ha? Hindi man automatic nga makulong ro mga ginikanan. Dahil yamang sa krimen nga ginobra ito. Pero posible sandang manabat. Kung sanda mismo ro nag-inganyo. No? Nga mag-ubra it krimen ro anda karang mga unga. Sanda mismo ro nagtao it baril or ginabawa nga ano pabaguna mo tao hara na krokotsilyo ay haron pwede ron ha akon may makita nga kapabayaan nga paggapas sa aton karang nga layi. Halimbawa kung gimpabayaan mo ta ito nga ring armas ito imo nga baril or ano gimbuta mo ito nga wat gingamit at unga no nindagat na eskwelahan gingamit sa krimen. Ikatlo is juvenile justice law. Under sa aton nga layi, mga katrupa, ro Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ginapaintindi di kararong responsibilidad at pamilya eh. Pag-abot sa rehabilitation, agropagiya sa unga nga nagkasaga. No? Pwede git ang obligahon ro mga ginikanan nga magpartisipar sa mga intervention o rehabilitation it daya karang mga programa mga tao. Now, kung mapamatud-an nga rong baril nga ginggamit, it daya karang nga CICL or minor de edad nga anabit mga ginikanan or pamilya una or tiya nga to nga wagin tago it maayos, posible makaangkon it siparado nga sa gabton rutag iya it baril under sa aton karang nga layi iya sa Pilipinas. Ha? Or posible nga base usoyan pagidpagi kung sin camping nga layi gid adikara igo ray kara nga ginikata ray kara nga pulis nga mga katrupa. So ro insakto nga sa gabton nakadepende sa resulta it investigation ag mga ebidensya nga nabuo mga katrupa. Di ba? So in short, through mga ginikanan bukon manggid it automatic nga abi may criminal responsibility sa ginobragang ito nga. Bukong matmauron. Di ba? Di no, galiwa, sino man nga ginikanan na ilang ator anit kagainan na nga. Di karataran, ako nagapati nga nagmauraro mga unga, it's because sa online games nga mga matindi nga mga games makaroon nga ginatuwad it mga unga, mga katrupa. Pero mga ginikanan, wa man nagpabayara. Kasi iya sa Pilipinas, waman siguro it ginikanan nga abi. Turaan mo rin unga it kagay. Ah? So in short, bukon it automatic nga may sagabton nga ging criminal responsibility ng mga ginikanan. Dahil lang sa ginobra it unga mga katrupa. Pero pwede man sa gihapon sa dangang manabat. Pag-abot sa aspitong sibil. Or maging criminal man. Kung mapamatudan nga may kapabayaan or paggapas sa layi, mga katrupa. So, rung sagabton, nakabase sa mga partikular nga mga nagkaganabo ag base sa mga ebidensya nga ginapresentar, mga katrupa. Doon rin ang pang. So, abo nga mga pagbago. Dayang in aid of legislation is for kuan malara investigation nga base may bago kita sa laying raya sa Pilipinas sa mga ginaubrang rat mga unga. Ha? Agabo-abo ta. Tagakawan, ano pa nga mga krimen nga matindi ko taro ginaubra it karang mga unga mga kapatid. So din dong nampang makaroon. Anyway, good morning anay kay nung Steve Padora. Good morning nung Steve.
8: Good morning.
0: Naga-monitor makaroon. DB na Yepes, good morning. Si Tristan Gulay, may ban nga pag-propamatic.
8: Good morning.
0: Pasyarot man sa Pinamukan ni Washington, ha? O ito sa Bayon Family, good morning.
8: Good morning.
0: Naga-monitor. Datong porsyon natin katon to, it's Santon Gold. Santon plus gold. Ara, importante ra, ha? Para makalikaw ka mo sa mga bagatian o kung bisan anong mga masakit, dapat adlaw-adlaw mag-inom ka mo, it's Santon plus gold. Rosanton Plus Gold is may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Ro mga binipisyo kara mga katropa kaabo. Ginapabasko, gro aton karang enerhiya sa aton karang agawas. Ginabuligan, ro pagtunaw it pagkaon. Ginabalansi ro blood sugar, ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. So manggaranon imura sa antioxidants, ag nagaprotektar sa pagkasamad it aton karang asilin. Santon plus gold. So, kung wakang nailaga kaunit ang palaya or malunggay, abay una sa Santon plus gold. Sugod yun tarun. Di ba? Safe ka pangamayad. Iawa pa it ng side effects sa gawas. Kasi daya ka nga Santon plus gold nagabuligra para kontrahon rung mga posibleng sakit nga magsugod sa atong gawas, mga katrupa. Oy, alas 8:04 aton karang oras aton makaroon nga pag propanayin sa atong karang nga pag pangalagad. Haranay, gin pangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CISA Chief Operating Officer Mark Lapid rupag tawit pasidungog sa daing bagong hyperbaric chamber center sa Banwakara ito sa Negros Oriental mga katrupa. Now, rupag bukas nga ra it hyperbaric chamber center sa Negros Oriental, sangka proyekto nga nagapakita